0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more

0: basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: ibabaw.
1: Hindi na ba siya how do you call this, re-engineer or lakihan?
2: Or kung maraming
0: nakatira.
2: May mga
0: na-relocate na during, at one time na pinadiran ko pa nung may proyekto ako nung pinadiran ko pa ng lampastao yung creek.
1: Yung area.
0: Pero may mga areas pa rin na
1: so may nakatira?
0: Not only in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So, yun ang problema. Compounding the problem is the solid waste.
1: Yun, yes, we heard that you've raised this issue.
0: Yes, kasi matagal ko na, a year ago after the flood control mess, sinabi ko na yun na one of the major problems sa Metro Manila, kahit idretso na idretso siya pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging.
2: Ang
0: Metro Manila now is producing around 10,000 tons of solid waste, garbage.
1: Daily to.
0: Daily. And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, maraming nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and water waste. At bakit? Kaya yan naman ay ang proof niyan, pagka bumabagyo, makikita mo yung Manila Bay punong-puno ng basura. True. And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines.
1: Aray.
0: Imagine, 34%. Yung India comes second, pero 12% lang, 1 billion yung population nila. In China, it's about 3%. The rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa.
1: Why do you say that only, that there, ilan lang ang nakokollect?
0: 50%? 60% to 60%.
1: Why aren't the rest collected?
0: Well, and there are several reasons. One is corruption. Kasi yung, alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities may monopolize ng ilang contractors, malalaking contractors. They are even financing the elections of mayors. Ha? Kasi,
2: may pera sa basura.
0: Imagine, ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So, pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit na hindi na kolekta,
1: 100% makakolekta.
0: Yun,
1: yun.
0: May certification. Second, yung system of collection.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, karamihan ng mga roads, pathways, hindi naman napapasok ng mga dump trucks.
2: So
0: dapat talaga merong system at yung dapat na system case to case. Dapat on a barangay level. Kasi merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro, dumadaan lang naman yung truck dun sa main road.
2: Dapat sa kanto yung barangay yung magkukuha.
0: Pagdaan ng truck, kaya yung mga tao dadalhin lahat dun sa main road. Doon tatambak. Kaya makikita mo tuwing umaga yan, punong-puno yung main road ng mga basura. Yeah. Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun. May mga aso. Tapos, mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek.
2: Dapat meron silang garbage na malaking
0: doon. Walang ganon. Second, alimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita, sa mga creek, pareho. So, maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapo ng basura? Hindi, papasok na yun sa trabaho. So, most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house.
1: I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have
0: Yes, pero ano eh, macro eh. Dapat dito kasi yung...
2: LGU. Yung
0: LGU
2: barangay
0: micro.
2: Level.
1: So, yun ang kapulangan.
2: And walang budget si barangay sa ano eh, waste collection?
0: Wala, no? Wala.
2: Diba? Kasi mayor lang ang ano, diba? City level or municipal level lang ang ano.
0: Sabi

0: garbage
1: ang tingin
0: collection.
1: Ko, yung dapat talaga, yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema
0: hindi
1: natin,
0: mo kasi
1: yung disposal.
0: Iasa, hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan natin.
1: Pa, paano mo madidisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities? Kung kaya nga, pwede silang magigpit kung may binibigay silang facilities. Para
0: kung may tapunan ng basura, tapunan na convenient.
1: Na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have poor facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Vietnam, ang kanilang, there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang ano yung kanilang sanitary landfill. Tayo isa lang yan lang sa ano sa Rodriguez Rizal.
2: Rizal.
1: Na maraming issue dati sa nabotas kita mo sandali lang no sarado na.
2: Nagkaroon
1: pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat at hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko I've been a the chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako.
2: Okay.
1: So, naging area manager din ako ng isang city.
2: Alright. You know?
1: So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga plot, plot land, waste to energy.
2: Alright.
1: At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi. Dahil dun sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan eh, yung bang makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, eh hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi na, palagay ko nga, medyo
0: may mga best
1: hindi,
0: practices ko na pwedeng gayahin.
1: Isa, pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila.
2: Sige.
0: Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba?
1: Billion.
0: And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU.
1: Yes.
0: Pagdating sa garbage collection.
1: No, disposal sila.
0: Disposal. Okay.
1: Pero ang problema sa MMDA, kasi yung Metro Manila parang may 17 hari.
0: Kasi you're talking
1: hari.
0: About the system.
1: So, paano sila mapapasunod nung
2: because
1: of the system. Kaya nga I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman na project na to ng 1987 Constitution.
2: Yes.
1: Kasi may provision doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government.
2: Okay.
1: Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon sa Quezon City, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid?
0: Hanggang doon ka na lang.
1: So, yan yung mga, ganun din. Yung water, yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela. O maglinis ang Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan sa waterway.
0: Dapat master plan ang buong Metro Manila.
1: Pati yung roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management para sa mga major thoroughfares. Dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government. Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung
0: kulang. Paano natin gagawin yan? Constitution ba dapat?
1: Hindi.
0: Kasi
1: meron ng provision sa Constitution.
2: Pwede.
1: Kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naiisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang boss.
0: May nagkocontrol sa kanila.
1: Pero yun naman ang kailangan ng ating, ng Metropolitan Manila.
0: Pwedeng ilimit nan lang, di ba? Doon sa certain issues.
2: Ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing
1: body.
2: May
1: kanya-kanya silang political interest.
2: Oo nga,
1: may kanya-kanya silang political interest at... yun ang development on a parang metropolitan level. Mm-hmm. At yan, yung, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yun na yung mga housing, yung mm-hmm. housing problem, 'di ba? Transportation yes, problem, yes. Mm-hmm. Solid waste, dapat may isang nakatutok at accountable mm-hmm. sa mga yeah. mamamayan mm-hmm. at merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga Metro Manila.
0: Mm-hmm. Kung para lang siguro do sa mga hindi sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh, 'di ba? So if we already have MMDA, ano it's, dapat yung ginagawa niya
1: to actually
0: support
1: a,
0: the
1: it's
0: Metro
1: actually
0: Manila
1: an office under the office of the president. Mm. So it's more of a support agency okay, to for certain services like solid waste, traffic, mm-hmm. ayan, disposal, ganyan niya. Alam mo, nung panahon ni,
0: time ni Bayani Fernando, parang
1: hindi, ayos ang di pinaka, ba yung hindi, hindi, pareho lang mm-hmm. yun. Ang pinaka-effective na governance noon, yung panahon ni ni Madam Imelda
2: Marcos.
1: Marcos. Bakit?
2: Yeah.
1: Kasi takot lahat.
2: Correct.
1: So, ang batas siya, hindi walang
0: so, depende sa leadership.
1: Oh, mm-hmm. siyempre lahat ng mayor pag sinabi by list, denote simula yung mga list sa housing projects, mm-hmm. Kasi meron siyang yung authority nasa kanya. Mm-hmm. Yung MMDA ngayon, ang sinasabi ko ngayon, it lacks authority pero napakalaki ng responsibility.
2: Mm-hmm. Lacks authority and questionable yung development part. Kasi,
0: coordination diba, lang ang nangyayari sa kanya. Parang ganun lang, ano?
2: Correct. But actually, problema niyan, Supreme Court eh. Mm-hmm. It was the Supreme Court na dati inaano nga MMDA filed suit para mapasunod nila yung mga mayors for the traffic. Mm. Wala eh.
1: Kasi may local government autonomy.
2: Correct.
1: Pero kung mayroong regional government, that solves the problem.
2: Yun nga. So kailangan i-amend ang local government code because of that.
1: Well,
2: tanggalin yung word na coordinate and cooperate. Kailangan.
1: Simple lang.
2: Control and supervision.
1: There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs.
0: Maiba naman tayo.
2: Correct.
0: Oo, kasi sige, buti nga ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former Speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement si si
2: Gutesa.
1: Nakita naman natin na 1 year na yung SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Mm-hmm. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na reform. So, parang 10 beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panlabing isa?
0: And yet, sinasabi pa ni Kong Toby na former Congressman Speaker, ang big fish pagdating sa flood control.
1: Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung prosecution ng mga big fishes. Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari. Yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, yung President's Budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso. For 3 years.
2: Oo nga eh.
1: So, ibig sabihin, tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the metro subway, like the inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo pinaalam at sinabi ni presidente noong 2025 ni-review niya yung buong budget for yung 4,000 pages, tapos hindi niya nakita na natanggal yung mga major projects niya. Parang hindi there's something wrong. At makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. And it's happening now.
2: Speaking of cover-ups, may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay si Congressman Sandro Marcos. But before you answer this, these folks will return after this short break.
3: A new era for public health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness is Wealth on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy. Wellness is wealth.

0: Sandro. Tingin ko mas ano eh, mas malaki ang problema ng mga cabinet members na involved.
1: Okay.
0: Dito. Like for example, the Bersamines, si Secretary Pangandaman. Sila yung kaya hindi matuloy-tuloy tingin ko. Dahil lalabas naman talaga na imposible in 3 years na nadadivert yung pondo into flood control.
1: Hindi mo pa nahuli.
0: During the, my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations,
1: yes,
0: ni-require ng Supreme Court yung mga SARO eh. For 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya hindi, imposible hindi alam ng Malacanang.
1: Yes.
0: Dahil alam, unless na presumed hindi sinasabi ni Secretary Pangandaman. Pero ano yan eh, required by law na presumed na alam ng Presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, yes, nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang presidente, kundi yung ano na lang, si Secretary Pangandaman.
2: Ulit si Secretary Pangandaman, and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. So, di ba, she was still appointed. Para yeah, bang, I think for me, it's very insensitive. Yeah.
0: Hindi, sabi ko nga, trillion yung nawala. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamines? Mm-hmm. Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito?
2: Kasi siya yung ano eh, budget secretary siya eh. So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you.
1: And supposedly, brainchild niya yung sa ano eh. Unprogrammed appropriations.
0: Hindi naman. Yung unprogrammed appropriations since 1989 yan.
1: But,
0: pero yung, hindi mo naman pinapansin yan, matagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan.
1: Correct.
0: Saka usually mga, ano yan, mga foreign assisted projects. Pero in in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about mga, yung isa, ano eh, 800, noong 2023, 800 billion, 2024, 700 billion, at 2025, mga 350 billion.
1: Pero kasi di ba ang unprogrammed appropriations, supposedly, pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang.
0: Hindi lang
1: plus
0: taxes.
1: Plus yung sa ano, foreign assisted
0: eh,
1: at saka loans.
0: Loans, excess.
1: Counterpart funding.
0: Mga ganun. Kaya hindi naman malalaman yon before, ano, sa mga ano, latter part of the year. Ang problema, March pa lang, nare-release na yon.
1: Correct. Tapos, yun na nga eh, na dun ilalagay, there were certain projects that were defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na dun dadaanin.
0: Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga program at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program appropriations, inalis.
1: Nilagay
0: ng mga anomalous at mga flood control projects,
1: correct,
0: sinilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa ano, dahil walang appropriations cover.
1: Meron pang ano eh, convergence and special support program na supposedly 1 point something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So these are related to other departments. So tama po kayo, since we're talking about the executive. So ito yung mga programs for let's say the DOT, the Department of Agriculture.
0: Yeah. Kaya nga dapat yung sabi ko ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, ano, dapat
1: yes,
0: talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na independent commission or infrastructure ay wala man lang report.
1: Mm-mm.
0: Ano ba yung nangyari? At
1: okay,
0: yung pinangako ng Pangulo na Independent People's Commission ay i-create by law, eh hindi rin natupad. So, yan yung
2: mga pangako na hindi natupad.
0: Bakit ayaw investigahan?
2: Sabi niyo kanina.
0: Kailangan investigahan niya ang mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero
1: correct,
0: after 2028, iimbestigahan din ito lahat eh.
2: At saka lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control.

0: mas lalong nagiging nagagalit yung mga tao
1: that na walang tayo nakikita. That was my my speech a year ago, sabi ko. Hanggat bumabaha taon-taon, maaalala yan. At ngayon, mga mamamayan, ang Pino, na huwag niyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot.
2: Correct. Address it or else.
0: Yeah, oo. And we're talking about ICC. Kung sabi niyo na nga, nabanggit niyo yung ICC.
2: ICI.
0: Ayan, ako si PRRD, naalala ko. Sabi ni Mayor, sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers. Diba? When he was with the ICI.
1: Kaya nga. So, dapat siguro, yung kung hindi man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layer.
0: Para maiwasan na sa susunod. Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yon? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil wala ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman?
1: Well,
0: kasi hindi ko sure kung gusto kanila, ba ng Ombudsman talaga.
1: Sa kanila kasi yung sa kanila pinaprosecute nila yung mga individual cases eh. So wala tayong yung overall assessment of what happened in the 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress.
2: Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha.
0: Band-aid solution na naman siguro yun eh,
2: and
0: diba?
2: Yan ba yung is that the standard plan for determining na successful ang flood control?
1: Well,
2: should we be happy with
1: in
2: that?
1: In fairness to the president, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero okay.
0: Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari.
1: Yan nga. Yun ang nire- pero kami na, ako sa distrito ko, wala namang pinagbago. Lampas tao pa rin yung mga correct dating lampas tao.
2: Okay. At saka parang parati tayong nagugulat pagka may ulan. We know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again. O kumbaga, for the first time, every time bumabaha.
0: So, and to think it's getting worse.
2: Yeah.
0: Diba? The flood is getting worse, I think.
1: Well, talagang sabi ko nga, yung especially sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki nang gagaling dito.
2: Mm-hmm.
1: Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan.
2: Mm-hmm.
1: At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya
0: LGUs,
1: ng
0: barangay,
1: lahat ng agency dapat nakatuon dun sa master plan na ito. Kaya nga, lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na sisiguro tututok at magiging accountable para dito.
0: Kung siguro, Tony Tricks, mahirap nga na tukuyin si Congressman Martin Romualdez kasi nga maraming layers as mentioned earlier. Pero yung ibang contractors na congressman, there are at least 50 of them. Parang wala pa rin tayong naririnig masyado sa kanila.
2: Mga lima lang yata ang nakasuhan.
1: Hindi, pag nakasuhan, nakulong yun, di magtuturo yun.
2: Bakit parang walang nangyayari? Meron naman nakasuhan na lima.
0: Wala tayong naririnig
1: pag
0: sa kanila. Pag
1: nakasuhan yung mga yun, at lalo kung makukulong. Siguro pwede, kasuhan lang, tapos it will take time hanggang makalimutan. Pero yung ikukulong mo yung mga yan, baka kumanta yun.
2: Okay.
1: Kasi they cannot do it without the leadership.
0: Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation, kung sa I don't know, kung mangyayari pa ho ba yan?
1: Well, ngayon at least nakabantay marami. So,
2: yes.
1: Mahihirapan. Mahihirapang magawa yan, pero of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership plan. Makikita naman niyo, madaling makita 'yon.
2: Leadership fund. Teka, ano ba nga ano in

0: Very short answer. Ano yung leadership fund na yun?
1: Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and in the House, may sa kanya-kanyang mga allocables.
0: Ayun
1: yun. At yan naman, nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng mga, marami pang presidente. Ganyan na yan.
2: Kaya lumalaki lang na lumalaki. Din.
0: Parang yung CSSP din, matagal na daw yan.
1: Oo, matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget.
2: Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No?
1: Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kuminsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa pier, lahat ng logistics dumadaan dyan.
2: Iba pa ba yung PDAF? Di ba meron naman talaga?
1: Wala ng PDAF. Oh, pero ibig sabihin, yan. Unconstitutional na yan.
2: Opo, pero di ba meron mga allocations talaga for congressmen?
1: Ang sinasabi ko, dapat kung may allocations man.
2: Na dating park barrel dati. Diba?
1: Dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable.
2: Mm-mm.
1: On the basis of population, the basis of need, and the basis of land area, dapat ganun. Dapat may parameters on how to hindi ang kasi ang allocation ngayon. Speaker, dahil speaker ka, malaki sa district mo. Majority leader, dahil majority leader ka, malaki yung district mo. Mga leaders ng mga senador, 500 million pagka 1 billion, parang ganun na nangyayari without really determining without really determining the need of the community, di ba? Parang ganun, makikita mo saan na pupunta. Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito maglagay kayo rito. Laki kickback dito.
0: Yun yung purpose ng mga projects. Okay.
1: Yun yung nangyayari.
0: Kaya nagkaroon ng ghost. So speaking of 2027 budget na ang pinag-uusapan. Ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates?
1: Well, ako ang ginagawa ko kasi, napakahaba ng budget. Ano? Halimbawa, kung ano yung deliberation for tomorrow, talagang magkakraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments ang pag-uusapan. So, gano'n.
0: Busy kayo. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang sobra?
1: Well, yung kulang, laging kulang yan.
0: Okay,
1: laging
0: yes.
1: Kulang yan. Ang question dyan, kaya ba natin? Kasi ang projection ng doon sa budget, 1.6 trillion mahigit, utangin.
2: Mm-hmm.
1: So, 5.something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, I don't think that marireach kaya yung ano. Mm-hmm. Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno, very optimistic yung revenue target. Revenue target.
0: Okay.
1: So,
0: yeah.
1: Ibig sabihin, lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko nga yan kay nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na 64, sa kanila, 64.9.
0: Ang taas.
1: Tapos yung...
0: Have we ever been at that rate? Kasi naalala ko, yung highest point ng Duterte administration na something like 30 ang debt to GDP.
1: Hindi naman. Usually, nasa 50s, ganyan.
0: Okay.
1: Siguro mga 20 years na hindi nagkakaganyan. Mahigit 20 years. Pero pinakamabigat doon, yung GDP natin, pababa consistently pababa. Kaya nga,
0: yes, that's right.
1: Itong second quarter, di ba, inilabas nila 2.3%. Hindi pa nangyari yan since 2004.
2: Actually, wala nga silang na-achieve dun
1: so,
2: sa mga
1: 2.3%
2: targets nila.
0: So,
2: may
0: reversal pa.
1: So, ibig sabihin, yung kaya tayo muutang,

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ha.
4: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
5: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
4: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
6: At ang nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no?
4: Yes.
6: Wherever they are.
4: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.

0: tayong PhilHealth ID number, pwede ka na ngayon pumunta doon sa website ng eGov app. Nandun po yung PhilHealth link at pumunta doon sa yakap. May yakap logo po doon sa ilalim ng PhilHealth link. At pwede ka na ngayon pumili ng iyong yakap provider.
1: Okay.
0: Kasi po, ang choice ng yakap provider is the choice is to the member.
1: Okay.
0: Kung saan ho niya maa-access na mas malimit.
1: Mas
0: malimit ba? Oh. Nasa trabaho o nandun sa kung saan siya nakatira.
1: Okay.
0: So kung ano po, titingnan din niya sino yung mga provider na tingin niya maganda ang serbisyo.
1: Mm-hmm.
0: So saka po siya mag-empanel o yung tinatawag namin mag-a-assign kung sino po yung gusto niyang provider.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon po, may email din po kaming kaagad na pinapadala dun sa ating member para sabihin o successful yung iyong pagkaka-enroll.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon, tatawagan nyo na po yung yakap clinic para puntahan
1: schedule. Nyo.
0: Yes. So, ang mga benepisyo po, hindi ho yan makukuha unless dumaan dun sa ating accredited yakap provider at yakap clinic.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minomonitor din namin yung standard of care.
1: Okay.
0: May
1: yes,
0: contractual
1: yes.
0: obligation yung PhilHealth at saka yung ating yakap provider. At minomonitor namin kung tama yung dapat na nadideliver na quality of care.
1: So what are these services, Doc, na pwede namin makuha sa yakap provider?
0: So yun po, meron tayong free consultation sa ating primary care provider.
1: Okay.
0: So yung primary care provider, parang siya yung magtitimon kung saan ka papupuntahin kung sakaling may karagdagang treatment na kailangan.
1: Mm-hmm.
0: So yan po yung family doctor nung mga nakaraang mga panahon na nag-aalaga sa buong pamilya. Pagka nandun na po, pwede ho tayong mabigyan ng basic essential laboratories. May 13 po kaming cover dyan, yung mga CBC, chest x-ray, ECG,
1: okay.
0: yung mga testing ng blood sugar, cholesterol, testing ng kidney functions. Tapos po, may kasamang 75 medicines. Yung medicines po, merong 21 na doon mismo sa yakap clinic kukunin kasi yun yung essential. Yung 54, kasi ngayon di na monotherapy, di ba, Dr. Regina?
1: Yes.
0: Pag diabetic ka, dalawa, tatlong gamot.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga karagdagang gamot, dun sa gamot program, na kung may resetang na generate, may QR code dyan, pwede nyong i-access sa anumang 3,000 plus na pharmacies all over the country.
1: Mm-hmm. Na-accredited.
0: Na-accredited
1: ng gamot.
0: Mm-hmm. And ang last po ay cancer screening.
1: Wow.
0: So meron tayo pong cancer screening base dun sa family history, base dun sa symptoms nyo. Kung halimbawa, ikaw ay 50-pack year smoker na at ikaw ay 40 years old, kailangan mo nang mag-low-dose CT scan, kasama po yun.
1: Mm-hmm.
0: Pag kayo po ay may family history ng breast cancer at ikaw ay 40 years old, meron na pong coverage.
2: So, depende rin yun sa age group, eh,
0: sa
2: no?
0: Age group,
2: sa age group, at saka kung ano yung nag-generate doon sa history.
0: Yes.
1: Mm-mm. Maganda siya, Doc. No? Maganda itong yakap program.
2: So, anong age group ang included doon? Lahat? Kahit babies, kasali?
0: Sa lahat, oh. Kasi
2: sa lahat.
0: Ang, ano nga namin, di ba? Ngayon, meron din kami newborn screening program sa PhilHealth. Eh. Tinitingnan kung may metabolic disease ka, genetic disease. Mandatory yan. Pag facility-based yung panganganak. So, yun po, pagka nandun pa lang, binibigyan na namin ng PhilHealth ID number at ang habol nga namin, matrack na yun. Especially in the first 1,000 days kasi yan po yung stunting naman na binabantayan natin.
1: Yes. Okay. So, Doc, meron tayong ano, yung program nyo na hospital cluster, meron dapat division that will take care of the hospitals. Ano po itong program nyo na ito?
0: So, ito ay nakita ko nung ako po ay in-engage ako ng ADB to do a study of the hospital systems of DOH.
1: Mm-hmm.
0: So, in-analyze yung ano po, kanilang mga efficiencies, operations, financial metrics.
1: Mm-hmm.
0: At nasabi ko nga, marami pa hong pwedeng gawin na improvement.
1: Okay.
0: Eh ngayon po, yung hospital, naka-incorporate dun sa mga aming regional department, CHDs kung tawagin, na ang focus naman ay population-based or primary care. Kaya medyo po may konting disconnect. So sabi ko, ibang skill set kasi nung magbabantay ng hospital, alam ni Dr. Gina yan. Kaya magtatayo na po kami ng sariling cluster.
1: Okay.
0: Tingnan po yung financial reports para standards, yung operational efficiency, tapos yung patient safety at saka quality of care.
1: Sa hospital lang sila talaga in charge?
0: So hospital lang po, unahin namin yung DOH hospitals. At pag na-develop naman po namin, gagawin din po namin standards dun sa mga LGU hospitals.
1: Alright. Now, nasa gitna tayo ng rainy season, Doc. So, maraming leptos, maraming dengue. So, tinaas na yung coverage ng leptos, pero hindi ba tayo mauubusan

0: mga gamot dyan, Doc? Ano ba ang gagawin natin para hindi magkulang dito sa leptospirosis medicine?
1: So, una po, may sapat tayong stockpile sa DOH. Okay. May 3.1 million tayong capsules. Mm-hmm. So, yun po, merong nasa central warehouse, meron namang dinistribute na namin sa iba't ibang mga rural health units. Mm-hmm. Ang second layer po dyan, yung gamot na na-mention ko kanina under the YAKAP program.
0: Okay.
1: Pwede rin pong doon mag-access, pumunta lang sa isang YAKAP clinic, humingi ng reseta, na-expose po ako sa baha. Mm-hmm. At yun, pwedeng avail din sa ating mga butika. So may sapat pong galing sa PGH, sa DOH mismo, at doon din po sa YAKAP program ng PhilHealth.
2: Pero yung prescription dapat galing sa YAKAP, Doctor?
1: Yes.
2: Para ma-avail yung gamot.
1: Yes, kasi nga may monitoring kami ng quality eh. Pag hindi namin ma-monitor yon,
0: tsaka baka minsan, inom lang ng inom yung tao.
1: Baka magkaroon ng mas malaking problema.
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, hindi naman porket meron tayong medicines for leptospirosis, maliligo na lang sa baha. Hindi mo iwasan natin ang paglusong sa baha. Okay, yan.
2: Your background as the former chief of PhilHealth gives you a unique advantage in health financing. How will your experience there help accelerate the full implementation of the Universal Healthcare Act or the UHC Act? You will answer these questions, sir, after a break. Keep it here on the Billionaire News Channel, Wellness is Wealth.

0: So nais ko lang linawin, ano, walang bansa na infinite ang resources for healthcare. Mm-hmm. And then you have to contend with other social health expense or focus of a government.
1: Yes. Diba?
0: Ang karaniwan po, ang hinahabol, ibaba yung out-of-pocket spending mm-hmm. ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Ang out-of-pocket spending ay yung mismong sa ating bulsa nang gagaling na pambayad dun sa mga serbisyong medikal.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-aaral po, pag bumabaya ng mga 30-35%,
1: mm-hmm.
0: ang risk of catastrophic spending o kung saan po nababangkarote yung ating mga kababayan, mm-hmm. yun po ay 10% of your total household income is spent on healthcare,
1: mm-hmm.
0: ay bumababa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang pinofocus po muna ng isang social health insurance, yung mga catastrophic diseases,
1: okay.
0: yung mga malalala,
1: mm-hmm.
0: cancer, open heart surgeries, yung mga surgical procedures.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung ating objective. Sa ngayon po, sa unang pagkakataon ng 2025,
1: mm-hmm.
0: mas tumaas na po ang spending ng government compared to out-of-pocket spending.
1: Okay.
0: For the first time in the last 30 years.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon po, ang out-of-pocket spending ay bumaba na ng from 55% nung 2020 to now 41%. So it's a 14% decrease. At ang share po ng PhilHealth ay tumaas from 10% to 19%.
1: Laki,
0: siya yung pinakamalaki pong kinover yung decrease ng out-of-pocket spending.
1: Alright.
0: So to go back, kung may kakayanan, opo. Mm-hmm. Dahil kung tayo gagastos dun sa primary care at maibsan natin yung pagiging complicated ng disease, yung masisave natin will go towards covering more catastrophic diseases.
1: Alright.
0: And then yung atin pong objective talaga, may baba yung out-of-pocket mostly for catastrophic o yung mga dreaded mm-hmm. diseases.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yung
2: meron bang
0: natin.
2: Certain percentage kayo na gusto nyong ma-achieve na ito na lang yung sana yung makakamit natin na out-of-pocket expenses ng ano ng mga tao? Kasi naalala ko yun before na may mga pasyente ako. Meron isang, this particular patient, sinabi sa akin, it's like signing a blank check
0: mm-hmm.
2: na napag-nahuhospital. Parang,
1: yes.
2: Gagaling ka nga, tapos
1: wala ka ng pera.
0: Yun nga yung nandun din sa aming five pillars, mm. yung financial risk nga protection,
1: mm-mm.
0: at yung predictable naman yung copay.
1: Mm-mm.
0: So
1: mm-mm.
0: we will leverage on the power of the purse of PhilHealth
1: mm-hmm.
0: to really negotiate with hospitals. Kasi po, mm-hmm. ang isang reform ang ginagawa namin, hindi po pwede yung fee-for-service na tinatawag eh. Kung ano po yung gawin, siyang binibill sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyari po doon, may konting minsan, overuse, tsaka mm-hmm. over-indication. So, para po maiwasan yan, ang shift po is towards prospective payment.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya po niyang yakap, hindi okay. po ang bayad namin, kada konsulta na nakikita ang pasyente,
1: mm-hmm.
0: binayaran na namin magkano ang gagastusin sa buong taon. At yun na po yung binabayad namin sa yakap provider.
1: I see.
0: In the same mm-hmm. way, sa Z-Ben, ganun din.
1: Mm-hmm.
0: Nagawa na kami ng costing, magkano yung costing ng open heart surgery, ng
1: mm-hmm.
0: stenting.
1: Mm-hmm.
0: At nini-negotiate namin, pag basic accommodation o ward beds, mm-hmm. dapat wala nang dagdag.
1: Okay.
0: Pagka naman nandun sa mga semi-private, private, mm-hmm. may hangganan. Hanggang ganito lang po yung out-of-pocket.
1: Okay.
0: So yun yung aming ginagawa ngayon ni Dr. Bev is to determine yung mga mekanismo para po ma-align namin yung mga hospital at provider dun sa ating objective na maging efficient at saka maging appropriate yung care.
1: Mm-hmm.
2: Yung Z-Ben ba, nadagdagan na? Kung ilan na ba siya, anong mga clinical conditions na na-cover ng Z-Ben?
1: Mm-hmm.
0: Meron na tayong 22 Z-Ben.
2: Okay.
0: Pero pagbilangin mo yung mga sub, halimbawa may orthopedic program ang Z-Ben.
1: Mm-hmm.
0: Pero maraming subcategory yan. May
1: mm-hmm.
0: long bone fracture, meron sa total joints.
1: Mm-hmm.
0: So pag sinuma mo yung mga subcategory, maabot ng 26 to 28 yung 22 na Z-Ben. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So ang kalimitan dyan ay cancer, mga heart disease,
1: mm-hmm.
0: renal disease.
1: Renal,
0: ano ba yan?
1: Yes,
0: covered na natin yung transplant, pati
1: mm-hmm.
0: post-KT last
1: mm-hmm.
0: year, nilaunch natin para
1: mm-hmm.
0: mainganyo natin. Magpa-transplant na. Kahit covered natin yung dialysis for 154 sessions,
1: mm-hmm.
2: mas magastos pa din. Yes.
0: Tsaka
2: quality of life.
0: Ka na, yes. Quality of life, makakabali ka ng trabaho, etc. So,
1: yes.
0: yun yung ini-encourage namin.
1: Mm-hmm.
0: So, marami pa tayong binabalangkas na Z-Ben, but they're mostly centered on cancer,
1: mm-hmm.
0: centered
1: mm-hmm.
0: on mm-hmm. heart disease, centered on lung disease.
1: Mm-hmm.
0: So, hintayin lang po natin kasi meron na pong mga roadmap

0: Parang din naman ma-experience yung mga nasa provinces yung high quality care or high quality health services.
1: So nabanggit nga ni Pierre kanina yung cluster ng health hospital operations. Mm. So parte dyan yung efficiency. Okay. So titingnan natin, baka magkaroon ng standard yung from waiting time ng pasyente sa ER, waiting time sa OPD, at even a way to track ano ba yung backlogs. Kasi base nga dyan, parang I'm planning to revive yung parang one hospital command nung panahon ng COVID.
0: Yes,
1: na kung saan pag may backlog, ano yan, matter of distribution lang eh. Mm-hmm. Baka mayroon namang kabilang hospital na hindi ganun kapuno. Pwede bang ilagay muna natin dito? Mm-hmm. Pati nga yung private sector. So it's a whole of society approach eh. Hindi pwedeng public lang. Dapat talaga ma-engage ang private sector.
2: Okay. Now, let's briefly talk about the zero balance billing, Doc. Ito, favorite ko to. Kasi nga, daming nalilibre na, no, di ba, mga sakit. So maraming nagamot. So, Doc, how can we sustain this, Doc? Kasi, di ba, billions na yung nagagastos on CBB. So, ano po yung sustainable plan?
1: So, una dyan, syempre, yung aming lobbying sa ating legislators to really increase the subsidy being given to PhilHealth. Kasi yung ZBB, ang ZBEN packages is with PhilHealth. So yung pangalawa dyan, yun nga, pag maganda yung primary care, mababawasan yung gastusin, mas masusustain natin yung catastrophic diseases. Yung pangatlo, dapat very strategic yung pag-define namin o paglalatag kung ano yung mga sakit na kailangan i-cover nitong ZBEN packages. Mm-hmm. So meron na kaming initial roadmap, actually ginawa na namin for the next 3 years. Yung ZBB, yung zero balance bill naman sa DOH hospitals, ay tutuloy natin yan, again with efficiencies, and then i-expand natin to include the local government units. Kasi ang coverage ngayon ng PhilHealth sa local government units, umaabot na ng almost 80% eh. Kumbaga, isang tumbling na lang, makaka 100% na. Kaya yun yung tinitingnan namin, again, together with the efficiencies, kung pwede na makover. So ang ano nga dyan, yung mga outliers, yun yung medyo pinabantayan natin na dahil hindi siya pumapasok dun sa ating case rates na dapat ito yung ordinary. Pat nakaka-complication, hindi mo naman mag-outlier. Doon naman pumapasok ngayon yung third layer, yung MAIFIP. So parang kagaya rin sa Singapore, di ba, may first line sila, yung personal individual savings fund, tapos meron silang mga pag-dreaded disease na another layer.
2: Alright. Doc, curious lang ako, di ba sa private hospitals, may 10% doon na beds na dapat ina-allocate para sa
0: charity.
2: So, doon po ba nag-apply din ang ZBB?
1: Yes, kasi ang ZBB ay dapat no balance bill na sa mga basic accommodation. Okay. So, ang basic accommodation, yung pangmaramihang kwarto, common work, CR, may definition naman kami dyan kung ano yung ibig sabihin ng basic accommodation. So, yun ay covered na. Pero hindi lang ZBEN. Halimbawa, naglabas kami ngayon ng maternal care package.
2: Okay.
1: Dapat pag NBB bed or dun sa basic accommodation, no balance bill na rin. So, ang kulang lang, hindi namin namomonitor masyado eh. Pero yun, palalakasin namin yung monitoring.
0: So, meron na yan, kailangan lang i-monitor kung talagang nangyayari, na i-implement.
1: Exactly. Kaya ang apila ko nga, bago maging very litigious at very legal, self-correction muna among the hospital associations. So, kausap ko nga yung Private Hospital Association of the Philippines, sayo ko, kayo muna mag-self-police. Even the specialty societies, kayo muna yung mag-self-police din nung inyong mga miyembro kung medyo sumosobra din ang indication. So, kausap na namin ang PCS for all cutting specialties. Sila na yung mag-self-police.
0: So, ang next PCP na.
1: May kausap na rin namin ang PCP at saka POGS.
0: Saka POGS.
2: Okay. Tapos, Doc, hindi naman pinipili ang sakit, di ba? Kung ano yung idudulog mo doon, ZBB talaga siya. Wala siyang, Doc, walang choice of diseases lang na pwedeng bigyan ng ZBB. Ganun. Basta nasa DOH hospitals, tsaka doon sa designated ward.
1: Sa DOH hospital, dapat wala. Kasi yun nga, may layer ng PhilHealth, tapos may layer ng

dapat panindigan mo ito. Huwag kang aasa kahit kanino. Dahil laban mo itong mag-isa eh. Ano pa man ito?

0: at mga ngamoy din yan kapag matagal itinago. Maaari bang hindi siya lumitaw?
1: Pag-aaral mo nga, hindi mo kayang tustusan? Aakuin pa rin yung pagkakautang?
0: Precisely. Your status is my problem, not yours.
2: Iho, ako ang nagdesisyon. Hindi niya alam na yun lang ay ang nasa ibabaw.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
0: Ito ang Agenda North America.

0: motion. Kasi yung mga nurses, di naman full-time na may tinitingnan pasyente. So, kasama din doon, magtuturo na rin ano yung mga tamang mga programa dapat nagawin for even the LGUs. Dapat meron tayong mga open space for
1: exercise.
0: Yan nga, yung nabanggit ni Dr. Gina, yung Carlias Sunday na ginagawa doon sa ibang LGUs. Dapat meron tayong access to clean water. Dapat meron tayong vaccination programs. Dapat meron tayong early cancer detection programs. So yon, isasama namin dito sa YAKAP.
1: So how does YAKAP work ba, Doc? What do we do para maging part of YAKAP or kami ay ma-accredit as YAKAP members?
0: So dito nagkakaroon ng konting misconception. Although lahat po tayo ay PhilHealth member by virtue of the Universal Healthcare Law.
1: Yes po.
0: Kailangan pa rin kumuha tayo ng PhilHealth ID number.
1: Okay.
0: Kasi yun ang pamaraan para matiyak yung pagkakakilanlan ng isang miyembro, isang Pilipino for that matter. So may mga required na identification, usually yung mga government issued IDs, kung may dependents ka, yung birth certificate ng mga members. At yun po, dinadala doon sa local health insurance office ng PhilHealth. Okay. So marami po kami, 130 yan. Meron pa kaming mga tawag namin satellite branches na mga 30.
1: Okay.
0: Nasa malls din po yan.
1: Mm-hmm.
0: So pagka meron na tayong PhilHealth ID number, pwede ka na ngayon pumunta doon sa website ng eGov app. Nandun po yung PhilHealth link at pumunta doon sa YAKAP. May YAKAP logo po doon sa ilalim ng PhilHealth link. At pwede ka na ngayon pumili ng iyong YAKAP provider.
1: Okay.
0: Kasi po, ang choice ng YAKAP provider is the choice is to the member.
1: Okay.
0: Kung saan ho niya maa-access sa mas malimit.
1: Mas
0: malimit ba? Nasa trabaho o nandun sa kung saan siya nakatira.
1: Okay.
0: So kung ano po, titingnan din niya sino yung mga provider na tingin niya maganda ang serbisyo. So, saka po siya mag-empanel o yung tinatawag namin, mag-a-assign kung sino po yung gusto niya.

0: na di-deliver na quality of care.
1: So mm-hmm. what are these services, Doc, na pwede namin makuha sa YAKA provider?
0: So yun po, meron tayong free consultation sa ating primary care provider.
1: Okay.
0: So yung primary care provider, parang siya yung magtitimon kung saan ka papupuntahin kung sakaling may karagdagang treatment na kailangan.
1: Mm-hmm.
0: So yan po yung family doctor nung mga nakaraang mga panahon na nag-aalaga sa buong pamilya. Pagka nandun na po, pwede po tayong mabigyan ng basic essential laboratories. May 13 po kaming cover dyan, yung mga CBC, chest x-ray, ECG,
1: okay.
0: yung mga testing ng blood sugar, cholesterol, testing ng kidney functions. Tapos po, may kasamang 75 medicines.
1: Mm-hmm.
0: Yung medicines po, merong 21 na doon mismo sa YAKA clinic kukunin kasi yun yung essential. Yung 54, kasi ngayon di na monotherapy, di ba, Dr. Regina?
1: Yes.
0: Pag diabetic ka, dalawa, tatlong gamot.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga karagdagang gamot, dun sa gamot program, na kung may resetang na generate, may QR code dyan, pwede nyong i-access sa anumang 3,000 plus na pharmacies all over the country.
1: Na-accredited po.
0: Ng gamot. And ang last po ay cancer screening.
1: Wow.
0: So meron tayo pong cancer screening base dun sa family history, base dun sa symptoms nyo. Kung halimbawa, ikaw ay 50-pack year smoker na at ikaw ay 40 years old, kailangan mo nang mag-low-dose CT scan, kasama po yun.
1: Mm-hmm.
0: Pag kayo po ay may family history ng breast cancer at ikaw ay 40 years old, meron na pong coverage.
2: So, depende rin yun sa age group, eh, no?
0: Sa age
2: correct. Group at saka kung ano yung nag-generate doon sa history.
0: Yes.
1: Mm-mm. Maganda siya, Doc. No? Maganda itong YAKA program.
2: So, anong age group ang included doon? Lahat? Kahit babies, kasali?
0: May sa lahat, oh. Kasi lahat. Ang ano nga namin, di ba? Pag ngayon, meron din kami newborn screening program sa PhilHealth. Tinitingnan kung may metabolic disease ka, genetic disease. Mandatory yan. Pag facility-based yung panganganak. So, yun po, pagka nandun pa lang, binibigyan na namin ng PhilHealth ID number at ang habol nga namin, matrack na yun. Especially in the first 1,000 days kasi yan po yung stunting naman na binabantayan natin.
1: Yes. Okay. Doc, meron tayong ano, yung program nyo na hospital cluster, meron dapat division that will take care of the hospitals. Ano po itong program nyo na ito?
0: So, ito ay nakita ko nung ako po ay in-engage ako ng ADB to do a study of the hospital systems of DOH.
1: Mm-hmm.
0: So, in-analyze yung ano po, kanilang mga efficiencies, operations, financial metrics.
1: Mm-hmm.
0: At nasabi ko nga, marami pa hong pwedeng gawin na improvement.
1: Okay.
0: Eh ngayon po, yung hospital, naka-incorporate dun sa mga aming regional department, CHDs kung tawagin, na ang focus naman ay population-based or primary care. Kaya medyo po may konting disconnect. So sabi ko, ibang skill set kasi nung magbabantay ng hospital, alam ni Dr. Gina yan, kaya magtatayo na po kami ng sariling cluster.
1: Okay.
0: Tingnan po yung financial reports para standards, yung operational efficiency, tapos yung patient safety at saka quality of care.
1: Sa hospital lang sila talaga in charge.
0: So hospital lang po, unahin namin yung DOH hospitals. At pag na-develop naman po namin, eh gagawin din po namin standards dun sa mga LGU hospitals.
1: Alright. Now, nasa gitna tayo ng rainy season, Doc. So maraming leptos, maraming dengue. So, tinaas na yung coverage ng leptos, pero hindi mo ba tayo mauubusan ng mga gamot dyan, Doc? Ano ba ang gagawin natin para hindi magkulang dito sa leptospirosis medicine?
0: So, una po, may sapat tayong stockpile sa DOH.
1: Okay.
0: May 3.1 million tayong capsules.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po, merong nasa central warehouse, meron namang dinistribute na namin sa iba't ibang mga rural health units.
1: Mm-hmm.
0: Ang second layer po dyan, yung gamot na na-mention ko kanina under the YAKA program.
1: Okay.
0: Pwede rin pong dun mag-access, pumunta lang sa isang YAKA clinic, humingi ng reseta, na-expose po ako sa baha. At yun, pwedeng avail din sa ating mga butika. So may sapat pong galing sa PGH, sa DOH mismo, at dun din po sa YAKA program ng PhilHealth.
2: Pero yung prescription dapat galing sa YAKA doctor?
0: Yes.
2: Para ma-avail yung gamot.
0: Yes, kasi nga may monitoring kami ng quality eh. Pag hindi namin ma-monitor yon,
1: tsaka baka minsan, inom lang ng inom yung tao.
0: Baka magkaroon ng mas malaking problema.
1: So hindi naman porket meron tayong medicines for leptospirosis, maliligo na lang sa baha. Hindi mo iwasan natin ang paglusong sa baha. Okay, yan.
2: Your background.

0: open heart surgeries, yung mga surgical procedures. So yun po yung ating objective. Sa ngayon po, sa unang pagkakataon noong 2025, mas tumaas na po ang spending ng government compared to out-of-pocket spending.
1: Okay.
0: For the first time in the last 30 years. So ngayon po, ang out-of-pocket spending ay bumaba na ng from 55% noong 2020 to now 41%. So it's a 14% decrease. At ang share po ng PhilHealth ay tumaas from 10% to 19%.
1: Laki.
0: Siya yung pinakamalaki pong kinover yung decrease ng out-of-pocket spending.
1: Alright.
0: So to go back, kung may kakayanan, opo. Dahil kung tayo gagastos dun sa primary care at maibsan natin yung pagiging complicated ng disease, yung masisave natin will go towards covering more catastrophic diseases.
1: Alright.
0: And then yung atin pong objective talaga, may baba yung out-of-pocket mostly for catastrophic o yung mga mal-dreaded diseases. So yun
1: so,
0: po yung pinag-aralan
1: natin. So meron certain percentage kayo na gusto nyong ma-achieve na ito na lang yung sana yung makakamit natin na out-of-pocket expenses ng ano ng mga tao? Kasi naalala ko yung before na may mga pasyente ako, meron isang, this particular patient sinabi sa akin, it's like signing a blank check na napag nahuhospital, parang,
2: yes.
1: Gagaling ka nga, tapos
2: wala ka ng pera.
0: Yun nga yung nandun din sa aming five pillars, yung financial risk nga protection, at yung predictable naman yung copay. So we will leverage on the power of the purse of PhilHealth to really negotiate with hospitals. Kasi po, ang isang reform ang ginagawa namin, hindi po pwede yung fee-for-service na tinatawag eh. Kung ano po yung gawin, siyang binibill sa amin. Ang nangyayari po doon, may konting minsan, overuse, tsaka over-indication. So para po maiwasan yan, ang shift po is towards prospective payment. Kagaya po niyang yakap, hindi po ang bayad namin kada konsulta na nakikita ang pasyente. Binayaran na namin magkano ang gagastusin sa buong taon. At yun na po yung binabayad namin sa yakap provider. In the same way, sa ZBEN, ganun din. Nagawa na kami ng costing, magkano yung costing ng open heart surgery, ng stenting. At ninegotiate namin, pag basic accommodation o ward beds, dapat wala nang dagdag.
1: Okay.
0: Pagka naman nandun sa mga semi-private, private, may hangganan. Hanggang ganito lang po yung out-of-pocket.
1: Okay.
0: So yun yung aming ginagawa ngayon ni Dr. Bev is to determine yung mga mekanismo para po ma-align namin yung mga hospital at provider dun sa ating objective na maging efficient at saka maging appropriate yung care.
1: Yung ZBEN ba, nadagdagan na? Kung ilan na ba siya? Anong mga clinical conditions na na-cover ng ZBEN?
0: Meron na tayong 22 ZBEN.
1: Okay.
0: Pero pagbilangin mo yung mga halimbawa, may orthopedic program ang ZBEN. Pero maraming subcategory yan. May long bone fracture, meron sa total joints. So pag sinuma mo yung mga subcategory, maabot ng 26 to 28 yung 22 na ZBEN. So ang kalimitan dyan ay cancer, mga heart disease, renal disease.
1: Renal,
0: ano ba yan?
1: Yes,
0: covered na natin yung transplant, pati post-KT last year, nilaunch natin para mainganyo natin. Magpa-transplant na. Kahit covered natin yung dialysis for 154 sessions,
2: mas magastos
1: pa din.
0: Tsaka
1: yes. Quality of life.
0: Ka na, yes. Quality of life, makakabalik ka ng trabaho, etc. So, yun yung ini-encourage namin. So, marami pa tayong binabalangkas na ZBEN, but they're mostly centered on cancer, centered on heart disease, centered on lung disease. So, hintayin lang po natin kasi meron na pong mga roadmap na minapa tayo.
2: Alright, now, maliban sa pasyente, Doc, na talagang priority natin, importante din yung kapakanan ng health worker. So, ano po ang inyong pinaka-immediate na gustong gawin para sa kanilang kapakanan? Kasi too much patients for less health workers talaga tayo ngayon. Opo.
0: So, yung ating ang meron tayong Bureau on Human Health Resource, tinitingnan natin yung tala, kung ilan yung ating existing na mga health manpower. Ang una po dyan, dahil may revenue stream na yung local government from yakap and also yung increase ng ating PhilHealth benefit packages dun sa kanilang district hospital, sinasabi nga namin, may revenue na pwedeng magdagdag ng mga healthcare workers.
1: Okay.
0: ang problema natin, kahit may pera na to hire more healthcare workers, meron ba tayong healthcare workers na available? So diyan po papasok ngayon yung mga scholarships. Marami po tayong LGU dahil ang dami ng mga state universities na nagbukas ng College of Medicine, nagbubukas ng College of Nursing. At ang kapalit po diyan ay scholarship na mayroong return service agreement. Mm-hmm. So 5 years at least. Mako-cover natin in 5 years.
2: 5 years magsiserve sa government hospital.
0: Sa government hospital.
2: Bago mag-abroad.
0: Pwede nga pong, yun yung question ngayon. Kailangan pa ba mag-abroad? Kasi kung titignan po namin, syempre economic yung una, which we're trying to address dahil nga ngayon may added revenue. Sabi namin, bigyan nyo naman ng performance bonuses ang ating mga kawani. So yun nga po, ang ini-encourage namin. But also, give them a career track. Hindi na lang clinical eh. Kasi with our integration of health network, meron ding option na yung isang nurse, ay gusto ko public health nursing. Gusto ko maging parang ako yung manager for the whole health network. So may career track po para umakyat din po yung antas
2: hindi
0: ng kakayahan
2: at ng sweldo.
1: Yes, at saka hindi naman lahat gustong mag-abroad. Mm-hmm. Oo, hindi lahat. Oo. Pero kung siguro nga, totoo, kung malinaw yung merong career track, importante yun eh.
2: And tumataas yung benefits nga, yung pay, yung...
0: Apo, may akibat na promotion yon every time na...
2: So they will really stay, Doc.
0: We're hoping.
2: Okay. Then, Doc, masyadong matagal ang medicine na kurso. Ito ba'y mapapaiksi natin para marami tayong doktor? Or hindi pwedeng i-shortcut ng ganun yun, Doc?
0: Sa maraming bansa, ang unang ginagawa, task shifting na tinatawag. So yung, like sa Amerika, merong PA, physician assistant, merong licensed practical nurse. Na yung ibang mga trabaho ng isang doktor, lalo na kung yan naman ay primary care, ay pwede mo nang i-designate. So in a way tayo, tinitingnan namin yan, yung bang trabaho ng doktor ay pwedeng ma-designate. Of course, that would require regulatory with the PRC and the Philippine Nursing Association. Yung bang mga tinatrabaho naman ng nurse ay pwedeng ibaba sa level ng mga barangay or community health workers. O yung mga ASHE graduate. Yung ASHE graduate, yung first 2 years kasi ng 10 paramedical profession, iisa eh. Pag natapos mo yun, pwede kang pharmacy aide, x-ray technician. So yun po yung tinitingnan natin na para mapabilis natin itong mapunan yung pangangailangan natin ng healthcare workforce.
1: Yes. Si Dr. Edwin kasi, he served as a medical director before nung na-mention ko kanina na major private medical center. So, how do you plan to bridge the gap and strengthen the partnerships between the private health sector at saka doon sa public health system natin?
0: Yes. So, nakasaad naman yan dun sa ating universal healthcare playbook na mag-i-establish talaga ng healthcare provider network in a geographically identified boundary. Usually political yan. So it could be a province, it could be a highly urbanized city. Ang nakasaad po doon talaga, may collaboration yung private at public. Dahil 50-50 ho ang healthcare delivery natin dito ngayon dito sa Pilipinas. In terms of number of beds, 50% is public, 50% is private. So hindi ho pwedeng purely public, and I think mahirap din na purely private. So yung pong tinitingnan namin, how to bridge the gap, to leverage on our negotiating power with the private sector, kasi nakasaad din po sa batas, 10 to 15% of the total bed capacity of a private hospital should be allocated for no balance billing cases. Although, nasabi ko nga kanina, yung sakop natin na no balance billing mostly sa Z-Bend package or yung reinforced case rates. Marami pa rin nagfo-fall between the cracks kasi yung mga outliers eh. Anyway, yun po yung aming ginagawa ng paraan with Dr. P.C. Obefo na mag-shift to a global payment dun sa 10-15% ng bed. Base po dun sa may formula po kami ginagawa, historical, case mix, outcome of care, etc. At na-incentivize po ngayon yung mga private sector na tanggapin yung overflow galing dun sa public sector. So yun po yung gagawin namin. Magkakaroon ng health network coordination system.
2: Okay. Ang nag-ano sa akin, Dok, 50% lang ang nasa public. So, ibig sabihin kulang tayo ng hospitals and beds, Dok, sa public hospitals.
0: Yung bed population ratio natin, kulang pa.

0: kayo muna yung mag-self-police din nung inyong mga miyembro kung medyo sumosobra din ang indication.
1: Mm-hmm.
0: So, kausap na namin ang PCS for all cutting specialties. Sila na yung mag-self-police.
1: So, ang next PCP na?
0: May kausap na rin namin ang PCP at saka POGS.
1: Saka POGS.
2: Okay. Tapos, Doc, hindi naman pinipili ang sakit, di ba? Kung ano yung idudulog mo doon, ZBB talaga siya. Wala siyang, Doc, walang choice of diseases lang na pwedeng bigyan ng ZBB. Ganun. Basta nasa DOH hospitals, tsaka doon sa designated ward.
0: Sa DOH hospital, dapat wala.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, yun nga, may layer ng PhilHealth, tapos may layer ng MAIFIP, may layer ng GAA o nung subsidy na nanggagaling sa national government. Sa private hospital, ang kalimitan dun sa ZBEN packages yung kanilang ZBB.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon nga, pinag-aaralan namin how to cover even the non-ZBEN packages.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga yung shift to global payment. Parang,
1: okay.
0: In pardon the word, papakiwi na namin yung 10-15% ng bed nyo.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung nakita naming cost nyo, base dun sa historical nyo,
1: mm-hmm.
0: na per day, per bed, mm-hmm. ito yung ine-expect nyong coverage.
1: Okay.
0: Then, mo-monitor namin yung madi-deliver nyong services. Magtutuos tayo. Pero meron din tayong, tawag namin ay... parang another layer ng protection na pag sumobra naman dun sa pinag-usapan natin, meron pa tayong pwedeng idagdag.
2: Pero Doc, sino nag-check kung may kakayahang magbayad yung pasyente? Kasi baka lang gustong wala siyang babayaran, pero kaya niya naman, di niya nalang ibigay sa iba. Parang gusto niyang mag-enroll dun sa hospital bed na nakalaan sa CBB.
0: Mm-hmm.
2: So ano paano ang pag-check dyan, Doc?
0: Ayon sa batas, hindi by virtue of your... your ability to pay. It's your choice of your accommodation.
1: Okay.
0: Dati, may ganon.
1: Okay.
0: Only ang NBB or yung no balance billing bed ay only for yung mga four-piece, mga kasambahay, identified mong population. Pero nung binalangkas yung universal healthcare law, wala. It's only your choice of accommodation.
1: Mm-mm. So regardless pala yun, kung kunyari... kunyari, merong isang tao na meron namang kakayahang magbayad, pero nag-decide siya na ayaw niyang gumastos, pwede siya mag-ward.
0: Nandun yun sa batas, kaya yun yung ating ano.
1: Okay.
0: But again, in terms of social solidarity, again, kung may kakayanan naman at hindi naman predictable na yung copay, sana naman ilaan natin dun sa talagang hindi nakakakaya.
1: Sa mga nangangailangan
2: yun
1: talaga.
2: Yun ang gusto ko marinig.
1: Okay. Yes.
2: Doc, your ultimate goal or the legacy that you want to establish during your term as secretary po?
0: Ang aming joint objective or ni Dr. PCEO Bevho is really palaganapin yung yakap.
1: Okay.
0: Na ma-impanel namin o yung ibig sabihin ng impanel ma-assign sa isang yakap provider.
1: Mm-hmm.
0: Ang substantial portion of our population. We're looking at maybe 80% of the whole population.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang pangalawa ay malatag na yung basic platform ng digital infrastructure.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi man natin magawang nationwide, at least may pilot na tayo, tsaka meron na tayong proof of concept.
1: Mm-hmm.
0: At yung pangatlo, yung pulisiya na pagbabalangkasin lahat itong ating mga initiatives.
1: Mm-hmm.
0: Marami pang mga pulisiya on health workforce.
1: Mm-hmm.
0: Marami pang pulisiya on healthy lifestyle and healthy settings.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya ng mga nutritional requirements, will we really be doing some additional policies on nutrition?
1: Mm-hmm.
0: So yun yung mga tinitingnan namin. But yung infra, maaring yung infrastructure, kung ano na yung nasimulan, matapos din natin.
1: Mm-hmm.
2: All right. Okay. Yes. To everyone watching Wellness is Wealth right now, what is your primary reminder po or message to them regarding their health and well-being?
0: So ako po ay dumudulog sa ating mga kababayan na tayo po ay lahat merong role dito sa pagpapalaganap ng ating universal healthcare. Ito po ay, kaya paulit-ulit kong sinasabi, social contract. Yung mga may kayang magbayad ng inyong premium, ay sana naman po tuloy-tuloy. Huwag niyo pong isipin ako nasasayang kasi hindi naman ako nag-a-avail. May yakap na po, kahit wala kayong sakit, i-avail niyo. At saka yun nga po, kaya tayo may insurance, di ho ba? Ang insurance, for the unforeseen. Mm-hmm. Kasi kung hindi natin paglaanan at tayo tinamaan ng karamdaman, meron tayong paghuhugutan. At yung pong ating health-seeking behavior, maging proactive po tayo. Yeah. Tayo po ay dapat manatiling malusog, manatili po tayo nag-e-ehersisyo, kumakain ng tama, at lagi po nating tandaan na ito po ay contribution natin sa ating health systems as an individual Filipino.
2: There you go. Thank you so much, nice. Secretary Mercado, for spending time with us this morning. The country's health is in good hands, and we wish you the very best in your new role. To our viewers, Department of Health Secretary Dr. Edwin Mercado. When we return, more relevant health news, keep it here on the Billionaire News Channel, Wellness is Wealth.

0: ang 13 tauhan ng HPG dahil sa kontrobersyal na raid sa Bulacan. Mga tauhan daw kasi ng BOC ang pinag-initan.
1: Pero may iligal na umanong bentahan ng sigarilyo kaya may komprontasyon. Sino nga ba ang nagkamali sa nangyaring operasyon?
0: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
1: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
0: Agenda Weekend. Exclusive! Umano'y illegal na bentahan ng sigarilyo ng BOC. Kinuryente ng HPG. Sagot ng Customs Bureau. Alamin. Isa pang exclusive. Dating House Speaker Martin Romualdez, dapat na raw absweltohin ng ombudsman ayon sa kanyang kampo dahil sa conflicting affidavits. Total ban sa online game na Roblox, suportado ng isang grupo ng psychologists, kasunod ng seri ng school violence. Medical leave ni Senador Loren Legarda dahil daw sa lung condition ayon kay Senador Panfilo Lacson. Paghirit ng asylum, fake news daw. Police Brigadier General Christopher Abrahano, itinalagang OIC ng NCRPO. Tatlo patay dahil sa epekto ng masamang panahon sa Hagonoy, Bulacan. Bagyong Sodel, inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility bilang super typhoon. At di daw pinagtanggol, Shirley Kwan, kumalas bilang talent manager ni Bea Alonzo.

0: Ilang video mula sa kontrobersyal na raid sa Bulacan ang nakuha ng Billionaire News Channel. Ang nasabing operasyon, bentahan umano ng ilegal na sigarilyo kung saan sangkot umano mismo ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Ang depensa ng BOC sa exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Eksklusibong nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilang video na bahagi ng ikinasang entrapment operation ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR laban sa online bentahan ng illegal cigarettes sa Bulacan. Ang operasyong ito ang pinag-ugatan ng issue sa pagitan ng PNP at Bureau of Customs matapos na lumabas sa mga ulat ang umano'y pagpang-abot ng dalawang panig sa isang warehouse doon. Humantong pa ito sa pagkakasibak ng 13 tauhan ng nasabing unit na umano'y sangkot sa pangangapkap at pagdidisarma sa mga tauhan ng BOC. Batay sa impormasyong nakalap ng BNC, lumalabas na 2 customs personnel pa umano ang nagbukas sa warehouse pero hindi nakasaad na kinapkapan nila ang mga ito. Ang 2 pa di umano ang naningil ng bayad para sa binibentang ilegal na sigarilyo. Hanggang sa makarinig umano ang Regional Highway Patrol Unit ng ingay ng mga paparating na sasakyan na nagtulak sa kanilang lumabas papunta sa katabing warehouse. Saka umano na pagtanto ng mga otoridad na ang unang pinasok na warehouse ay incinerator plant pala ng BOC. Una nang sinabi ng customs na lehitimo ang kanilang isinasagawang destruction operation noong August 19.
2: This is not how you conduct an entrapment operations. Diba, nag-budget sila, pinilis yung mga tao namin, kinapkapan. Nasaan dun yung entrapment na nangihingi ng pera? Diba? So they have to do a lot of explanations.
1: Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mabilis na aksyon ng PNP sa kaso at giit niya pa kung tunay na sangkot ang kanyang mga tauhan sa umano'y illegal na bentahan ng sigarilyo.
2: If they have proof, text messages or what, na nangingin ng tao namin, hindi ko rin tolerate yun. But that's not how you conduct an entrapment operation.
1: Una na rin iniulat na nagkaroon umano ng kalituhan sa operasyon matapos malaman na ang target na lugar ng Regional Highway Patrol Unit ay nasa ibang lokasyon at hindi ang pinagsasagawa ang destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo ng BOC. Pero ayon kay Nepomuceno, walang dahilan para malito o magkamali ang kapulisan sa kanilang operasyon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: Kung numbers game daw ang labanan, walang bigat ang kaso ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa Umunoy flood control scandal. Ayon sa company ni Romualdez, kung balanse ang testimonya, pabor o tutol sa akusado, dapat panigan ang batas ng kongresista dahil sa presumption of innocence. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni John Manalo.
1: Pinababasura ng kampo ni dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez ang mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering sa Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng recantation o pagbawi ni Orly Goteza na dating security aide ni former Ako Bicol Representative Zaldico ng kanyang testimonyang nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez. Sa 25-page supplemental affidavit na inihain ni Romualdez nitong Webes, August 20, iginiit ng dating House Speaker na walang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na makapagpapatunay na ginawa niya ang mga krimeng ibinabato sa kanya. Kinakailangan din anya itong sundan ng anti-graft body base sa Section 3, Rule 5 ng 2026 Ombudsman Rules of Procedure. Paliwanag ng kampo ni Romualdez, gumuho na ang mga testimonya ng mga testigo na ginamit laban sa kanya. Matapos bawiin hindi lamang ni Goteza, kundi ng hindi bababa sa 32 individual ang mga naunang saraysay nito. Kabilang sa mga naturang individual ang mga dating security aide, staff at driver ni Ko, at maging ang 5 sa mga tinaguriang 18 Maleta Boys. Kasama ang kanilang mga testimonya sa isinumiteng supplemental affidavit ni Romualdez. Giit ng kampo ng dating House Speaker, hindi pwedeng isantabi ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman ang pag-amin ng 32 individual sa kanilang panibagong salaysay na hindi naganap ang pag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Inihanda rin anya ng maaga at pinapirma na lamang sila sa mga naunang affidavit kapalit ng pangakong pinansyal na tulong at benepisyo. Pagdidiin din ni Romualdez, wala pa rin kahit isang opisyal ng DPWH o government contractor ang nagpapatunay na tumanggap siya ng kickback. Wala rin anyang financial records na nag-uugnay sa kanya sa kahit anong illegal na pondo o transaksyon. Dahil dito, ipinapanawagan ng kampo ni Romualdez ang pag-iral ng equipoise rule ng Korte Suprema o ang pagpanig sa akusado base sa constitutional presumption of innocence.
2: When the evidence for or against the accused or the respondent is on the balance, meaning that there's equal weight of testimony, the doubt must be resolved in favor of the respondent or the accused because we always have to adhere to the constitutional presumption of innocence. So in this case, if that is the case, if it is a numbers game, then the ombudsman has no reason to maintain this case but must dismiss it in favor of the accused because of that presumption.
1: Sa ilalim kasi ng equipoise rule, mas may laban ang akusado kung pantay ang bigat na mga ebidensyang pabor at laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, John Manalo, Bilyonaryo News Channel.

0: Suportado ng grupo ng psychologists ang total ban sa online gamer Roblox kasunod ng seri ng karahasan sa paaralan. May teore raw kasing nagpapatunay na posibleng gayahin ng mga kabataan ang kanilang mga napapanood. Sa Ateneo de Zamboanga University, kasado na rin ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pamamaril. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Patuloy ang pagdagsa ng mga residente sa labas ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School para mag-alay ng panalangin at bulaklak. Pinapakikiramay sa mga naapektuhan sa nangyaring pamamaril sa loob ng school campus. Bukod sa mga bulaklak at kandila, may nag-alay din ng isang sulat para sa mga biktima ng school violence.
2: Kita kasi ko po sa kanya na ano pa talaga siya, ano sa pamilya talaga, mapagmahal at marami siyang ano pa ambisyon sa buhay niya. Kaso lang, that time may nangyari sa kanya.
1: Una lang sinisi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang online game na Roblox na siyang naka-impluwensya umano sa grade 8 student para gawin ang pamamaril. Kaya isinusulong niya ang total ban nito sa bansa. Suportado naman ng Psychological Association of the Philippines Western Mindanao Chapter ang panukalang ito. Ayon kay Junibi Manganohoy, Western

0: Mineral Chapter President, apektado ng overexposure sa violent online games ang kaisipan ng mga bata.
1: That is the theory of the social cognitive learning of Albert Bandura. So, pwede nating sabihin na ano nakikita ng mga bata sa videos man or sa picture, pwede nilang kunin or pwede silang ma-imitate dito at pwede nilang gawin ito sa iba.
0: Pabor din ang grupo ng mga psychologists na magkaroon ng restriction sa paggamit ng social media ang mga menor de edad. Nananawagan din sila sa mga netizen na huwag nang ikalat ang video kaugnay sa Ateneo school shooting. Magsasagawa naman ng security audit ang Ateneo management habang bibili rin umano sila ng x-ray machines at dagdag ng mga security camera at metal detectors.
2: Beginning Monday, we will implement more thorough vehicle inspections, stricter ID checks, closer monitoring of entry and exit points, and tighter control of visitor access. These procedures may take more time, especially during entry. We ask everyone for patience and cooperation.
0: Sa Martes, inaasahang haharapin ng Ateneo Management ang mga magulang para pag-usapan ang kanilang mga hinaing at issue patungkol sa seguridad ng kanilang mga anak. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
3: Bukod sa social media consumption, mas malaki raw factor ang relasyon ng isang bata sa kanyang pamilya pagdating sa kanyang behavior. Kapag daw kasi kulang ang mga ito sa pagkalinga, sa ibang bagay nila ibinabaling ang kanilang atensyon.
4: Maraming factors ang nasa likod ng pamumaril ng ilang high school students sa Tacloban noong Hunyo at sa Zamboanga naman dito lang nakaraang linggo. Pero para kay Dr. Bernadette Babes Manalo, isang psychiatrist sa St. Luke's Medical Center, ang pagsubong ng copycat phenomenon ang kailangang bantayan sa mga kabataan.
5: We're in people kind of condone with that kind of behavior. Kaya nga sabi natin pag mga ganitong incidents after the reportings, nothing anymore kasi people or other children no will have this strong notion na okay lang pala no sisikat ako na so this phenomena should be stopped.
4: Ayon sa mga pag-aaral, ang phenomena na ito ay psychological in nature kung saan ang isang aksyon ay ginagaya at kadalasan daw itong naoobserbahan sa mga violenting behavior kabilang na ang krimen. Hindi lang daw isang factor gaya ng social media ang nasa likod ng copycat phenomenon dahil malaki rin daw ang papel ng pamilya at ang psychological strength ng isang bata pagdating sa vulnerability niya sa external influence. Mahalaga raw na ma-filter ang kanilang social media consumption. Sa tagal ng doktor ni Manalo, kapansin-pansin daw ang kaibahan ng henerasyon ng mga kabataan ngayon dahil
5: for me, it's more of current changes in the current trends right now when it comes to communication, affection, no? And emotionality. It's deeper than that. It's more of individual concerns, no, of parties involved. Pero alam mo, Ivy, ang going back into the basics, na there's still the basics of family structure importante dito. Mahirap lang kapag kulang ito, no. So if the foundation of the child is not solid when it comes to their concept about themselves, no, they usually look for it outside.
4: Bukod sa adolescent children, isinama ni Dr. Manalo sa listahan ng mga vulnerable sa ganitong phenomenon ang may mga anxiety o depression na sa video games ibinabaling ang kanilang atensyon as a means of escape. Mismo ang Department of Education na ang nagsabing hindi maituturing na isolated case ang school shooting sa Pilipinas matapos ang panibagong pamamaril ng isang high school student si Ateneo de Zamboanga.
3: Bagaman sa bahay anya nagsisimula ang pundasyon ng isang bata, ang kalakhang tugon laban sa school shooting para kay Manalo ay nasa kamay pa rin ng gobyerno. Suportado ni Dr. Manalo ang social media ban para sa mga minor de edad, maging ang pagdami ng psychosocial support sa mga eskwelahan.
6: Suportado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga inisyatiba ng Kongreso para protektahan ang mga kabataan mula sa umano'y online grooming. Kasunod ito ng school shooting incident sa Tacloban at Zamboanga at isa pang foiled attack sa Calamba, Laguna. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, mahalaga ang pagkakaisa ng mga sangay ng gobyerno at suporta mula sa executive branch. Patuloy lang din daw ang mga kasong ito na dapat panagutin at singilin.

0: ng digital platforms para hindi sila magamit sa exploitation. Hindi raw dapat optional ang kaligtasan ng mga kabataan, kaya sino mang susuway o may pananagutan sa mga kasong ito, dapat handa ring pagbayarin ng gobyerno. At kaugnay ng mga balitang yan, makakausap natin si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Sec Aguda, magandang gabi po and thank you for your time.
1: Hi, happy Sunday and good evening, George, at saka sa mga nakikinig sa inyo ngayon.
0: Well, Secretary, kung ang DICT po ang tatanungin, paano po ba mareresolba ang problema ng online grooming na nauuwi nga sa karahasan sa loob ng paaralan?
1: Well, nagsisimula yan dun sa vigilantly binabantayan natin yung mga platform. And hindi lang si ICC at saka DICT, but kasama na yung mga parents at saka yung mga telco. So, lately, kung makikita nyo, nagsabi si PLDT, di ba? They voluntarily started taking down almost 500 plus sites. Blina-block nila. Si Converge is the same. Yung mga telco nakikipagtulungan na actively tinitake down nila. Dati kasi, George, kailangan sulatan namin sila bago nila i-take down. Ngayon, tinitake down nila. Tapos as we speak ngayon, nakikipag-ugnayan tayo doon sa mga platform owners like Roblox. Next week, magpapadala sila sa atin ng report nila na makakatulong dun sa investigasyon dun sa nangyari sa Ateneo. At the same time, bibigyan nila kami ng update dun sa mga safety features ng platform nila na utang pa nila sa atin. Tandaan nyo, dati sinabi namin na baka ma-block sila kapag hindi nila implement yung mga youth safety measures na in-implement naman nila, pero kulang pa yon. May mga ilang measures pa sila na kailangan i-deliver and ang deadline is bandang October.
0: Ano pong mga measures po yung binabanggit nyong hindi pa nila nagagawa?
1: Well, unahan natin yung mga nagawa na. So, linagyan nila ng parental control. Mm-hmm. Default yon. Second, naglagay sila ng Roblox for kids. Doon sa mga bata, sa mga teenagers, Roblox Select. Tapos doon sa mas matatanda, yung may adult content, Roblox na. So yung mga bata dapat hindi maka-access ng mga ganung content. Tapos yung mga chatter doon sa messaging nila, binabasa nila for context-based violence or OSAE or any violation, kinakat nila. Then sinabihan din nila yung developer community nila na i-screen na nila ngayon yung mga games. Yun yung nagawa na. Mga few months na rin na implemented yan. Yung mga kulang ay, one, isinusulong namin yung dapat pagka mag-activate yung customer nila, ang gagamitin, national ID. Para talagang verified yung personality. Mm-hmm. And second, magtayo sila ng opisina dito sa Philippines para mabilis yung coordination natin sa kanila. Hindi yung ang kausap ko sa US, nare-recognize naman nila yung mga bagay na related sa NVE, protection for the youth, kailangan mabilis ang aksyon. So, yun yung mga hinihintay na namin sa kanila.
0: Okay. So, with the sound of it, Secretary, what can you say about the renewed call para i-ban na talaga yung Roblox? Even Secretary Remulla is asking for it. Mm-hmm. Ano bang tingin nyo po doon?
1: Ay, ano naman, may basehan naman yon. Sabi nga ng Psychiatric Association, GERD, di ba? Na may basis na yung mga nakikita ng mga kabataan, lalo na pag hindi mo na moderate, nagtra-translate into bad behavior. Kailangan lang balansin natin kasi ngayon meron din tayong mga kababayan na kumikita sa game development. Nagde-develop sila ng game na maayos naman. May mga games for education, games for community getting together, na at the same time, they earn money. Yan yung sa Game Development Association naman. At saka hindi mo rin ikakaila yung mga bata, may natututunan din sa Roblox. Hindi lang naman kasi violent games ang meron sa Roblox.
0: Okay.
1: Meron din yung mga games na nakakapag-aral. Kaso binabalansin natin, ang gusto natin, ma-maintain natin yung mga positive aspects ng Roblox, tapos matanggal natin yung hindi magandang aspeto. Bigyan kita ng example, mabilis lang. Kung maalala nyo dati si Gorebox, di ba?
0: Oh, yes.
1: Masyado siyang violent game. Black na siya ngayon. Kasi nakipag-coordinate kami sa Gorebox, ayaw nila mag-implement ng mga safety features. So kami ng DICT, CICC, at saka mga telco, we came together and decided na pa-black na natin yan. So yan, na-black yan. Si Roblox, nagko-comply, hindi pa 100% compliant doon sa mga safety measures na kailangan, pero may deadline po yan. Kapag hindi sila nag-comply, yun, baka matuloy yung blocking niya.
0: May dalawang buwan pa po sila. Pero, Secretary, ang binabanggit nyo nga po, ano, well, you coordinate with other offices sa mga telcos. Hanggang saan ho ba yung kapangyarihan ng DICT to actually implement and regulate these platforms, these devs, no? In terms of, kung halimbawa, may kailangang ayusin. Sabi nyo kanina, sumusulat pa kayo sa telco, pero nagkusa lang this time. So, can you discuss it to us briefly?
1: Pagka talaga may clear violation in law, example, OSIEC SISAEM, o kaya nagbebenta ng contraband, illegal na gamit on the internet, immediately yun, nababan namin yun. Mm-hmm. Kaya namin yun. Ang mga bagay-bagay tulad dun sa games o kaya yung fake news, for example, or deepfake, yun, nasa gray yun. Kasi kakailanganin natin na mas specific na batas para mas mabilis yung action. Hindi sa wala kami magagawa. Ang ginagawa nga namin, tulad ng Gorbox, di ba? Nung napatunayan namin na nakakasama talaga yan, umaksyon na kami kagad. Pero syempre, binigyan pa muna namin ng pagkakataon yung Gorbox na patunayan nyo sa amin na pwede kayo maglagay ng safety sa mga kabataan. Hindi nila nagawa, natanggal sila. Mm-hmm. Yung Roblox naman, may mga ginagawa sila. And as I've said, next week magbibigay sila sa atin ng status. Kasama na dyan yung information na pwede natin magamit para sa investigasyon doon sa nangyari sa Ateneo. At the same time, yung status ng compliance nila sa atin. Pero supportahan namin yung mga batas na sinusulong ngayon sa Kongreso at sa Senado para bigyan ng mas matinding kapangyarihan ng DICT, CICC, NTC na mag-regulate proactively.
0: Yun nga po, Secretary, no? Parang matagal na itong pinag-uusapan, pero it seems like nahihirapan yung Kongreso magpasa ng batas na magre-regulate at magpapanagot sa digital platforms. Bakit po ba sa inyong palagay?
1: Binabalansi kasi nila yung yung positive and negative impact ng kahit anong regulation. Sa Australia, for example, matagal nilang pinag-usapan bago nila binan yung social media sa mga kabataan, 16 and below. Yung sa Kongreso, last year, pinag-usapan na yung ano ba yung edad, 13 and below, 16 and below, or 18. Tingin ko buong mundo papunta na doon sa 16. At saka yung mga iba pang mga bagay-bagay na kailangan nilang matanto para balance. Kasi tulad ng social media, marami rin namang good uses ang social media.
0: Pero wala po bang lobbying, Secretary, ang mga tech companies?
1: In terms of wag
0: para hindi po makapagpatupad ng batas to regulate them.
1: Wala na, not to my knowledge, mas malakas yung nagtutulak ng active regulation. Kami, DICT, kasama yung mga other NGOs and community-based organization, nagpa-participate kami sa TWG. Yung mga platforms, wala naman akong, in fairness to them, ang lagi nilang sinasabi, pag nandiyan na yung batas, susunod sila, no exception. So, wala akong nakikita sa kanila na actively preventing the work to put the law into place.
0: Okay, so kung total ban po sa Roblox, yes or no, Secretary, what do you think?
1: Pag hindi sila nag-comply sa youth safety requirements namin, maliwanag na ban yan.
0: Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, DICT Secretary Henry Aguda.
1: Salamat. Good evening.
2: Iniintriga ngayon ang IG story ng aktres na si Ellen Adarna na tila patama umano sa aktor na si Derek Ramsey. Ellen posted in full caption and I quote, "Lack of due diligence, poor discernment, or just another excuse to blame someone else." Say ng netizens, this could be about Derek's Porsche controversy which is now under investigation dahil sa plate at importation document issues. The actor, in his part, is seeking explanation from the dealer while also expressing his readiness to coordinate sa pagulong ng kaso. Naninindigang siyang he bought the car in good faith at hindi raw siya smuggler. Brad Pitt at Angelina Jolie's daughter, Vivian, is set to officially drop her father's surname. Nag-publish ang 18-year-old ng

0: newspaper notice sa Los Angeles Daily Journal bilang bahagi ng legal process para sa kanyang name change petition. Ayon sa court documents na nakuha ng international media, lumabas ang notice once a week for 4 consecutive weeks mula July 24 hanggang August 14. The ad also said, sinumang tututol sa name change ay pwedeng maghain ng written opposition bago ang final hearing. Once approved, opisyal nang mawawala ang pit sa legal name ni Vivian. Ilang lugar sa bansa, baha pa rin. At update sa bagyong Saudel, tutukan. Susunod yan sa Agenda Weekend.
1: In a time when every issue has two sides.
2: It said that it is also initiated.
3: Nashock ako din sa mga salita niya.
4: It is a matter of personnel and resources management.
5: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
1: But here, every voice gets heard.
6: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
7: Baka naman may abubad.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
8: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes.
0: Wala raw dahilan si Senador Panfilo Ping Lacson para questionin ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Pero totoo raw na may lung condition ang senador kaya lumipad pa ibang bansa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Garibe.
9: May dinaramdam sa kanyang baga si Senator Loren Legarda. Yan ang kinumpirma ni Senator Ping Lacson kasunod ng paghahain ni Legarda ng extended medical leave. Nalaman niya ito na makipag-ugnayan daw sa kanya si Legarda nitong mga nakarang araw habang nasa ibang bansa ang senadora.
10: Tumawag siya sa akin minsan. Sinabi niya lang na may problema raw yung kanyang lungs. Kaya I can only sympathize with her kasi medical leave talagang at kinig ko rin sa mga kasamahan ko sa majority.
0: Opo.
10: Totoo nga raw na meron siyang dinaramdam.
9: Sabi ni Lacson, may basihan ang medical leave ng senadora. Wala rin anya siyang dahilan para pagdudahan dahil kailangan niya talaga ang medical check-up bukod pa sa kanyang legal battle dito sa Pilipinas. Sabi ni Lacson na nalulungkot daw siya maging si Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil dati nilang kakampi si Legarda sa Senado na matagal nilang nakasama sa tinaguriang Mythical Five. Sa huling pag-uusap daw nila, dama ni Lacson ang lungkot sa boses ng senadora at mistulang nais nitong umiyak habang sila ay nag-uusap.
10: I just hope na everything goes well sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, italang ganyan ng buhay, ang importante yung health mo.
9: Hindi na raw inusisa pa ni Lacson kung nasa ang bansa si Legarda dahil hindi naman niya trabaho na alamin ito. Tanging nais niya ay ligtas at maayos ang lagay ng kapwa mambabatas. Tinawag naman ni Lacson na fake news ang naglabasang impormasyon na nasa ibang bansa si Legarda para humingi ng asylum. Paliwanag ni Lacson, wala pa namang kaso si Legarda at tiniyak naman daw sa kanya ng kapwa senador na matapos ang medical evaluation niya ay uuwi rin siya sa Pilipinas para harapin ang kanyang legal battles. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonario News Channel.
8: Pinangalanan na si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang officer in charge ng National Capital Region Police Office. Papalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Aberin na nagretiro ngayong araw, August 23. Sa pagtanggap ni Abrahano sa kanyang posisyon, ito ang kanyang pangako.
11: To the people of Metro Manila, you should expect your police to be present, responsive, professional, and respectful. You should not be influenced or connections to receive proper police service. Kapag kailangan niyo ng police, dapat may humi-responding. Kapag humingi kayo ng dulo, dapat may humi-call.
8: Si Abrahano ay miyembro ng Philippine National Police Academy Class of 1996. Bago maging NCRPO OIC, pinamunuan ni Abrahano ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Naging hepe rin siya ng Police Regional Office sa Caraga Region at direktor ng PNP Aviation Security Group.
0: Tama na raw ang paggamit sa resiliency ng mga Pilipino para isantabi ang epekto ng anumang sakuna. Yan ang panawagan ng mga taga-Hagonoy dahil hindi pa man humuhupa ang baha. Nagbabadya na naman

0: ang panibagong sama ng panahon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon, live mula sa Hagonoy, Bulacan. Micah.
1: IV, personal ngang nagpunta kahapon dito si DPWH Secretary Vince Deason kasama si Cabinet Secretary Benhur Abalos para personal na bisitahin ang mga nasirang seawall sa bayan ng Paumbong at Hagonoy, Bulacan. Ayon sa Kalihim ay zero cost daw sa gobyerno ang pagpapasaayos ng seawall dahil kasama pa ito sa 5-year warranty. Pero gagastos pa rin daw ang pamahalaan dahil may mga pinabago siyang disenyo dahil nga substandard yung pagkakagawa dito sa mga seawall na ito.
2: Hindi nasabihin, nasawang-sawa na kami at hindi kami sanay kasi naging very resilient ang mga taga-Hagonoy. Hindi na kailangan ngayon ng resiliency pag ganito na ang sitwasyon.
1: Bago pa ang pagbisita kahapon, dinaan na nila sa tarpaulin ang hamon kay DPWH Secretary Vince Deason at PBBM.
3: Tingnan naman yung aming kalagayan, yung paghihirap ng aming mga mamamayan at yung pong sakripisyong ginagawa ng iba sa amin upang mapag-aral lang yung kanilang mga anak.
1: Giit pa ng grupong Tindig Hagonoy, ang kanilang hamon sa pamahalaan ay paraan na rin nila ng paghingi ng hustisya. Dahil sa kabila ng kanilang taon-taon ng pagkakalubog, ay siya palang pag-apaw ng pondo para sa mga flood control projects na kung hindi nga substandard, ay ghost naman. Isa sa mga dumadaing pa rin ng hagupit ng baha sa lalawigan ay si Angel. Kwento niya, nang dahil sa impeksyon ng tubig baha, ay kinakailangang putulin ang isa niyang binti.
2: Isa nga sa buhay na patunay ang aking kondisyon na ito ay nababad ng dalawang araw sa baha at na infeksyon at wala kami naging choice kundi ipaputo ng aking paa.
1: Nawala man daw ang bahagi ng katawan ni Angel, mananatili pa rin naman daw na buo ang kanyang paninindigan sa kanyang bayan na pinagnakawan ng pondo at disenteng buhay. Lalo na ngayon, hindi pa man humuhupa ang baha, may banta na naman ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Ivy, malungkot nga na balita mula dito sa Hagonoy. Kinumpirma ni Mayor Mendoza na may 3 na ngang namatay dahil sa tubig baha. Yung 2 doon ay nakuryente umano at yung isa ay isang matandang babae na umano ay nahulog sa tubig mula sa kanyang kinahihigaan. Ayon naman kay Mayor Mendoza ng Hagonoy ay nagpadala na sila ng bigas at cash assistance pati ang DSWD. Ngayon naman, Ivy, nandito tayo sa Kapilya ng San Agustin na kung saan makikita mo sa aking likuran ay patuloy na dinadaos ang misa sa kabila na binabaha na ang kanilang kapilya. Kanina may mga nakausap tayo na nagsisimba. Isa sa kanilang mga panalangin ay sana mabalik na yung mga ninakaw na pera sa kanila dahil nga isa ang Hagonoy sa mga pugad ng flood control scandal. At hiling pa ng isa sa mga nagsimba ay magrepent na ang dismiss district engineer na si Alcantara at ang kanyang assistant na si Bryce Hernandez. Balik sa iyo, Ivy.
0: Micah, meron na ba tayong numbers kung ilan yung total death toll at injured mula dyan sa Hagonoy?
1: Ivy, kanina kausap natin si Mayor Charo Mendoza. Sabi niya, ang kauna-unahang casualties pa lang daw na naitala mula dito sa Hagonoy ay 3 pa lang daw so far. Ivy?
0: Maraming salamat, Micah Razon. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.
4: Hindi pa rin nakakaahon mula sa baha ang mga residente ng Pampanga sa kabila ng ilang araw ng pagkalma ng panahon sa lugar. Sa Makabebe, kapansin-pansin pa rin ang paggamit ng mga residente ng bangka para makaiwas sa paglusong sa baha. Ganon din sa isang subdivision sa Apalit, bangka rin ang gamit ng mga residente para makalabas at makabili ng kanilang mga pangangailangan. Baha rin ang ilan pang mga barangay sa San Simon kung saan abot pa hanggang tuhod ang tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Bacolor, sa Smuan at Lubao. Batay sa datos ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office, 256 na barangay mula sa 16 na LGU pa rin ang baha. Pinakamarami sa bayan ng Candaba at Mexico na tig 27. Aabot naman sa 314,000 families o higit 1 million individuals ang apektado ng masamang panahon.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison?
5: IB, sa ngayon patuloy ang monitoring natin sa tatlong iba't ibang bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. So una na dyan si Typhoon na may international name na Saudel at huling namataan 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay na ang hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna. So ibig sabihin, unti-unti na itong nalalapit sa kanyang pagiging super typhoon category. Nakikita natin na ito'y papasok ng ating PAR base sa latest track ng PAGASA sa araw po ng Lunes, maring sa tanghali or sa hapon, at bibigyan natin ng local name na Obet. Subalit sa pagpasok niya ng PAR, maaring manatili lamang ito ng isa hanggang dalawang araw dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. So wala pa tayong nakikitang landfall scenario, subalit nandyan nga yung possibility na ito'y mag-enhance ng southwest monsoon or magpalakas ng hanging habagat, particularly dito sa Luzon, including Metro Manila. Yung dalawa pa nating minomonitor na tropical depressions, yung isa dyan, Tropical Depression Gainari, ito po yung dating si Bagyong Neneng, nasa 520 kilometers hilaga ng Batanes, nandito sa may East China Sea, at hindi naman nakaka-apekto o papasok pa muli ng PAR, habang yung Tropical Depression sa may silangan ng Southern Luzon, 1,265 kilometers away, at kumikilos pa silangan. So ibig sabihin, unti-unti naman itong lumalayo sa ating kalupaan. At subalit, nandyan pa rin yung chance sa pagsapit po ng Miyerkules susunod dito kay Bagyong Saudel or Obet, itong Tropical Depression, at maari rin pumasok ng PAR dito lamang sa mahilagang bahagi din po ng Philippine Sea. So mali din ang chance na ito ay magla-landfall. Within 24 hours, pinaka-apektado po ng habagat pa rin or southwest monsoon ang lalawigan ng Batanes, kung saan madalas ang malalakas na mga pag-ulan. Habang asahan within 24 hours ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Metro Manila, ganyan din ang Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, at sa mga probinsya ng Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. So make sure po na kung lalabas po ng bahay by tomorrow, sa mga papasok, sa eskwela at sa trabaho ay magbaon po ng payong or kapote. Habang natitirang bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms, at marami pa rin lugar dito sa Visayas and Mindanao ang hindi uulanin, makakaranas ng mainit at maalinsangan na tanghali. At yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Balik sa iyo, IT.
0: Maraming salamat sa weather update, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja.
4: Ibinida ni newly appointed Health Acting Secretary Edwin Mercado ang bentahe ng kanyang mga karanasan para pamunuan ang kagawaran. Kabilang sa mga target ni Mercado ang full implementation ng Universal Healthcare Act. Yan ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
6: Welcome to you.
7: Inilatag ni Acting DOH Secretary Edwin Mercado ang kanyang mga nais gawin sa ahensya sa kanyang unang guesting sa Wellness is Wealth ng Billionario News Channel. May advantages si Mercado bilang dating PhilHealth Head para pamunuan ng DOH dahil more or less ay nagkaroon na raw siya ng mga ideya kung ano-ano ang dapat na iprioridad o pagtutuunan ng atensyon.
8: I took it upon myself being a public servant to take on the challenge, and I said, baka ito na yung pagkakataon na i-bridge yung gap between PhilHealth and DOH and the whole healthcare system.
7: Ipinagmamalaki ni Mercado na sa unang pagkakataon, magkakaroon ng common roadmap ang PhilHealth at DOH. Kabilang dito ang pagpapalakas ng primary care system at prevention programs.
8: So ang DOH are mostly involved with policy making and also making sure that yung mga bottlenecks that in terms of regulation, in terms of even funding of resource or looking for funding, would help PhilHealth's objective of lowering down the out-of-pocket spending of the Filipinos. So ang DOH, kailangang magbalangkas ng regulasyon. So we're drafting a joint memorandum circular with DepEd, with DOLE, with DILG, with the SWD. And then ang PhilHealth naman would be the one basically going to the schools, to the workplace, dahil sila yung mag-e-enroll sa YAKAP. Okay. So kami yung nag-set ng parang very basic foundation on which PhilHealth will now work to make things happen.
7: Gagawing prioridad din ni

0: merkado ang pagsasaayos ng sistema ng mga ospital.
1: Ibang skill set kasi nung magbabantay ng ospital, alam ni Dr. Gina yan. Kaya magtatayo na po kami ng sariling cluster.
2: Okay.
1: Tingnan po yung financial report,

0: Filipino.
1: Mula Lopez, Quezon hanggang Metro Manila, ipinakita ng Lopenze Artists na malayo ang kayang abutin ng sining Pilipino kapag nabibigyan ng opportunity. Makikita at mabibili ang Haraya in the Wake of a Wish sa Gateway Gallery Studio hanggang August 28. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
2: Poverty standards ng gobyerno, unrealistic daw ayon sa isang think tank. Susunod yan sa Agenda Weekend.
3: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonaryo News Channel.
4: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
5: Kasama dyan sa album lang ako sa'yo, yung ulan.
4: Sample lang nga.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Green and go ang mga sasakyan sa northbound lane.
1: Outdated at unrealistic ang poverty standards ng gobyerno. Ayon yan sa think tank na Ibon Foundation, kaugnay sa latest poverty incidence figures. Sabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, posibleng gawing justification ng gobyerno ang decline ng poverty incidence para lalong magtipid sa pagpopondo ng ayuda at iba pang social programs.
2: Almost certainly underestimates the real number of poor in the Philippines. But even worse, if the government takes it too seriously, that will actually lead to less ayuda programs, less of a sincere attempt to revisit its policies that don't create enough jobs and decent work.
1: Una nang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na nasa record low na 9.7% ang poverty incidence sa mga Pilipinong noong 2025. First single-digit level ito, pero para sa Ibon Foundation, hindi raw dapat i-overstate ang numero. Partikular na ikinababahala ni Africa ang umano'y budget cut sa pondo ng 4Ps para sa proposed 2027 budget.
0: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang framework sa pagbuo ng critical minerals industry sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 122, ipinag-utos ni PBBM ang pagtataguyod sa exploration, development at pagpoproseso ng mga mineral habang hinihikayat ang investment sa mga produktong ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics. Magpapatupad din ang DENR sa pamamagitan ng Mines and Geosciences Bureau ng National Exploration and Mineral Reservation Program para matukoy ang bagong critical mineral deposits. Batay sa pagtataya ng MGB, nasa 9 na milyong hektare ang lugar sa bansa ang posibleng may mineral reserves.
3: Nag-part ways na umano ang aktres na si Bea Alonzo at ang kanyang veteran talent manager na si Shirley Kwan. Ayon sa isang source, Kwan stopped managing Bea since August 11. Billionario.com previously reported that Cost Camp blamed Kwan and public relations practitioner Alan Herman for the delay in Bea and the Pure Gold heir's wedding. Ayon pa sa source, nasaktan si Kwan dahil hindi siya pinagtanggol ni Bea. Kwan has not confirmed any of the reports. Meanwhile, PR practitioner Chris Cahilig currently handles Bea's management. Stars of the show ang mga asong Pinoy sa palarong pang-aspin ng Philippine Animal Welfare Society. Iba't ibang activity ang pinagbidahan ng fur babies. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
4: Naging center of attention ang mga aspin sa palarong pang-aspin ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS kasama ang kanilang fur parents. Isang throwback sa mga paboritong larong Pinoy tulad ng kaliwa o kanan, luksong baka, tumbang preso, paubitin, sandok palayok, at Mount Makiling, kung saan aspin ang bida.
5: This is a celebration of the aspin or asong Pinoy kasi hindi na sila asong kalye or askal, aspin sila. We just want to show na pwedeng maraming activities din with your aspin.
4: At hindi lang ito about competition, kundi about bonding, playtime, at giving our aspins a chance to shine.
5: We want the aspins to be the number one pet of choice ng Pinoys kasi sila yung sariling atin. Ang ating sariling aspin ay may matalino, maganda, talented, and they can make excellent companions.
4: May special pet buffet din with dog-friendly dishes. At may special screening din ng Runo, a 15-minute animated film about an aspin searching for her owner in the middle of a zombie apocalypse. At mas special dahil nakilala rin si Burrito, ang real-life aspin na naging inspiration sa film. Sa likod ng fun, games, at cute dog moments, may mas malalim na mensahe ang post na ang mga Aspen ay hindi lang just a dog. At katulad ni Chan, sila ay loyal, loving, at deserving ng pagmamahal at special sa mga puso ng mga Pilipino at sila ay deserving na magkaroon ng forever home. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Kumpleto na ang contenders para sa semifinals ng Billionario Quiz Bee. Kilalanin ang latest quizzer na umabante sa next round sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
6: Three college students, three universities, one spot in the Billionario Quiz Bee semifinals. Ken Tagares of UST, Joey Ocampo of Ateneo, and Basil Valoria of UP Diliman battled it out in the latest Billionario Quiz Bee elimination round. With every question and every buzz, the competition was anyone's game. Valoria, a geography major known for his love of reading, helped prepare him for the competition.
7: My endless search, my endless readings are worth it because that's really one of my hobbies, you know, just reading about different things. I think that's something that would really help me here in this quiz bee.
6: And that knowledge paid off in the second round. Valoria chose a category closely tied to his field, giving him the edge needed to overtake Joey and secure the win.
8: Francisco Pizarro, Basil is correct. It is Francisco Pizarro, right behind. Come from behind win for Basil over Joey and Kent.
6: Pero hindi pa dito natapos ang laban para sa representative ng UP Diliman. Sa bonus round, hinarap niya ang 10 Latin questions sa loob ng 1 minute at lahat, nasagot niya ng tama.
8: That's 10 out of 10. Amazing. So that's 30,000, that's 11,000. You take home 41,000 pesos, Basil. And the best part is you'll be back, of course, for the semifinals of BQB.
6: Dahil sa perfect bonus round, umabot sa 41,000 pesos ang kabuwang na panalunan ni Basil Valoria at napasok na siya sa Season 2 semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
3: The annual Indigenous Peoples Games was once again held in Mindanao. Bidarito, hindi lang ang galing ng mga manlalaro, kundi pati na rin ang kanilang makulay na kultura at tradisyon. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Jonas Lavarias.
9: Matagumpay na ipinagdiwang ang second leg ng 2026 Indigenous Peoples Games sa San Agustina, Surigao del Sur matapos ang dalawang araw na paligsahang nakatutok sa sports, culture at tradisyon ng mga katutubo. Nagsimula ang program sa isang traditional ritual ng Manobo tribe bago sinunda ng makulay at engrandeng parada na dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang indigenous communities. Ang IP Games ay yearly event ng Philippine Sports Commission na layong bigyan ng pagkakataon ang mga indigenous peoples hindi lang maipakita ang kanilang galing sa sports kundi pati na rin i-highlight ang kanilang kultura at tradisyon. Ang San Agustin ang nag-host ng second leg ngayong taon at ayon sa local government, posible itong maging regular na aktibidad ng bayan.
10: It is one of my pillars itong sports activity. So tamang-tama talaga na when the PEC offered this kind of games, sabi ko it's a good idea na at least itong mga IPs people, indigenous people, mapasama natin sa dito sa atin.
9: Bukod sa kompetisyon, nagkaroon din ng IP forum na tumalakay sa rights, identity at iba pang usaping may kaugnayan sa indigenous peoples.
11: Ito po ay isang malaki pong kaganapan dito sa amin, lalong-lalo na po sa amin na IP. Sa pagpanalo namin na ipapanalo po ang laro. Kung hindi, ito po ay maipakita namin sa hindi lamang sa IP. Kung hindi sa buong, hindi lamang sa Surigao del Sur, kung hindi sa buong Pilipinas, na nananatili po sa amin na tribo ang kultura at tradisyon po namin.
9: Para naman sa Philippine Sports Commission, simple lang ang role ng ganitong programa.
12: sa PSC, we are enablers. We enable, no? So ito, it's just a matter of parang showing them what the IP is and gathering them, then we organize the games. After that, kusa na nilang gagawin yan.
9: Mula sa tradisyonal na ritual, makulay na parada hanggang sa mga laro at cultural activities na ipakita sa 2026 IP Games Mindanao Leg na may lugar ang tradisyon at kultura sa sports. Para sa Agenda Weekend, Jonas Lavarias, Billionaire News Channel.
3: Princess Diaries in real life, but make it a prince. Tila ganyan ang kwento ng isang Belgian car salesman who became a prince at the age of 26. Confirmed through a DNA test, Clement van den Kirkenhove has been proven to be the biological son of Prince Laurent, ang younger brother ni Belgian King Philippe. Dahil dito, Clement has rights to the royal title and inheritance from the private estate of his dad. Pero wala siyang royal allowance, official royal duties o puesto sa line of succession sa Belgian throne.
1: Gusto ko magpa-DNA test. Yan, wala namang
13: halata. Baka naman. Na,
1: no? Joke lang po. Baka nakikinig ko na yung parents ka. Joke lang po.
13: Itinakwil. Magul.
1: Si Erica.
13: Malay mo naman. Na. Secretly heir ka pala.
1: Heir to what?
13: Well, abangan po natin ang susunod sa updates ni Benison Estereja kasi mukhang may paparating na naman bagyo.
1: Ingat po tayo lahat.
13: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
3: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Ibigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay at nasaksihan din natin

ating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito,

0: magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
2: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
3: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
2: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
3: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
1: Politico Nightly. Get today's memo.
4: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
5: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban.
6: How do we make sure that this doesn't happen again?
7: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
8: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
1: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
9: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa atin. Ito ang Memo

0: Ate, ito na ang inaabangan ng lahat. Oy, patok. Oh. Patok. Sabi nila, Corina, oh, ano ang inyong word for the day?
1: Treasure tayo, no? Kailangan damihan natin yung collection natin.
0: Oo, dapat damihan ang collection natin. Oo. Meron po kaming word of the day. Araw-araw sa ating bagong nililimbag na libro na ang tawag ay Memo Speak. Word of the day ay confidential fund. Ayan.
1: Definition.
0: Confidential fund. Anong ibig sabihin? Mm.
1: Ang ibig sabihin nito, pondong pinamimigay sa kakampi lang ng administrasyon.
0: Hindi ba totoo naman yun?
1: Ha? So kung hindi ka nakakampi, sorry, audit ka namin.
0: Hindi, kasi yung mga talagang ahensya na may kinalaman sa peace and order and national security, talagang binibigyan yan by law, no? By definition of confidential fund. Yung tipong kailangan confidential ang mga ginagawa nila. Pero kung kakampi ka, parang meron ka rin confidential fund kahit walang kinalaman.
1: Oh.
0: Hindi ba? Sa defense and security.
1: Mm-hmm. Oh. Tapos kapag kakampi ka, lulobo pa yan through the years, di ba? Dadami ng dadami.
0: At saka kahit hindi pumasa sa auditing ng COA. Ano nga ba yung COA?
1: Commission. Sabihin ko sana, COA-tan eh. Pero Commission on Audit.
0: Okay. Hindi, meron tayo talagang ano dyan sa COA. Ano nga ba yung word
1: notice
0: of the day?
1: Notice of disallowance, di ba? COA-tan?
0: Hindi. Iba nung grabe ko naman, COA-tan. Tanungin mo nga sa kanila, ano? Di ba nakalimutan ko yung word of the day natin? Kahapon COA, di ba? Oh. So, anyway, kapag kahit hindi na accredit, hindi na audit ng tama, hindi nakapagsumite ng lahat ng mga dokumento para justify ang pinaggamitan ng confidential funds, tuloy-tuloy pa rin. Binibigyan ng notice of disallowance pero hindi pinapansin. Appeal ng appeal, tapos parang walang desisyon ang ombudsman.
1: Tapos halimbawa, kapag hindi ka nakakampi, anong mangyayari? Ilalabas
0: yung tatanggalin.
1: Report ng
0: COA. Siyempre, tatanggalin.
1: Tapos tatanggalin na.
0: Oo. Confidential funds. Ang sabi po ng mga congressman at senador ay gagawin na daw nila yung istrikto kapag civil ang ahensya ay hindi nabibigyan. Tignan natin, pero hindi dyan natatapos. Panagutin ang liquidation ng mga binigyan ng confidential funds. In fact, even the president.
1: Meron din. Office of the President, yes.
0: Yes. Oo, dapat inilalantad yan. Mula sa problema ng basura at anti-littering hanggang sa mga posibleng waste-to-energy projects at Oplan kontrabaha, maraming hamon ang kailangan harapin ng Metro Manila. Ano ang mga hakbang ng Metro Manila Council para masolusyonan ito at paano nagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan sa panahon ng tag-ulan? Narinig mo ba yung interview ni Pinky kay Mayor Zamora kagabi? Pareho kaming na-frustrate. Kasi parang walang matindi na aksyon na pangkalahatan sa lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Metro Manila. To help the flooding problem in Metro Manila.
1: Kasi parang lumalabas din, Corina, kanya-kanya na lang, di ba? Hindi yung mga cities and municipalities sa kanilang mga strategiya, tapos mga plano, hindi sila, walang unified plan yung buong Metro Manila.
0: But maybe we misunderstood. Maybe we didn't hear or listen well. So kakausapin natin ulit ang pamunuan ng Metro Manila Council. Tingnan po natin kung meron po tayong mapipiga. Okay, lahat yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo.

0: Nagbabalik ang memo, kasama pa rin po natin Mayor Francis Zamora. Ay, mabuti naman, ang dami pa nating tanong. Okay, go. Mayor, ito nga po, gusto po namin malaman, kapag nagpupulong-pulong po ba yung mga Metro Manila mayors, ano po bang nangyayari? Nagkakaroon po ba ng consensus on anything para ma-implement?
1: Tama po yan. Meron tayong regular meetings, depende ho yan lalong-lalo na kung ano yung kailangan pag-usapan. Specifically, last Tuesday, ako po ay brought up the issues of the drainage master plan. Ganun din po ng ating waste to energy initiatives. At ito pong San Juan River dredging. So at any point during the meeting, any mayor can bring up any issue or concern. So ako po, yan po ang aking ni-raise. And of course, pinapag-usapan yan as a council, and if the mayors or their representatives will agree, nagpapasa kami ng isang resolution na pinipirmahan ng lahat ng mayors, at nandun nga po yung binabanggit kong magiging articulation ng ano ba ang gusto nating paabot, not necessarily just to the national government, but basically about anything concerning Metro Manila LGUs.
0: And do you agree? Or ano po ba, meron po bang mga hindi pagkakasundo-sundo sa style ang mga mayor ng Metro Manila?
1: Yung overall objective naman na papagkasunduan, minsan lang po, no, baka mayroong ibang suggestions, ibang paraan na sa tingin nila magagawa to, but not necessarily yung nag-aaway-aaway. Never po ako naka-encounter. Okay. Mula nung naging mayor po ako in 2019, never po ako naka-encounter ng anumang naging conflict within the Metro Manila Council. Actually, if I may share, because of COVID-19, no, naging malalim pong bond ng Metro Manila mayors, because every day for 3 years, talagang nagpupulong kami. So, iba yung harness natin na rapport within the 17 LGUs. It's not difficult really to come up with a stand, lalong-lalo na kung ang issue ay nakaka-apekto sa lahat ng LGUs.
0: Okay, last question before we talk about this new thing that we discovered, no, the LGSF. Mm-hmm. Diba? Ano, Willard? Talking about a consensus and a stand on the issue of incinerators. Pero hindi po ba pinagbabawal pa sa batas ngayon yan?
1: Well, okay.
0: Will it require legislation before you can act on that?
1: Opo, no, merong existing laws na nagli-limit nga, no, dun sa mga undertakings na pwedeng gawin. But again, if this be a national initiative, then dapat talaga magkaroon ng amendments kung meron mga existing laws that are somehow limiting the initiatives that can be done. Dapat ho yan magkaroon ng amendments. And that's where the MMC can come in case. Example po ito, Ms. Corina. Halimbawa, meron ng i-present na initiative pagdating sa waste to energy, and it will need some amendments. The Metro Manila Council can now pass a resolution urging Congress to amend certain provisions of any existing law. So, yun po ang pwedeng gawin ng Metro Manila Council. At gaya ng binanggit mo, we are 17 mayors of Metro Manila. And I'm also the national president of the League of Cities of the Philippines. So 149 city mayors din po ang pinamumuno natin dyan.
0: Ayan naman pala, lakas naman pala ng grupo ninyo, sir. Pwede ang pressure.
1: That's why, pag merong kinakailangan ipaabot, meron din po kaming tinatawag na National Executive Board meeting ng LCP and our Luzon, Visayas, and Mindanao Cluster Consultation. That's why ako po personal na pupunta sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, because I really want to see the conditions of our cities all over the country.
2: Mm-hmm. Na-mention nyo kanina, Mayor, yung drainage master plan. Yes. Pero meron ho bang pangmalakihan pang master plan ang Metro Manila na sinusunod against flooding beyond drainage issues?
1: Okay. Ngayon po, no, ang mga LGUs natin, we have our own individual master plans. At yan po ay dinevelop ng mga LGUs mismo, specific dun sa aming localities. Pero something that we have to realize is, hindi naman pwede ang plano ng San Juan ay pang San Juan lang, kasi konektado kami sa Mandaluyong, sa Manila, sa Quezon City. Ito po yung mga borders natin with other LGUs. So, mahalaga talaga na magkaroon ng isang Metro Manila Drainage Master Plan to ensure the interconnection of our drainage systems. At ito ay bagay na isinasagawa na ho ng DPWH. Mismong si Undersecretary Sadain po ang nagsabi niyan last Tuesday, because I also inquired about the status of the Drainage Master Plan. So, sinabi nga nila na sa initial phase nito, how fast it will be done, yun po ang aming pakiusap talaga sa DPWH, no, na sana ho mas mabilisan nila ang proseso At even MMDA Chairman Donertes has volunteered na ang MMDA ay tutulong at susuporta. Because at the end of the day, it is to the best interest of the mayors na matapos ito. Sino ba namang mayor gusto araw-araw hinaharap namin problema sa pagbaba? Natural gusto namin masolusyonan na po ang pagbaba. No mayor would want to encounter the problem of flooding every day.
2: Mm-hmm. So, may target year ba mayor na matapos ito?
1: It is really up to the DPWH how fast they can finish this. So I will request for a separate meeting with the Undersecretary Sadain and the MMDA Chairman Donertes to really see ano ba ang kinakailangan. Kasi, again, funding is an issue. No? Kinakailangan kasi ponduhan ng planong ito. It's not just a plan. No? It is really an overview of what has to be improved sa Metro Manila. You have to realize also, marami sa ating mga drainage systems in Corina, decades old na yan. Yan yung mga na-embed decades and decades ago na kinakailangan ng lakihan. No? Yung mga culverts na tinatawag. Yung volumes of water we're experiencing now because of climate change, mas malaki na kumpara doon sa mga nararanasan natin in the past decades. So that means yung mga drainage systems sa ilalim ng ating mga kali, kailangan mas lakihan din para yung volume ng tubig mas kayanin niya.
0: Tama. Okay, let's talk about the LGSF. Kasi pupilit naming iniintindi at hinihimay yung national budget na ang amin pong hinala, talagang sadyang nililito. Madumi po isip namin. Sadya pong nililito ng mga legislators ang publiko so that we don't understand how they allocate. No? Meron pa nga mga small committee na nadiskubre. So, nakita po namin yung LGSF, which is tumaas ng 440 million pesos dito po sa panukalang pondo para sa LGSF ng 2027. Mula 57.88 billion noong 2026. Okay, ano nga bang ibig sabihin ng LGSF?
3: Para
0: local
3: saan ito?
0: Government
3: support fund.
0: Support fund na nabibigyan ang ng 500 billion, di ba? 'Yun ang nakita natin kahapon.
3: 50
0: ba?
3: Eh.
0: No. Well, anyway, yes. Sige, pakitingnan ulit yung nakita natin. So, yeah, yan. Okay, so malaki po ang itinaas. Para saan po ba yung binibigay na local government support fund sa bawat isang mayor?
1: Okay, so Ms. Corina and Willard, and of course to everyone watching now, ito, sana makinig po kayo. No? Ang LGSF po ay, tama po kayo, it is the local government support fund. Ito ay paraan ng ating pamalang nasyonal to empower local government units. Dati ho, walang institutionalized process ang LGSF. That means, kung sino lang ang merong kakilala na makakatulong sa kanila na magkaroon ng LGSF ang kanilang local government unit, yun lang ang makakatanggap. Ngayon po, it is institutionalized, meaning merong maayos na proseso. Meron po yung menu lamang kung saan nyo pwedeng gamitin yan. Hindi yan kung ano mo ang gusto kong gawin, magagawa ko. No, very, very limited and streamlined menu such as multipurpose buildings, hospitals, health centers, medical equipment, farm-to-market roads. No? So meron lang specific menu po yan. And I would like to inform you na ang flood control projects ay hindi po kasama sa menu ng LGSF. Mm. Next.
0: So parang kumbaga, look at this, Willard. Isn't that 500 billion?
2: Yung kabuuang subsidies to
0: kabuuang
2: local
0: subsidies.
2: Government units.
0: Oo, subsidies to local government units.
1: Ay, hindi ho yan, hindi ho yan LGSF.
2: Iba pa.
0: Ano po yan? Iba pa yan.
1: I'm not sure what that is po. I'm not aware what data we're looking at.
0: Okay.
1: Pero yung LGSF po specifically, ito naman yung alam ko. No? Again, I'm not privy to the whole national budget process kasi it's a function of Congress po talaga.
0: How much exactly is given to every LGU?
1: Kinocompute po yan based on the population. Yun nga yung maganda dito eh. Ang kanilang formula po na pinapatupad ng DBM ay base po sa current census. So no LG will complain because yan ang census mo eh. So kung magkano ang natanggap mo, yan ay base sa inyong populasyon. And then, dinidivide po namin yan, 50% para sa bigas. Ito po yung nakikita nating tuloy-tuloy na pamamahagi ng bigas to Filipino families all over the country. Na more than 5 or 6 million po ang target no, na pamilya na mabigyan ng bigas. Ito po yung 10 kilos sa bigas 4 times this year. At yan ba po ay galing din sa pondo ng LGSF.
0: Is that dictated by law or it is discretionary to the mayor?
1: Yun po ay bagay na napagkausapan namin ng mga mayors na because we have to cover for both aspects, infrastructure development and also yung social needs nga ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng puro bigas lahat, hindi naman pwedeng puro infrastructure lahat. So yan po ang naging allocation ng pondo. At nakikita ho natin na nationwide, all regions, nagkakaroon nga ng pamamahagi ng bigas regularly.
0: Hindi kaya pwedeng job generation para sila na lang ang bumili ng sarili nilang bigas?
1: Well, yung job generation naman po talaga, that can be spurred by, of course, economic development. No? Kinakailangan talaga ang LGU mo ay maraming negosyong magbubukas upang makapaghandog ng mga trabaho. But specific po, no? Kaya siya local government support fund. Dahil una-una, no? Let's talk about infrastructure projects. Before the LGSF was institutionalized this year under President Ferdinand R. Marcos Jr., lahat ng LGUs very dependent sa DPWH pagdating sa infrastructure. There was only one national government agency undertaking all infrastructure projects nasa buong bansa. And in fairness to Vince Dizon, maayos ang kanyang pagpapatakbo ng DPWH. Previously po, no, ang mga projects bigla na lang sumusulpot sa mga LGUs, hindi nag-coordinate yung mga previous DPWH heads, no, dati. No? Hindi siya nag-coordinate sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay ng project sa isang bayan. May tinatayo ro na ang mayor hindi man nasabihan, malalaman na lang kung kailan nagsisimula na. So dati ho, nangyayari talaga yan. And I know because the mayors told me na ito yung complaint nila. In fairness to President Marcos, naglabas po siya ng directive that number one, no national government agency, including DPWH, can undertake a project without the approval of the mayor. Kinakailangan sila yung nakapag-ugnayan sa LGUs para kami po, mas alam namin ang aming mga lungsod kumpara sa kanila, kami makakapagsabi, DPWH, dapat dito tayo maglagay ng pumping station. Mm-hmm. Ito ang mga kalye na dapat improve ang drainage system natin. Okay. Hindi yung kung saan lang nila gustong gumawa ng project, doon sila tututo.
0: So how is it audited, sir?
1: Ang LGSF po, once it's transferred to the local government, it becomes our fund. Unlike po sa DPWH, if DPWH would undertake an infrastructure project, walang say ang LGU dyan. In fact, hindi nga dumadaan sa amin ang pondo. Diba? Ano lang, kumbaga, nakikita lang namin, tinatayo yung multipurpose building, tinatayo yung health center. Ang kaibahan po ng LGSF, pumapasok na siya sa general fund ng LGU. That means lahat ng auditing and accounting procedures, hawak na ho namin, which we prefer. Bakit to? Because as a mayor, matututukan ko ngayon saan nagamit ang pondo, tama bang accomplishment, yung scope of works na nakalagay dun sa project proposal, yung ba talaga nagawa. Because if it is DPWH, somehow, kumbaga, hanggang oversight lang kami, pero ang actual implementation, hindi naman namin hawak. So, wag ho kayong mag-aalala because if you feel at any point that your LGUs are not using their LGSF properly, kasuhan ninyo yung mayor, kasuhan ninyo yung lokal na pamahalaan. Kasi yung responsibility ng pondo ay nasa amin na.
2: Okay.
1: At mas matutulukan namin yan sapagkat kami na ang magbibid out, kami na ang magpro-procure, and we can now monitor properly yung pondo. But then again, Ms. Corina, for the understanding of everyone, the amounts that LGUs get

0: are based on our population. Mm-hmm. So, okay. Yan pong formula na ginamit for cities. That is something that the DBM handles na po. No? So, merong portal po ang DBM. Ini-encode doon ng LGUs yung kanilang mga requests. And the DBM will now reply to them kung approved o hindi. So, pag hindi ho yung pumasok sa menu na allowed ng DBM, hindi ho yan ma-approve.
1: Okay, pero yung COA is the final auditing.
0: May COA po ang mga cities. LGU. No? So, yes, so meron po kaming city auditors na nagmamonitor sa amin. And sila rin naman po magsasabi kung tamang implementation. Mm. But from the start, guided na po kami because DBM will not release the funds kung hindi siya pasok po dun sa menu.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines Nation President, National President, San Juan Mayor Francis Zamora. Thank you, sir.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Mayor.
0: Yeah, thank you.
1: Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi po tayo magpapakurakot.
3: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 14:94 Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng limang araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw.

0: Yan ang napakagandang kanta ng Alamid, di ba? What a beautiful way to open the show. Magandang gabi sa inyong lahat, di ba? Welcome to another special episode of Sessions with Brian Yumsuan. Kasi tonight's episode is extra special because, grabe, our featured artist is someone who is already very familiar to all of us, di ba? Napaka-pamilyar niya. Week after week, we see him perform as one of our talented musicians of Yam Jam Live. But tonight, we are giving him the spotlight, not only as a member of the band, but as an artist with his own voice, his own journey, and his own story to tell. Ladies and gentlemen, our featured artist for tonight, John Bunda!
1: Hello, fans!
0: Hi, fans! Grabe! Pwede mo nang bitawan sa iyong maligayang nanay na, Nay! Nasa TV na ako. Sikat ng anak mo. Di ba? Ano masasabi mo dun dyan?
1: Ay, natutuwa ako. Lalo na, binabati ko yung nanay ko.
0: Yan.
1: Abangan mo ako dyan.
0: Yay!
1: Ibang pipe ko ba dyan?
0: Ito naman, di ba? Siyempre, tanongin naman natin yung mga kasamahan natin. Di ba? Kayo, G, Gail. Ano bang masasabi nyo kay John bilang kasama sa banda? Ano ba siya bilang, kumbaga, kapag rehearsals, tahimik ba?
2: Kung ang dami niyang kwento forever, hindi siya natatapos.
0: Yeah.
2: Parang di pa nagsistart yung gig, paus na siya, ganun. Oo, kakatawa. Alam mo yun. Tapos parang pag nagsasalita kasi siya tuloy-tuloy.
0: Talaga.
2: Hirap na hirap kang kunin yung ano niya. Ah, talaga, okay, ganyan. Pero isa lang din masasabi, isang tunay na kaibigan.
0: Yan! Kaibigan! Gusto ko yun! Gusto ko yun! 2-5. Hindi lang 1-5. 2-5. 2-5. Ayan, ikaw naman, G.
3: Masasabi ko kay John, eh, pagdating ng alas 5, eh, dumodoble, tumitriple pa yung tama ng kape sa kanya. So, ayun. Abangan namin lagi yung 5 o'clock pag ano, palumpalo na siya noon pag 5
0: o'clock. Yan.
3: Pero so, sa ano doon, sa serious side naman niya ay kaagapay ko siya sa panic attack.
0: Yeah.
3: Ano, syndrome naming dalawa.
1: Kapanik
3: ko siya.
0: Kapanik mo siya.
3: Yeah. Kaagapay ko siya at nagsusuportahan kaming dalawa. Sinusuportahan na rin ako. Sinusuportahan ko siya.
0: Grabe. Ito ah, John. Balita ako kasi ngayon maulan, di ba? Dalas ng ulan ngayon, di ba? Malamig, ang simoy ng hangin. Pero balita ako John, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
1: Oh, kung kasama dyan sa album lang ako isa'yo, yung ulan.
0: Oh,
1: ulan
0: talaga?
1: Din ang title.
0: Sige nga, masample nga, G. Ba, sample tinala,

0: Grabe naman, di ba? Gabing kantang yun. Grabe, grabe dyan. Pero siyempre alam ninyo, ang pagiging musikero ay hindi lamang tungkol sa galing kumanta o tumugtog. Maraming tao ang nakikita lamang ang performance, ang ilaw, ang palakpakan, ang masasayang kanta, pero hindi nila lagi nakikita ang mahabang rehearsals, ang pagod, ang mga gabing kulang sa tulog, at kung minsan ang mga panahong napapaisip ka kung dapat pa ba akong magpatuloy. Kaya ngayon, our work in Congress, we are pushing for better protection for musicians. Gusto nating tiyakin na mas mapapangalagaan ang kapakanan ng ating mga musicians and other gig workers na may mas maayos na proteksyon at mas matibay na suporta para sa kanilang kabuhayan. Kaya despite these realities, they continue, they rehearse, they perform, they write songs and help create music that becomes part of our stories. At yan ang pagkwekwentuhan natin ngayong gabi. This is going to be a meaningful night. We will keep singing and performing for you guys. And because your love truly inspires us to do this every Friday night. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan. Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme na.

0: Ayan, di ba? Grabe. Iyan ang John Bunda. Tama kayo mga kamay.
1: Hello, fans.
0: Grabe ang ano dito. Grabe ang warmth. Grabe ang love, di ba? Kasi ang Ako'y Sa'yo, Ika'y Akin Lamang is a song that has become part of countless love stories, courtships, weddings, heartbreaks, and memories of Filipinos across generations. But tonight, we are not only hearing the song, we are hearing it directly from the man who created it. Yan, di ba? John, congratulations. I'm sure this performance feels different because you're not simply singing a familiar OPM classic. You are performing a piece of your own life. So, ano masabi mo dun sa mga, sa kwentong to ng kanta mo?
1: Nung nirecord namin yan, ano eh, dapat ako eh, kakanta. Pero ayoko, pinakanta ko dun sa singer namin. Ikaw kumanta niyan. Kasi, kaya pag ako kumakanta, naninibago ako, pero masarap din.
0: Oh, siyempre, di ba? Lahat, di ba?
1: Masarap.
0: Pero unahin ko lang itong tanong na ito, Jana. Kailan ka ba talaga nahilig sa music? Paano mo minahal yung music?
1: Ano kasi kung lumaki rin ako sa, ano eh, puro musician kasi yung mga kamag-anak, mga tsuhin ko, nanay ko. Talaga? Nanay ko nakalaban ni, ano eh, Jumidis Maturan.
0: Talaga?
1: Nung yung tawag ng tanghalan. Kasi mga tsuhin ko bumabiyahe sila eh, sa Japan, ganyan. Mm-hmm. Musician. Mm-hmm. Tapos ako yung PA nila, bata pa ako.
0: Oh, talaga?
1: Ako yung utusan nila, bili ng ano, soft drinks, gano'n.
0: Pagka-practice.
1: Tapos pag bumabiyahe na sila sa Japan, ako yung caretaker ng instrumento nila.
0: Ba?
1: Ako lang mag-isa, bahala ka dyan, hawakan mo yan, hawakan mo ito. Ang nangyari lang, nadisgrasya.
0: Yes.
1: Nasaksak ko eh. Puro wanten eh. Nasaksak ko lahat eh. Pag uwi nila, wala silang gamit eh.
0: John Bunda na John Bunda.
2: My God, kaya pala.
1: Nasaksak ko.
2: Kaya ka pala ganyan.
1: Sabi nung tito, pagdating nung tito ko, sabi niya, susunod, isa na lang instrumento gamitin mo. Huwag ka nang, okay na yan. Huwag mo nang pakialaman lahat yan.
0: Pero ito naman dyan, ito. Ano yung mga naging struggles mo and challenges mo siyempre as a musician?
1: Nung isisimula ako, medyo taghirap eh. Wala naman kaming masyadong pera nun. Pamasahin, papalibre ako. Wala nga, naglalakad niya ako pa uwi kasi wala na akong ano eh. Babayad sila na studio, babayad ng pamasahin ko papunta.
0: Oo, ipapalik, wala.
1: Wala na. Wala. Ganun ako dati.
0: Balakan naman natin yung song mo na Ako'y Sa'yo. Ikaw, do you still remember the exact moment when the song came to you?
1: Nung ginawa ko to kung ano eh, parang tsamba. Kasi yun nga, nakwento ko dati sa'yo, di ba? Mahilig ako magbasa ng comics, ganyan-ganyan.
0: Totoo.
1: Umupo lang ako dun sa ano eh, dun sa kama ng nanay ko, tapos gumawa, nagsulat ako. Tapos ayun na, nagawa ko siya, pinadilig ko na sa mga tropa ko.
0: Tapos ito, eh, bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Oo.
0: Kwento mo sa kanila yun.
1: Eh, kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part doon na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay Bat. Yung Bathala, hindi ko idea yun. Dapat hindi yun ang lalabas. Dapat Panginoon eh. Makikiusap sa Panginoon. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin. Sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. Bakit hindi rhyme yan? Ang gamitin mo, Bathala. Sabi ko pa, ano yung Bathala? Wala namang gumagamit sa kanta ng Bathala. Ay, wala naman nagmagamit. Hindi, mas maganda yung Bathala. Yun na nilagay ko. Tawa, awa ng Diyos, yun nga yung parang medyo tumatakot sa mga tao.
0: Tumatikiusap kay Bathala.
1: Bago-bago kami lagi sinasabi, kantahin nyo naman yung Bathala.
0: Yeah.
1: Lagi, parang yun yung title eh.
0: Yan, kanta, di ba? Ito naman, kailan mo unang na-realize na hindi lang ito personal mong kanta? That it had already become part of the lives and memories of Filipinos.
1: Nung unang-unang revival niya ako, saka yung pangalawa, kasi yung pinakamalaki yung pangalawa, yung Kilabulichi.
0: Yung first circle.
1: Pero ang una kasi,

0: Grabe! Ang sarap.
1: Basta naman si Minyong.
2: Okay pala to. Panalo, di ba?
1: Pero pwede naman. Ang gitara na wala strap, ah.
2: Pero, di, pwedeng si Gigi naman.
1: Oh, Gigi naman.
2: Oh, Gigi mag-gitara, tapos sabihin mo, ibulong mo na lang kay Gigi kung anong gusto mo.
0: 3K, ah.
2: Nahirapan ako kay Jack, kawawa naman, oh.
3: Oh.
2: Ito naman.
3: Pero okay lang din kung pahirapan siya.
2: Okay, ganun. Ito naman. Oh, sige, yan. Pwedeng si Gail, pwede si John ang sumagot. Yan, ito naman. Ito, John, ah. Ito yung senaryo, ah. You planned the perfect first date, but everything went wrong. Umulan. Na-late ka. Sarado ang restaurant. At naiwan mo pa ang wallet mo.
3: Siyang siya to.
2: Talaga. Di ba? What song would be perfect na parang soundtrack ng sitwasyon? Parang...
1: Isa lang.
2: Oo. Ah.
1: Sasabihin ko sa kanya.
2: Oo. Ah.
1: Umuwi ka na, baby.
2: Tama, umuwi ka na, baby. Pag ganun talaga sinabi, parang ito na, wasak talaga.
1: Gastos pa eh.
2: Gastos pa, ito naman, maganda to. Diyan, talk tayo. Saya nito. Ito na, di ba? Kakaiba, kakaiba. First year anniversary, di ba? Siyempre, everything seems fine. Then suddenly, the person you love tells you, hey, John, kailangan natin mag-usap. We need to talk.
1: Ay.
2: Pagkatapos ng usapan, ikaw na lang pala ang naniniwalang kayo pa.
1: Hirap ba?
2: Oh,
3: kalapana yan, kalapana.
2: Oh.
1: Ano yun?
3: Hurt.
0: Hurt.
1: Pwede.
2: Pwede.
1: Hurt.

0: masakit talaga yun, di ba?
1: Ito naman dyan. Your child is all grown up and leaving home to pursue a dream. So anong song ang i-dedicate mo sa anak mo?
2: Nakakalungkot man kong eh. Bibigyan ko siya ng Gary B.
3: Kay tagal na nawala na, babalik ka rin. Babalik.
4: Ginawa ko OFW agad.

is another fun night of sessions in Bangin Sulan, of course, diba? Napakasaya ng kwentuhan namin nila John, nila Gail, nila Gigi, and of course, the whole band, Jam Jam Live. Napaka, talagang, alam mo kanina, nung binibigay ko yung last part ng aking mensahe sa inyong lahat, naluluha-luha na po ako noon, actually. Because I'm reminded that dati po, naging anak po ako ng isang musikero, and I know the struggles, I know the, how painful it is to really struggle and make ends meet, di ba? Hirap po ang buhay ng musikero, kaya ako, I really do my best to help them and be with them. And sa akin, ho, naging emotional ako sa mga ganitong panahon because it's life. Buhay ho yan, eh. Wala tayong magagawa, and it's... maraming darating. Pagsubok, sabi nga nila, pagmamahal sa pamilya, and but most especially, they make a living out of good deeds, sabi nga nila. They make us happy. Siguro, it's just, siguro, I remind my fellow public servants to be reminded of the practical applications of the law, di ba? Gumawa tayo ng tama para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho lang ng tama. So, sorry po. Ako naman yung umiyak. Ako naman yung kailangan ng tissue ngayon, di ba? Pero basically, that's it. Sa akin, magsubok lang yan. But at the end of the day, we have to do more for our kababayans na talagang maghihirap. Talagang inabot na pa ako ni Margie ng tissue. So, ano tayo ngayon? Sayang ko yung makeup, eh. Pero yan. Pero anyway, di ba? Pero... mahal ko kayong lahat. So, yun lang ho. So, maraming salamat po for another session with Brian Yamsuman, di ba? Ako nagpapayak dito. Ako to'y naiyak ngayon.

0: This is not how you conduct an entrapment operations. Di ba, nag-barchin sila, pinilis yung mga tao namin, kinapkapan. Nasaan dun yung entrapment na nangingin ng pera? Di ba? So they had to do a lot of explanations.
1: Si Bak ang 13 tauhan ng HPG dahil sa kontrobersyal na raid sa Bulacan. Mga tauhan daw kasi ng BOC ang pinag-initan.
2: Pero may iligal umanong bentahan ng sigarilyo kaya may konfrontasyon. Sino nga ba ang nagkamali sa nangyaring operasyon?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Exclusive! Umano'y ilegal na bentahan ng sigarilyo ng BOC. Kinuryente ng HPG. Sagot ng Customs Bureau. Alamin. Isa pang exclusive. Dating House Speaker Martin Romualdez, dapat na raw absweltohin ng ombudsman ayon sa kanyang kampo dahil sa conflicting affidavits. Total ban sa online game na Roblox. Suportado ng isang grupo ng psychologists. Kasunod ng seri ng school violence. Medical leave ni Senador Loren Legarda dahil daw sa lung condition ayon kay Senador Panfilo Lacson. Paghirit ng asylum, fake news daw. Police Brigadier General Christopher Abrahano, itinalagang OIC ng NCRPO. Tatlo patay dahil sa epekto ng masamang panahon sa Hagonoy, Bulacan. Bagyong Sodel, inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility bilang Super Typhoon. At di daw pinagtanggol, Shirley Kwan, kumalas bilang talent manager ni Bea Alonzo.

0: Ilang video mula sa kontrobersyal na raid sa Bulacan ang nakuha ng Billionaire News Channel. Ang nasabing operasyon, bentahan umano ng ilegal na sigarilyo kung saan sangkot umano mismo ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Ang depensa ng BOC sa exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Eksklusibong nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilang video na bahagi ng ikinasang entrapment operation ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR laban sa online bentahan ng illegal cigarettes sa Bulacan. Ang operasyong ito ang pinag-ugatan ng issue sa pagitan ng PNP at Bureau of Customs matapos na lumabas sa mga ulat ang

0: ano'y pagpang-abot ng dalawang panig sa isang warehouse doon. Humantong pa ito sa pagkakasibak ng 13 tauhan ng nasabing unit na umano'y sangkot sa pangangapkap at pagdidisarma sa mga tauhan ng BOC. Batay sa impormasyong nakalap ng BNC, lumalabas na 2 customs personnel pa umano ang nagbukas sa warehouse pero hindi nakasaad na kinapkapan nila ang mga ito. Ang 2 pa di umano ang naningil ng bayad para sa binibentang iligal na sigarilyo. Hanggang sa makarinig umano ang Regional Highway Patrol Unit ng ingay ng mga paparating na sasakyan na nagtulak sa kanilang lumabas papunta sa katabing warehouse. Sa kaumano na pagtanto ng mga otoridad na ang unang pinasok na warehouse ay incinerator plant pala ng BOC. Una nang sinabi ng customs na lehitimo ang kanilang isinasagawang destruction operation noong August 19.
1: This is not how you conduct an entrapment operations. Diba, nag-budging sila, pinilis yung mga tao namin, kinapkapan. Nasaan dun yung entrapment na nangyingi ng pera? Diba? So they have to do a lot of explanations.
0: Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mabilis na aksyon ng PNP sa kaso at giit niya pa kung tunay na sangkot ang kanyang mga tauhan sa umano'y illegal na bentahan ng sigarilyo.
1: If they have proof, text messages or what, na nangingin ng tao namin, hindi ko rin to-tolerate. But that's not how you conduct an entrapment operation.
0: Una na ring iniulat na nagkaroon umano ng kalituhan sa operasyon matapos malaman na ang target na lugar ng Regional Highway Patrol Unit ay nasa ibang lokasyon at hindi ang pinagsasagawa ang destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo ng BOC. Pero ayon kay Nepomuceno, walang dahilan para malito o magkamali ang kapulisan sa kanilang operasyon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: Kung numbers game daw ang labanan, walang bigat ang kaso ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa umunoy flood control scandal. Ayon sa company ni Romualdez, kung balanse ang testimonya, pabor o tutol sa akusado, dapat panigan ang batas ng kongresista dahil sa presumption of innocence. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni John Manalo.
1: Pinababasura ng kampo ni dating House Speaker at ngayon Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering sa Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng recantation o pagbawi ni Orly Goteza na dating security aide ni former Ako Bicol Representative Zaldico ng kanyang testimonyang nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez. Sa 25-page supplemental affidavit na inihain ni Romualdez nitong Webes, August 20, iginiit ng dating House Speaker na walang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na makapagpapatunay na ginawa niya ang mga krimeng ibinabato sa kanya. Kinakailangan din anya itong sundan ng anti-graft body base sa Section 3, Rule 5 ng 2026 Ombudsman Rules of Procedure. Paliwanag ng kampo ni Romualdez, gumuho na ang mga testimonya ng mga testigo na ginamit laban sa kanya. Matapos bawiin hindi lamang ni Goteza, kundi ng hindi bababa sa 32 individual ang mga naunang saraysay nito. Kabilang sa mga naturang individual ang mga dating security aide, staff at driver ni Ko at maging ang 5 sa mga tinaguriang 18 Maleta Boys. Kasama ang kanilang mga testimonya sa isinumiteng supplemental affidavit ni Romualdez. Giit ng kampo ng dating House Speaker, hindi pwedeng isantabi ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman ang pag-amin ng 32 individual sa kanilang panibagong salaysay na hindi naganap ang pag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Inihanda rin anya ng maaga at pinapirma na lamang sila sa mga naunang affidavit kapalit ng pangakong pinansyal na tulong at benepisyo. Pagdidiin din ni Romualdez, wala pa rin kahit isang opisyal ng DPWH o government contractor ang nagpapatunay na tumanggap siya ng kickback. Wala rin anyang financial records na nag-uugnay sa kanya sa kahit anong illegal na pondo o transaksyon. Dahil dito, ipinapanawagan ng kampo ni Romualdez ang pag-iral ng equipoise rule ng Korte Suprema o ang pagpanig sa akusado base sa constitutional presumption of innocence.
2: When the evidence for or against the accused or the respondent is on the balance, meaning that there's equal weight of testimony, the doubt must be resolved in favor of the respondent or the accused because we always have to adhere to the constitutional presumption of innocence. So in this case, if that is the case, if it is a numbers game, then the ombudsman has no reason to maintain this case but must dismiss it in favor of the accused because of that presumption.
1: Sa ilalim kasi ng equipoise rule, mas may laban ang akusado kung pantay ang bigat na mga ebidensyang pabor at laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.

0: Suportado ng grupo ng psychologists ang total ban sa online game na Roblox kasunod ng seri ng karahasan sa paaralan. May teore raw kasing nagpapatunay na posibleng gayahin ng mga kabataan ang kanilang mga napapanood. Sa Ateneo de Zamboanga University, kasado na rin ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pamamaril. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Patuloy ang pagdagsa ng mga residente sa labas ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School para mag-alay ng panalangin at bulaklak bilang pakikiramay sa mga naapektuhan sa nangyaring pamamaril sa loob ng school campus. Bukod sa mga bulaklak at kandila, may nag-alay din ng isang sulat para sa mga biktima ng school violence.
2: Kita kasi ko po sa kanya na ano pa talaga siya, ano sa pamilya talaga, mapagmahal at marami siyang ano pa ambition sa buhay niya. Kaso lang, that time may nangyari sa kanya.
1: Una lang sinisi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang online game na Roblox na siyang naka-impluwensya umano sa grade 8 student para gawin ang pamamaril. Kaya isinusulong niya ang total ban nito sa bansa. Suportado naman ng Psychological Association of the Philippines Western Mindanao Chapter ang panukalang ito. Ayon kay Junibee Manganohoy, Western Mindanao Chapter President, apektado ng overexposure sa violent online games ang kaisipan ng mga bata.
3: That is the theory of the social cognitive learning of Albert Bandura. So, pwede nating sabihin na ano nakikita ng mga bata sa videos man or sa picture, pwede nilang kunin or pwede silang ma-imitate dito at pwede nilang gawin ito sa iba.
1: Pabor din ang grupo ng mga psychologists na magkaroon ng restriction sa paggamit ng social media ang mga menor de edad. Nananawagan din sila sa mga netizen na huwag nang ikalat ang video kaugnay sa Ateneo school shooting. Magsasagawa naman ng security audit ang Ateneo management habang bibili rin umano sila ng x-ray machines at dagdag ng mga security camera at metal detectors.
4: Beginning Monday, we will implement more thorough vehicle inspections, stricter ID checks, closer monitoring of entry and exit points, and tighter control of visitor access. These procedures may take more time, especially during entry. We ask everyone for patience and cooperation.
1: Sa Martes, inaasahang haharapin ng Ateneo Management ang mga magulang para pag-usapan ang kanilang mga hinaing at issue patungkol sa seguridad ng kanilang mga anak. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
5: Bukod sa social media consumption, mas malaki raw factor ang relasyon ng isang bata sa kanyang pamilya pagdating sa kanyang behavior. Kapag daw kasi kulang ang mga ito sa pagkalinga, sa ibang bagay nila ibinabaling ang kanilang atensyon.
6: Maraming factors ang nasa likod ng pamamaril ng ilang high school students sa Tacloban noong Hunyo at sa Zamboanga naman nito lang nakaraang linggo. Pero para kay Dr. Bernadette Babes Manalo, isang psychiatrist sa St. Luke's Medical Center, ang pagsubong ng copycat phenomenon ang kailangang bantayan sa mga kabataan.
7: We're in kind of condone, no? With that kind of behavior. Kaya nga sabi natin pag mga ganitong incidents after the reportings, nothing anymore kasi people or other children, no, will have this strong notion na okay lang pala, no, sisikat ako na, so this phenomena should be stopped.
6: Ayon sa mga pag-aaral, ang phenomenon na ito ay psychological in nature, kung saan ang isang aksyon ay ginagaya at kadalasan daw itong naoobserbahan sa mga violenting behavior kabilang na ang krimen. Hindi lang daw isang factor gaya ng social media ang nasa likod ng copycat phenomenon, dahil malaki rin daw ang papel ng pamilya at ang psychological strength ng isang bata pagdating sa vulnerability niya sa external influence. Mahalaga raw na ma-filter ang kanilang social media consumption. Sa tagal ng doktor ni Manalo, kapansin-pansin daw ang kaibahan ng henerasyon ng mga kabataan ngayon dahil
7: for me, it's more of current changes in the current trends right now when it comes to communication,

0: the child is not solid when it comes to their concept about themselves, no? They usually look for it outside.
1: Bukod sa adolescent children, isinama ni Dr. Manalo sa listahan ng mga vulnerable sa ganitong phenomenon ang may mga anxiety o depression na sa video games ibinabaling ang kanilang atensyon as a means of escape. Mismo ang Department of Education na ang nagsabing hindi maituturing na isolated case ang school shooting sa Pilipinas matapos ang panibagong pamamaril ng isang high school student sa Ateneo de Zamboanga.
2: Bagaman sa bahay anya nagsisimula ang pundasyon ng isang bata, ang kalakhang tugon laban sa school shooting para kay Manalo ay nasa kamay pa rin ng gobyerno. Suportado ni Dr. Manalo ang social media ban para sa mga menor de edad, maging ang pagdami ng psychosocial support sa mga eskwelahan.
3: Suportado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga inisyatiba ng Kongreso para protektahan ang mga kabataan mula sa umano'y online grooming. Kasunod ito ng school shooting incident sa Tacloban at Zamboanga at isa pang foiled attack sa Calamba, Laguna. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, mahalaga ang pagkakaisa ng mga sangay ng gobyerno at suporta mula sa executive branch. Patunay lang din daw ang mga kasong ito na dapat panagutin at singilin ng digital platforms para hindi sila magamit sa exploitation. Hindi raw dapat optional ang kaligtasan ng mga kabataan, kaya sino mang susuway o may pananagutan sa mga kasong ito, dapat handa ring pagbayarin ng gobyerno. At kaugnay ng mga balitang yan, makakausap natin si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Sec Aguda, magandang gabi po and thank you for your time.
4: Hi, happy Sunday and good evening, George, at saka sa mga nakikinig sa inyo ngayon.
3: Well, Secretary, kung ang DICT po ang tatanungin, paano po ba mareresolba ang problema ng online grooming na nauuwi nga sa karahasan sa loob ng paaralan?
4: Well, nagsisimula yan dun sa vigilantly binabantayan natin yung mga platform. And hindi lang CICC at saka DICT, but kasama na yung mga parents at saka yung mga telco. So, lately, kung makikita nyo, nagsabi si PLDT, di ba? They voluntarily started taking down almost 500 plus sites. Blina-block nila. Si Converge is the same. Yung mga telco nakikipagtulungan na actively tinitake down nila. Dati kasi, George, kailangan sulatan namin sila bago nila i-take down. Ngayon, tine-take down nila. Tapos, as we speak ngayon, nakikipag-ugnayan tayo doon sa mga platform owners like Roblox. Next week, magpapadala sila sa atin ng report nila na mga katulong doon sa investigasyon, doon sa nangyari sa Ateneo. At the same time, bibigyan nila kami ng update doon sa mga safety features ng platform nila na utang pa nila sa atin. Tandaan nyo, dati, sinabi namin na baka ma-block sila kapag hindi nila implement yung mga youth safety measures na in-implement naman nila, pero kulang pa yon. May mga ilang measures pa sila na kailangan i-deliver and ang deadline is bandang October.
3: Ano pong mga measures po yung binabanggit nyong hindi pa nila nagagawa?
4: Well, unahan natin yung mga nagawa na. So, linagyan nila ng parental control. Default yon. Second, naglagay sila ng Roblox for kids. Doon sa mga bata, sa mga teenagers, Roblox Select. Tapos doon sa mga matatanda, yung may adult content, Roblox na. So yung mga bata dapat hindi maka-access ng mga ganung content. Tapos yung mga chatter doon sa messaging nila, binabasa nila for context-based violence or OSAE or any violation, kinakat nila. Then sinabihan din nila yung developer community nila na i-screen na nila ngayon yung mga games. Yun yung nagawa na. Mga a few months na rin na implemented yan. Yung mga kulang ay, one, isinusulong namin yung dapat pagka mag-activate yung customer nila, ang gagamitin, national ID. Para talagang verified yung personality. And second, magtayo sila ng opisina dito sa Philippines para mabilis yung coordination natin sa kanila. Hindi yung ang kausap ko sa US, nare-recognize naman nila yung mga bagay na related sa NVE, protection for the youth, kailangan mabilis ang aksyon. So, yun yung mga hinihintay na namin sa kanila.
3: Okay, so with the sound of it, Secretary, what can you say about the renewed call para i-ban na talaga yung Roblox? Even Secretary Remulla is asking for it. Ano bang tingin niyo po doon?
4: ay, ano naman, may basehan naman yon. Sabi nga ng mga Psychiatric Association,

0: John Gerd, di ba? Na may basis na yung mga nakikita ng mga kabataan, lalo na pag hindi mo na moderate, eh nagtra-translate into bad behavior. Kailangan lang balansin natin kasi ngayon meron din tayong mga kababayan na kumikita sa game development. Nagde-develop sila ng game na maayos naman. May mga games for education, games for community getting together, na at the same time, they earn money. Yan yung sa Game Development Association naman. At saka hindi mo rin ikakaila yung mga bata, may natututunan din sa Roblox. Hindi lang naman kasi violent games ang meron sa Roblox.
1: Okay.
0: Meron din yung mga games na nakakapag-aral. Kaso binabalansin natin, ang gusto natin, ma-maintain natin yung mga positive aspects ng Roblox, tapos matanggal natin yung hindi magandang aspeto. Bigyan kita ng example, mabilis lang. Kung maalala nyo dati si Gorbox, di ba?
1: Oh, yes.
0: Masyado siyang violent game. Black na siya ngayon. Kasi nakipag-coordinate kami sa Gorbox, ayaw nila mag-implement ng mga safety features. So kami ng DICT, CICC, at saka mga telco, we came together and decided na pa-block na natin yan. So yan, na-block yan. Si Roblox nagko-comply, hindi pa 100% compliant doon sa mga safety measures na kailangan, pero may deadline po yan. Kapag hindi sila nag-comply, yun, baka matuloy yung blocking niya.
1: May dalawang buwan pa po sila. Pero, Secretary, ang binabanggit nyo nga po, you coordinate with other offices sa mga telcos. Hanggang saan ho ba yung kapangyarihan ng DICT to actually implement and regulate these platforms, these devs, no? In terms of, kung halimbawa may kailangan ayusin, sabi nyo kanina sumusulat pa kayo sa telco pero nagkusa lang this time. So, can you discuss it to us briefly?
0: Pagka talaga may clear violation in law, example, OSIEC SISAEM, o kaya nagbebenta ng contraband, illegal na gamit on the internet, immediately yun, nababan namin yun. Mm-hmm. Kaya namin yun. Ang mga bagay-bagay tulad doon sa games o kaya yung fake news, for example, or deepfake, yun, nasa gray yun. Kasi kakailanganin natin na mas specific na batas para mas mabilis yung action. Hindi sa wala kami magagawa. Ang ginagawa nga namin, tulad ng Gorbox, di ba? Nung napatunayan namin na nakakasama talaga yan, umaksyon na kami kagad. Pero syempre, binigyan pa muna namin ng pagkakataon yung Gorbox na patunayan nyo sa amin na pwede kayong maglagay ng safety sa mga kabataan. Hindi nila nagawa, natanggal sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung Roblox naman, may mga ginagawa sila. And as I've said, next week magbibigay sila sa atin ng status. Kasama na dyan yung information na pwede natin magamit para sa investigasyon doon sa nangyari sa Ateneo. At the same time, yung status ng compliance nila sa atin.
1: Pero
0: supportahan namin yung mga batas na sinusulong ngayon sa Kongreso at sa Senado para bigyan ng mas matinding kapangyarihan ng DICT, CICC, NTC na mag-regulate proactively.
1: Yun nga po, Secretary, no? Marang matagal na itong pinag-uusapan, pero it seems like nahihirapan yung Kongreso magpasa ng batas na magre-regulate at magpapanagot sa digital platforms. Bakit po ba sa inyong palagay?
0: Binabalansi kasi nila yung yung positive and negative impact ng kahit anong regulation. Sa Australia, for example, matagal nilang pinag-usapan bago nila binan yung social media sa mga kabataan, 16 and below. Yung sa Kongreso, last year, pinag-usapan na yung ano ba yung edad, 13 and below, 16 and below, or 18. Tingin ko buong mundo papunta na doon sa 16. Mm-hmm. At saka yung mga iba pang mga bagay-bagay na kailangan nilang matanto para balance. Kasi tulad ng social media, marami rin namang good uses ang social media.
1: Pero wala po bang lobbying, Secretary, ang mga tech companies?
0: In terms of wag
1: para hindi po makapagpatupad ng batas to regulate them.
0: Wala na, not to my knowledge, mas malakas yung nagtutulak ng active regulation. Kami, DICT, kasama yung mga other NGOs and community-based organization, nagpa-participate kami sa TWG. Yung mga platforms, wala naman akong, in fairness to them, ang lagi nilang sinasabi, pag nandiyan na yung batas, susunod sila. Mm-hmm. No exception. So, wala akong nakikita sa kanila na actively preventing the work to put the law into place.
1: Okay, so kung total ban po sa Roblox, yes or no, Secretary, what do you think?
0: Pag hindi sila nag-comply sa youth safety requirements namin, ano yan, maliwanag na ban yan.
1: Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, DICD Secretary Henry Aguda.
0: Salamat. Good evening.
2: Iniintriga ngayon ang IG story ng aktres na si Ellen Adarna na tila patama umano sa aktor na si Derek Ramsey. Ellen posted in full caption and I quote, "Lack of due diligence, poor discernment, or just another excuse to blame someone else." Say ng netizens, this could be about Derek's Porsche controversy which is now under investigation dahil sa plate at importation document issues. The actor, in his part, is seeking explanation from the dealer while also expressing his readiness to coordinate sa pagulong ng kaso. Naninindigang siyang he bought the car in good faith at hindi raw siya smuggler. Brad Pitt at Angelina Jolie's daughter Vivian is set to officially drop her father's surname. Nag-publish ang 18-year-old ng newspaper notice sa Los Angeles Daily Journal bilang bahagi ng legal process para sa kanyang name change petition. Ayon sa court documents na nakuha ng international media, lumabas ang notice once a week for 4 consecutive weeks mula July 24 hanggang August 14. The ad also said, sino mang tututol sa name change ay pwedeng maghain ng written opposition bago ang final hearing. Once approved, opisyal nang mawawala ang Pitt sa legal name ni Vivian. Ilang lugar sa bansa, baha pa rin. At update sa bagyong Saudel, tutukan. Susunod yan sa Agenda Weekend.
3: Araw-araw, ang daming issue.
4: Ang daming away.
3: Kanya-kanyang opinion.
4: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
3: What's the point?
5: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
6: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
5: Teka, ininis siya lang ah.

0: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes.
1: Wala raw dahilan si Senador Panfilo Ping Lacson para questionin ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Pero totoo raw na may lung condition ang senador kaya lumipad pa ibang bansa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Garibe.
2: May dinaramdam sa kanyang baga si Senator Loren Legarda. Yan ang kinumpirma ni Senator Ping Lacson kasunod ng paghahain ni Legarda ng extended medical leave. Nalaman niya ito na makipag-ugnayan daw sa kanya si Legarda nitong mga nakarang araw habang nasa ibang bansa ang senadora.
3: Tumawag siya sa akin minsan. Sinabi niya lang na may problema raw yung kanyang lungs. Kaya and I can only sympathize with her kasi medical leave talagang at chinek ko rin sa mga kasamahan ko sa majority.
1: Opo.
3: Totoo nga raw na meron siyang dinaramdam.
2: Sabi ni Lacson, may basihan ang medical leave ng senadora. Wala rin anya siyang dahilan para pagdudahan dahil kailangan niya talaga ang medical check-up bukod pa sa kanyang legal battle dito sa Pilipinas. Sabi ni Lacson na nalulungkot daw siya maging si Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil dati nilang kakampi si Legarda sa Senado na matagal nilang nakasama sa tinaguriang Mythical Five. Sa huling pag-uusap daw nila, dama ni Lacson ang lungkot sa boses ng senadora at mistulang nais nitong umiyak habang sila ay nag-uusap.
3: I just hope na everything goes well sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, italang ganyan ng buhay, ang importante yung health mo.
2: Hindi na raw inusisa pa ni Lacson kung nasa ang bansa si Legarda dahil hindi naman niya trabaho na alamin ito. Tanging nais niya ay ligtas at maayos ang lagay ng kapwa mambabatas. Tinawag naman ni Lacson na fake news ang naglabasang impormasyon na nasa ibang bansa si Legarda para humingi ng asylum. Paliwanag ni Lacson, wala pa namang kaso si Legarda at tiniyak naman daw sa kanya ng kapwa senador na matapos ang medical evaluation niya ay uuwi rin siya sa Pilipinas para harapin ang kanyang legal battles. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinangalanan na si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang officer in charge ng National Capital Region Police Office. Papalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Aberin na nagretiro ngayong araw, August 23. Sa pagtanggap ni Abrahano sa kanyang posisyon, ito ang kanyang pangako.
4: To the people of Metro Manila, you should expect your police to be present, responsive, professional, and respectful. You should not be influenced or connections to receive proper police services. Kapag kailangan ng police, dapat may umi-respond. Kapag humingi kayo ng dulo, dapat may tinukol.
0: Si Abrahano ay miyembro ng Philippine National Police Academy Class of 1996. Bago maging NCRPO OIC, pinamunuan ni Abrahano ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Naging hepe rin siya ng Police Regional Office sa Caraga Region at direktor ng PNP Aviation Security Group.
1: Tama na raw ang paggamit sa resiliency ng mga Pilipino para isantabi ang epekto ng anumang sakuna. Yan ang panawagan ng mga taga-Hagonoy dahil hindi pa man humuhupa ang baha. Nagbabadya na naman ang panibagong sama ng panahon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mica Razon, live mula sa Hagonoy, Bulacan. Mica.
5: IV, personal ngang nagpunta kahapon dito si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Cabinet Secretary Benhur Abalos para personal na bisitahin ang mga nasirang seawall sa bayan ng Paumbong at Hagonoy, Bulacan. Ayon sa Kalihim ay zero cost daw sa gobyerno ang pagpapasaayos ng seawall dahil kasama pa ito sa 5-year warranty. Pero gagastos pa rin daw ang pamahalaan dahil may mga pinabago siyang disenyo dahil nga substandard yung pagkakagawa dito sa mga seawall na ito. Hindi nagpalubog sa
6: hindi nasabihin, nasawang-sawa na kami at hindi kami sanay kasi naging very resilient ang mga taga-Hagonoy eh. Hindi na kailangan ngayon ng resiliency pag ganito na ang sitwasyon.
5: Bago pa ang pagbisita kahapon, dinaan na nila sa tarpaulin ang hamon kay DPWH Secretary Vince Dizon at PBBM.
7: Tingnan naman yung aming kalagayan, yung paghihirap ng aming mga mamamayan at yung pong sakripisyong ginagawa ng iba sa amin upang mapag-aral lang yung kanilang mga anak.
5: Gigit pa ng grupong Tindig Hagonoy, ang kanilang hamon sa pamahalaan ay paraan na rin nila ng paghingi ng hustisya. Dahil sa kabila ng kanilang taon-taon ng pagkakalubog, ay siya palang pag-apaw ng pondo para sa mga flood control projects na kung hindi nga substandard ay ghost naman. Isa sa mga dumadaing pa rin ng hagupit ng baha sa lalawigan ay si Angel. Kwento niya, nang dahil sa impeksyon ng tubig baha, ay kinakailangang putulin ang isa niyang binti.
6: Isa nga sa buhay na patunay ang aking kondisyon na ito ay nababad ng dalawang araw sa baha at na impeksyon at wala kami naging choice kundi ipaputol ang aking paa.
5: Nawala man daw ang bahagi ng katawan ni Angel, mananatili pa rin naman daw na buo ang kanyang paninindigan sa kanyang bayan na pinagnakawan ng pondo at disenteng buhay. Lalo na ngayon, hindi pa man humuhupa ang baha, may banta na naman ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Ivy, malungkot nga na balita mula dito sa Hagonoy. Kinumpirma ni Mayor Mendoza na may tatlo na ngang namataya dahil sa tubig baha. Yung dalawa doon ay nakuryente umano at yung isa ay isang matandang babae na umano ay nahulog sa tubig mula sa kanyang kinahihigaan. Ayon naman kay Mayor Mendoza ng Hagonoy ay nagpadala na sila ng bigas at cash assistance pati ang DSWD. Ngayon naman, Ivy, nandito tayo sa kapilya ng San Agustin na kung saan makikita mo sa aking likuran ay patuloy na dinadaos ang misa sa kabila na binabaha na ang kanilang kapilya. Kanina may mga nakausap tayo na nagsisimba. Isa sa kanilang mga panalangin ay sana mabalik na yung mga ninakaw na pera sa kanila dahil nga isa ang Hagonoy sa mga pugad ng flood control scandal. At hiling pa ng isa sa mga nagsimba ay mag-repent na ang dismiss district engineer

0: na si Alcantara at ang kanyang assistant na si Bryce Hernandez. Balik sa'yo, Ivy.
1: Micah, meron na ba tayong numbers kung ilan yung total death toll at injured mula dyan sa Hagonoy?
0: Ivy, kanina kausap natin si Mayor Charo Mendoza. Sabi niya, ang kauna-unahang casualties pa lang daw na naitala mula dito sa Hagonoy ay 3 pa lang daw so far. Ivy?
1: Maraming salamat, Micah Razon. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.
2: Hindi pa rin nakakaahon mula sa baha ang mga residente ng Pampanga sa kabila ng ilang araw ng pagkalma ng panahon sa lugar. Sa Makabebe, kapansin-pansin pa rin ang paggamit ng mga residente ng bangka para makaiwas sa paglusong sa baha. Ganon din sa isang subdivision sa Apalit, bangka rin ang gamit ng mga residente para makalabas at makabili ng kanilang mga pangangailangan. Baha rin ang ilan pang mga barangay sa San Simon kung saan abot pa hanggang tuhod ang tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Bacolor, Sasmuan at Lubao. Batay sa datos ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office, 256 na barangay mula sa 16 na LGU pa rin ang baha. Pinakamarami sa bayan ng Candabat, Mexico, na tig-27. Aabot naman sa 314,000 families o higit 1 million individuals ang apektado ng masamang panahon.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
3: Ivy, sa ngayon patuloy ang monitoring natin sa 3 iba't ibang bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. So una na dyan si Typhoon na may international name na Saudel at huling namataan 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay na ang hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna. So ibig sabihin, unti-unti na itong nalalapit sa kanyang pagiging super typhoon category. Nakikita natin na ito'y papasok ng ating PAR base sa latest track ng PAGASA sa araw po ng Lunes, maring sa tanghali or sa hapon, at bibigyan natin ng local name na Obet. So balit sa pagpasok niya ng PAR, maaring manatili lamang ito ng 1 hanggang 2 araw dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. So wala pa tayong nakikitang landfall scenario. So balit nandyan nga yung possibility na ito'y mag-enhance ng southwest monsoon or magpalakas ng hanging habagat, particularly dito sa Luzon, including Metro Manila. Yung dalawa pa nating minomonitor na tropical depressions, yung isa dyan, Tropical Depression Gainari, ito po yung dating sibagyong Neneng, nasa 520 kilometers hilaga ng Batanes, nandito sa may East China Sea, at hindi naman nakaka-apekto or papasok pa muli ng PAR, habang yung Tropical Depression sa may silangan ng Southern Luzon, 1,265 kilometers away, at kumikilos pa silangan. So ibig sabihin, unti-unti naman itong lumalayo sa ating kalupaan. At subalit, nandyan pa rin yung chance sa pagsapit po ng Miyerkules susunod dito kay Bagyong Saudel or Obet, itong Tropical Depression, at maari rin pumasok ng PAR dito lamang sa may hilagang bahagi din po ng Philippine Sea. So mali din ang chance na ito ay magla-landfall. Within 24 hours, pinaka-apektado po ng habagat pa rin or southwest monsoon ang lalawigan ng Batanes kung saan madalas ang malalakas na mga pag-ulan. Habang asahan within 24 hours ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Metro Manila, ngayon din ang Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So make sure po na kung lalabas po ng bahay by tomorrow, sa mga papasok, sa eskwela at sa trabaho ay magbaon po ng payong or kapote. Habang natitirang bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms at marami pa rin lugar dito sa Visayas and Mindanao ang hindi uulanin, makakaranas ng mainit at malinsangan na tanghali. At yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Balik sa iyo, Ivy.
1: Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estareja.
2: Ibinida ni newly appointed Health Acting Secretary Edwin Mercado ang bentahe ng kanyang mga karanasan para pamunuan ang kagawaran. Kabilang sa mga target ni Mercado ang full implementation ng Universal Healthcare Act. Yan ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
4: Welcome to you. Inilatag ni Acting DOH Secretary Edwin Mercado ang kanyang mga nais gawin sa ahensya sa kanyang unang guesting sa Wellness is Wealth ng Billionario News Channel. May advantages si Mercado bilang dating PhilHealth Head para pamunuan ang DOH dahil more or less

0: outdated at unrealistic ang poverty standards ng gobyerno. Ayon yan sa think tank na Ibon Foundation, kaugnay sa latest poverty incidence figures. Sabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, posibleng gawing justification ng gobyerno ang decline ng poverty incidence para lalong magtipid sa pagpopondo ng ayuda at iba pang social programs.
1: Almost certainly underestimates the real number of poor in the Philippines. But even worse, if the government takes it too seriously, that will actually lead to less ayuda programs, less of a sincere attempt to revisit its policies that don't create enough jobs and decent work.
0: Una nang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na nasa record low na 9.7% ang poverty incidence sa mga Pilipino noong 2025. First single-digit level ito, pero para sa Ibon Foundation, hindi raw dapat i-overstate ang numero. Partikular na ikinababahala ni Africa ang umano'y budget cuts sa pondo ng 4Ps para sa proposed 2027 budget.
2: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang framework sa pagbuo ng critical minerals industry sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 122, ipinag-utos ni PBBM ang pagtataguyod sa exploration, development at pagpoproseso ng mga mineral habang hinihikayat ang investment sa mga produktong ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics. Magpapatupad din ng DENR sa pamamagitan ng Mines and Geosciences Bureau ng National Exploration and Mineral Reservation Program para matukoy ang bagong critical mineral deposits. Batay sa pagtataya ng MGB, nasa 9 milyong hektaryang lugar sa bansa ang posibleng may mineral reserves.
3: Nag-part ways na umano ang aktres na si Bea Alonzo at ang kanyang veteran talent manager na si Shirley Kwan. Ayon sa isang source, Kwan stopped managing Bea since August 11. Billionario.com previously reported that Cost Camp blamed Kwan and public relations practitioner Alan Herman for the delay in Bea and the Pure Gold heir's wedding. Ayon pa sa source, nasaktan si Kwan dahil hindi siya pinagtanggol ni Bea. Kwan has not confirmed any of the reports. Meanwhile, PR practitioner Chris Cahilig currently handles Bea's management. Stars of the show ang mga asong Pinoy sa palarong pang-aspin ng Philippine Animal Welfare Society. Iba't ibang activity ang pinagbidahan ng fur babies. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
4: Naging center of attention ang mga aspin sa palarong pang-aspin ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS kasama ang kanilang fur parents. Isang throwback sa mga paboritong larong Pinoy tulad ng kaliwa o kanan, luksong baka, tumbang preso, pawbitin, sandok palayok, at Mount Makiling, kung saan aspin ang bida.
5: This is a celebration of the aspin or asong Pinoy kasi hindi na sila asong kalye or askal, aspin sila. We just want to show na pwedeng maraming activities din with your aspin.
4: At hindi lang ito about competition, kundi about bonding, playtime, at giving our aspins a chance to shine.
5: We want the aspins to be the number one pet of choice ng Pinoys kasi sila yung sariling atin. Ang ating sariling aspin ay may matalino, maganda, talented, and they can make excellent companions.
4: May special pet buffet din with dog-friendly dishes. At may special screening din ng Runo, a 15-minute animated film about an aspin searching for her owner in the middle of a zombie apocalypse. At mas special dahil nakilala rin si Burrito, ang real-life aspin na naging inspiration sa film.
6: Sa likod ng fun, games, at cute dog moments, may mas malalim na mensahe ang PAWS na ang mga aspin ay hindi lang just a dog. At katulad ni Chan, sila ay loyal, loving, at deserving ng pagmamahal at special sa mga puso ng mga Pilipino at sila ay deserving na magkaroon ng forever home. para sa Agenda Weekend. Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Kumpleto na ang contenders para sa semifinals ng Billionario Quiz Bee. Kilalanin ang latest quizzer na umabante sa next round sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
7: Three college students, three universities, one spot in the Billionario Quiz Bee semifinals. Kent Agares of UST, Joey Ocampo of Ateneo, and Basil Valoria of UP Diliman battled it out in the latest Billionario Quiz Bee elimination round. With every question and every buzz, the competition was anyone's game. Valoria, a geography major known for his love of reading, helped prepare him for the competition.
8: My endless search, my endless readings are worth it because that's really one of my hobbies, you know, just reading about different things. I think that's something that would really help me here in this quiz bee.
7: And that knowledge paid off in the second round. Valoria chose a category closely tied to his field, giving him the edge needed to overtake Joey and secure the win.
9: Francisco Pizarro, Basil is correct. It is Francisco Pizarro, come from behind win for Basil over Joey and Kent.
7: Pero hindi pa dito natapos ang laban para sa representative ng UP Diliman. Sa bonus round, hinarap niya ang 10 Latin questions sa loob ng 1 minute at lahat, nasagot niya ng tama.
9: That's 10 out of 10. Amazing. So that's 30,000, that's 11,000. You take home 41,000 pesos, Basil. And the best part is you'll be back, of course, for the semifinals of BQB.
7: Dahil sa perfect bonus round, umabot sa 41,000 pesos ang kabuwang na panalunan ni Basil Valoria at napasok na siya sa Season 2 semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
3: The annual Indigenous Peoples Games was once again held in Mindanao. Bidarito, hindi lang ang galing ng mga manlalaro, kundi pati na rin ang kanilang makulay na kultura at tradisyon. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Jonas Lavarias.
10: Matagumpay na ipinagdiwang ang second leg ng 2026 Indigenous Peoples Games sa San Agustin, Surigao del Sur matapos ang dalawang araw na paligsahang nakatutok sa sports, culture at tradisyon ng mga katutubo. Nagsimula ang program sa isang traditional ritual ng Manobo tribe bago sinunda ng makulay at engrandeng parada na dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang indigenous communities. Ang IP Games ay yearly event ng Philippine Sports Commission na layong bigyan ng pagkakataon ang mga indigenous peoples hindi lang maipakita ang kanilang galing sa sports kundi pati na rin i-highlight ang kanilang kultura at tradisyon. Ang San Agustin ang nag-host ng second leg ngayong taon at ayon sa local government, posible itong maging regular na aktibidad ng bayan.
11: It is one of my pillars itong sports activity. So tamang-tama talaga na when the PEC offered this kind of games, sabi ko it's a good idea na at least itong mga IPs people, indigenous people, mapasama natin sa dito sa atin.
10: Bukod sa competition, nagkaroon din ng IP forum na tumalakay sa rights, identity at iba pang usaping may kaugnayan sa indigenous peoples.
12: Ito po ay isang malaki pong kaganapan dito sa amin, lalong-lalo na po sa amin na IP. Sa pagpanalo namin na ipapanalo po ang laro. Kung hindi, ito po ay maipakita namin sa hindi lamang sa IP. Kung hindi sa buong Pilipinas na nananatili po sa amin na tribo ang kultura at tradisyon po namin.
10: Para naman sa Philippine Sports Commission, simple lang ang role ng ganitong programa.
13: Sa PSC, we are enablers. We enable, no? So ito, it's just a matter of parang showing them what the IP is and gathering them, then we organize the games. After that, kusa na nilang gagawin yan.
10: Mula sa tradisyonal na ritual, makulay na parada hanggang sa mga laro at cultural activities na ipakita sa 2026 IP Games Mindanao Leg na may lugar ang tradisyon at kultura sa sports. Para sa Agenda Weekend, Jonas Lavarias, Billionario News Channel.
3: Princess Diaries in real life, but make it a

Dapat panindigan mo ito. Huwag kang aasa kahit kanino. Dahil laban mo itong mag-isa eh. Ano pa man ito?

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Mainit na usapin ngayon ang system loss. Ano nga ba ito at bakit kasama sa ating binabayarang kuryente? Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito, ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasanin ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to Episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa. Makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahing nating mga guests?
2: Good evening, Attorney Ina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration. At ang kanilang pinuno na si Admin Almeda.
3: Mm-hmm. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan.
1: 100% electrification. Hindi na tayo household, hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sitio ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente.
2: Pero ang hamon diyan, Attorney Ina and Mirna, ano, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification.
3: Actually, hindi malaki yung binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA.
2: Kulang.
3: Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya.
4: Masyadong.
3: Pero ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.82 billion.
4: Yes.
3: At saka kung may kakaltasan, halimbawa ng pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos.
4: At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo, lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente, di ba? Mm-hmm. At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. At sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir.
5: Go ahead, Aina.
4: Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office?
5: As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%.
4: Okay.
5: Mm-hmm. Ang Visayas is at 93.8%.
4: Mm-hmm.
5: And ang Mindanao is nasa 83% na.
4: So ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall
5: yes,
4: natin na
5: Mindanao
4: average.
5: Mindanao ang mahatak sa electrification rate.
4: And that's why most of our efforts now
5: yes,
4: are in that region.
5: Nakakonsentrate kami sa
4: And
5: Mindanao.
4: Even the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives ito are still under the NEA.
5: Yes, yes.
4: Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources to mm-hmm. towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito?
5: I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place.
4: Mm-hmm.
5: In fact, many ECs are no longer just observing the transition.
4: Mm-hmm.
5: They are participating as...
4: They're already implementing.
5: Implementing renewable energy projects.
4: Mm-hmm.
5: And the readiness of this transition is supported by government policies. No?
4: Okay.
5: As in fact, there are DOE circulars in place. Of which yung tinatawag natin embedded renewable
4: generate.
5: Projects
4: yes.
5: Of which pag may magtatayo ng renewable project, solar for example,
4: mm-hmm.
5: In a certain franchise area within the limit of 10 megawatts, DOE already issued circular to cover that it is exempted from
4: competitive selection process
5: the
4: from the CSP.
5: So I think that is a major breakthrough.
4: Mm-hmm.
5: No?
4: At lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are
5: yeah.
4: already affecting us.
5: All the technical parameters are in place.
4: Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually, nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no, tawag natin. Mamaya, paliwanag niyo sa amin yan, sir. Ha? But how prepared are our electric cooperatives?
5: Alam mo, maganda dito sa industry ng electric cooperative. Talagang totoo yung task force, kapatid.
4: Yes, yung pagtutulungan.
5: Pagtutulungan.
4: Eh, no?
5: Hindi mo sila kailangan katukin.
4: Mm-mm.
5: Pag dumaan ang bagyo, lahat sila nakahanda magpadala
4: mm-hmm.
5: ng kanilang mga contingents, no,
4: mm-hmm.
5: Teams to help the affected electric cooperatives. So,
4: mm-hmm.
5: dinevelop namin yon with the help of I have to give credit to Philreca,
4: mm-hmm.
5: no, and katulong ng NEA ang Philreca sa pagmobilize ng mga linemen
4: mm-hmm.
5: para to help in the restoration. Kaya lang, may setback ng konti.
4: Mm-hmm.
5: No? Nauuna yung mga tao. May mga tao, pero walang materyales.
4: Yun ang problema.
5: Walang materyales. So, doon namin na-conceptualize Doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste, transformer, and conductors, the wires, nandun na sa hub.
4: Okay.
5: So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung one-year supply nila, naka-program na. Mm-hmm. One-time bidding lang.
4: Yes.
5: And 25% of the total yearly requirement nasa buffer stock.
4: Mm.
5: In Masbate, what is a normal 6 months to 1 year restoration? We did it in 28 days.
4: Wow, less than a month. Napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo at nagiging realidad ang mga macro plans na ito. Alamin natin ang tunay na katayuan ng ating mga konsumidor pagkatapos ng ilang paalala. Abangan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Power Shift.

0: Welcome back to Power Shift. Alam naman natin na napakagandang pakinggan ng mga pulisiya at plano kapag pinag-uusapan sa loob ng mga air-conditioned government agencies. Pero ang totoong sukatan ng kahit anong energy policy ay kung ramdam ba ito ng ating mga kababayan. Para malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan pagdating sa kuryente at enerhiya, kinausap natin sila. Heto at pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga hinaing.
1: Karamihan madalas ang brownout ng walang abiso. May abiso man sa Facebook nilalagay nila. Kung halimbawa ang brownout is 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan ang inaano kasi may inaayos daw sila. Minsan sa gabi, doon magbra-brownout. Kung kamilya ko hindi nakakatulog, lalo na mister ko may sakit. Ganun. Action na nila ng maaga, hindi nagagalit ang mga mamamayan sa Pampanga.
2: Yung binabayad natin, hindi naman yun, kumbaga binigay lang, pinaghihirapan natin yun. Kaya sana maging, kumbaga, worth it, sulit para sa aming mga nagbabayad ng kuryente. So sana hindi na po ganun kadalas mawalan ng kuryente, sana po ayusin. Yung mga namumuno po sa amin, kipag-ugnayan po sila sa, bawa po sa amin na taga-apalit, yung sa Pelco 3 po, ayun, magkaroon po sila ng kumbaga project or solution po para po hindi na mangyari yung mga ganun. Kasi sobrang laking epekto din, laking abala po nun sa amin kapag nawawalan po ng kuryente since meron po kaming bata sa bahay.
3: Alam mo, Ivan at saka Myrna, napakahirap talaga na matugunan yung expectations.

0: At sa ating pagbabalik, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ating panayam kay Ginoong Rick Torres ng United Nations Development Program. Ano nga ba ang mga hakbang at mga proyekto na pinapatupad ng UNDP para maibsan ang kakulangan sa kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa? At ngayong gabi ay pag-uusapan natin, ano po ba ang UNDP Philippines?
1: Yung United Nations Development Program is one of the multilateral bodies, one of the UN bodies. Dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong programa. Meron tayong human security and human development. Ito yung about governance, indigenous communities, ginagawa yan. Meron tayong livelihood, of course, economic development. That's one of the biggest problem naman in any country. Mm-hmm. But here in the Philippines, we're quite improving, but we need to support that. And then yung programa kung saan ako located, we call it the Climate Action Program. Mm-hmm. So I'm just one of the managers in the Climate Program team. At yung tinututukan nga namin is renewable energy. Ang kaibahan lang nung ginagawa namin is that, alam mo naman, renewable energy pagdating sa public services, which is under human development, importante yun. Tulad mm-hmm. ng ginawa natin sa Marawi.
0: Sa Marawi, yung greening of hospitals.
1: Kinukumusta ka ng mga board members doon.
0: Ng Lanao del Sur.
1: So tinitingnan natin kung paano ba yung hospital magkaroon ng kuryente kasi madalas ang brownout doon. Pagdating sa livelihood, meron tayo mga isla tulad ng Bordeaux Island o sa Palawan na hindi maabot ng kuryente yan. So paano mo magagamit yung kuryente like solar or hydro? And then nga, yun sa amin, climate action, ano ba ang relationship ng energy sa climate security?
0: Ano ba ang pinakamalalaking challenges na that you encountered dito sa mga programs or projects ninyo?
1: Sa nature kasi ng Pilipinas, alam mo naman, island-based tayo. So ang challenges depend dun sa location. Halimbawa, kung ikaw ay nasa syudad. Mm. Ang unang challenge mo dyan, syempre, dapat regular yung power kasi apektuhan mm-hmm. yung business. Kung ikaw ay nasa upland, na wala ka namang connected sa grid, gusto mo pa rin ng kuryente kasi makapag-aral lang yung anak, makapakinig ka ng teledumela.
0: Ito yung tinatawag nating off-grid. Ibig sabihin, hindi sila nakakonect mm-hmm. Sa main grid ng transmission natin.
1: Oo. Okay. May mga off-grid ka rin na nasa isla.
0: Yes.
1: Mas mahirap yun. Hindi mo maitawid yung kable. Mm-hmm. So ang challenge mo talaga doon is, paano ka ba magkakaroon ng kuryente sa isang maliit na isla? Doon pumapasok yung solar. Doon sa upland na off-grid dyan, may hydro tayo dyan.
0: Mm.
1: So, depende doon
0: kasi
1: sa location.
0: May tubig, may tubig. Because our resources are actually location, or geographic specific.
1: Yes.
0: Hindi naman pwede maglalagay ka ng hydro plant kung wala namang tubig na dadaloy doon. So, ito ngayon, Sir Rick, ano ang nagiging role ng UNDP para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa mga lugar na ito?
1: Yan yung hinihintay kong tanong. Kadalasan tinitingnan ng UNDP as parang funder ng mga projects. Actually, we don't.
0: Hingi ng pera.
1: Ang ginagawa ng UNDP is we really build partnerships. Lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno or international na pwedeng magtulungan para nga matulungan yung renewable energy mm-hmm. or kaya rural electrification. So we build partners, mm-hmm. we try to create what we call APRAS. Naghahanap tayo ng saan pa ba walang nangyayari o paano ba magpatupad ng proyekto, halimbawa sa isang upland community, paano ba natin pwedeng i-engage yung local community on local government. So

0: all questions can be answered by yes.
1: I am on cross, Your Honor, please.
2: Napakadaming Christmas party. Yan ba ay pinapayagan sa confidential funds?
3: I asked the clerk of court to monitor the public statements of the councils.
4: Boss Matam, yung Boss Project, wala pa rin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law.
6: Okay lang na ma-expose yung suggestion.
3: We're not yet there, Council.
6: Okay.
7: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
8: Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: That's another four more gunshots, guys!
9: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
10: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
8: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
11: Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang leader ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung walong isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Nagbiglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napo Core. Pero yung supply mismo, GM Rene, ano, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera.
12: Hindi naman po, Atty. Ivan. Ano? Dahil may sapat naman sila na supply ng krudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply, ang problema lang nila ay yung budget.
11: Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through itong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco?
12: Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, no? Pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, no? Yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung servisyo ng kuryente. Kahit na nung request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakamahal ng operation ng isang diesel power plant. No? Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniskan namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung ilang, halos isang siglo na ang teknolohiya na yan available sa atin, no, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So nag-umpisa po kami na magplano at nakipag-coordinate kami sa mga eksperto, na mga consultants, at sa mga financing institutions. So luckily, we able to access to engage the services of experts to conduct a feasibility study for that particular power plant. And then luckily then we able to have the support of the Development Bank of the Philippines, who provided us the funding. Sabi nga nila nung una, GM, malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga, nang naitayo na namin yun, ay naging 24 hours ang servisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan, no? Kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as general manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, no? It is really compelling on my part, no? Because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, talagang wala talagang maayos na servisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating cooperative.

0: revenue mo. From the sales of electricity and from the universal charge provision or electrification.
1: Yung UCME.
0: Yung UCME. Kaya lang, walang mekanismo si, kuan, si yung ating in the power industry for electric cooperative to access UCME subsidy. Ang nakaka-access lang ng subsidy, si kuan, si
1: private.
0: Si NPC, at sa NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba.
1: NPP and QTP, GM, yan yung mga pribado.
0: Mga pribado.
1: Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla, universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito. At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para mapupunta, para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin?
0: Actually, napakahalaga po ito, Atty. Evan, ano, yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalaking bagay po ito. So ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable yung kan di ba yung equity or equitable access no to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. To be fair also to the off-grid consumer, no? Yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabayad din kami noon. Nagbabayad din kami.
1: Correct. Sa off-grid. Universal charge nga ito. Ano?
0: Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga
1: stranded contract,
0: mga stranded contract cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. Diba? Na hanggang ngayon, nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts. Na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami.
1: So ultimately, it's really a question of fairness.
0: Yes, yes.
1: Fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM?
0: Yeah, kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to have to willing to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin. Bakit?
1: Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon? Yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede nating gawin para kahit napapaano eh mapababa natin yung presyo ng kuryente.
0: Kung titingnan mo talaga yung ano, yung rate structure ng ating mga distribution utilities kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities kasama ang electric cooperative.
1: Taga-collecta lang po kayo.
0: Taga-collecta lang.
1: Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yun, masakit pa rin sa bulsa?
0: Oh, kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, no? Mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron silang mga ganun eh, na teknolohiya. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas? No? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po yun. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage.
1: You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that? And how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement?

0: Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households. Na ang density of of households ay very sparse talaga. Napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. Nagtayo ka na ng 100 poste, ang consumer mo lang, halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganun. So, yun ang ginawa ng ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperatives ng mga kapanahonan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of the players in the industry. So yun po ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo, ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba.
1: So narinig natin kay GM Rene na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin.
2: Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa Ipira, nakalagay na yan na they should be part of development.
1: Yes.
2: And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan, it's a question kung kikita yung private investor na papasok sa kanila.
1: At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge. Una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa.
2: Tsaka siguro ang pinaka-weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-op sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid, actually.
1: Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises.
2: Like Palawan.
1: Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan. You also have Mimaropa area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si GM Rene.
3: Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, Attorney Aina and Mir, na yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o ang isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Jensan, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2. Meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga pribado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya makapag-laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya.
2: Kung wala ng solusyon talaga at talagang failing, yung co-op normally may take over naman yung NEA power.
3: Yun din yung difference nila. Kasi pag electric cooperative ang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno. Kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang, na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan, naaasahan sila.
1: At yan na nga ang kailangan nating maintindihan, na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi.
2: Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino.
3: Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho at mas sumisiglang kabuhayan sa bawat sulok ng bansa.
1: Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift, Hard Energy, Smart Conversations.
4: Your news channel.

0: pinadiran ko pa nung ano, may proyekto ako nung pinadiran ko pa ng Lampastao yung creek.
1: Oh, yung area. Oh,
0: yung area.
1: Oh,
0: pero may mga areas pa rin na ano, na
1: so may nakatira.
0: Not only in ano, in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So, yun ang problema. Compounding the problem is the solid waste.
1: Yun, yes, we heard that you're ano, you've raised this issue.
0: Yes, kasi matagal ko na, a year ago after the flood control mess, sinabi ko na yun, one of the major problems of Metro Manila, kahit idredsyo na idredsyo pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging. Ang Metro Manila now is producing around 10,000 tons of solid waste, garbage.
1: Daily to.
0: Daily. And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, maraming nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and waterways. At bakit? Kaya yan naman ay ang proof niyan, pagka bumabagyo, makikita mo yung Manila Bay punong-puno ng basura. True. And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines.
1: Aray.
0: Imagine, 34%. Yung India comes second, pero 12% lang, 1 billion yung
1: grabe
0: population nila. In China is about 3%, the rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa.
1: Why do you say that only, that there, ilan lang ang nakokollect? 50%?
0: 60 to 60%.
1: Why aren't the rest collected?
0: Well, and there are several reasons. One is corruption. Kasi yung, alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities, may ano na eh, monopolized ng ilang contractors, malalaking contractors. Mm-hmm. They are even financing the elections of mayors. Ha? Kasi,
2: may pera imagine, sa basura.
0: Imagine, ang basis ng kanilang kontrata, clean all. So, pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit na hindi na-collecta,
1: 100%
0: makakollecta.
1: Yun. Okay.
0: May certification. Second, yung system of collection.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, karamihan ng mga roads, pathways, hindi naman napapasok ng mga dump trucks.
1: Okay.
0: So dapat
2: trucks
0: talaga merong system eh. At yung dapat na system, case to case. Dapat on a barangay level. Kasi merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro. Dumadaan lang naman yung truck dun sa main road.
2: Dapat sa kanto. Yung barangay
0: main road,
2: yung magdaan ng truck.
0: Kaya yung mga tao, dadalhin lahat dun sa main road. Doon tatambak. Kaya makikita mo tuwing umaga yung punong-puno yung main road ng mga basura.
1: Yeah.
0: Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun. May mga aso. Tapos, mapupunta yun sa drainage. Tuloy-tuloy sa creek.
2: Dapat meron silang garbage na malaking
0: doon. Walang ganon. Second, alimbawa, yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita sa mga creek, busy sila, alam mo naman, mga poverty-stricken families. So, nagtatrabaho pareho. So, maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapo ng basura, hindi papasok na yun sa trabaho. So, most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So, kaya nga ang proposal ko, dapat may talagang yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house.
1: Mm-mm. I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have
0: yes, pero macro eh. Dapat dito kasi yung
2: LGU
0: micro.
2: Barangay level.
1: So, yun ang kakulangan.
2: And walang budget si barangay sa waste collection?
0: Wala.
2: Diba? Kasi mayor lang ang diba? City level or municipal level lang ang garbage collection.
0: Sabi ko, ang tingin ko, yung dapat talaga, yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema hindi natin,
2: hindi disposal. Hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan
0: natin. Hindi, paano mo ba didisiplina kung wala ka naman binibigay na facilities? Kung kaya nga, pwede silang magigpit kung may binibigay silang facilities. Para
2: kung may tapunan ng basura tapunan na ng convenient.
0: Basura, na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have poor facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Even Vietnam, ang kanilang there are several facilities. They are only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill. Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal. Na maraming issue dati sa nabotas, kita mo sandali lang no, sarado na.
1: Nagkaroon
0: pa ng environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat. At hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko, I've been a chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako.
1: Okay.
0: So, naging area manager din ako ng isang city. So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga plot land, waste to energy.
1: Okay.
0: At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi dahil doon sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan eh, makagawa lang tayo ng isang facility for solid waste disposal, eh hindi natin magawa. Punta lang sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi na, palagay ko nga, medyo
2: may mga best practices kung pwedeng gayahin.
0: At pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila.
1: Sige.
2: Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba?
0: Billion.
2: And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget of each LGU.
0: Yes.
2: Pagdating sa garbage collection.
0: No, disposal sila.
2: Disposal. Okay.
0: Pero ang problema sa MMDA, kasi yung Metro Manila parang may 17 hari.
2: Kasi you're talking hari. About the system earlier,
0: paano sila mapapasunod nung...
1: Because
0: of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution.
1: Yes.
0: Kasi may provision doon na doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government.
1: Okay.
0: Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. Mm-hmm. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon, Quezon City, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, ibig sabihin, paano ka makakatawid?
2: Ang ganda ka na lang.
0: So, yan yung mga, ganun din. Yung interconnectivity ng mga waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela. O maglinis ang Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan sa waterway.
2: Dapat master plan ng buong Metro Manila.
0: Pati roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management para sa mga major thoroughfares. Dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government. Ganun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Sa tingin ko, yun yung
2: kulang. Paano natin gagawin yan? Constitution ba dapat?
0: Hindi.
2: No.
0: Kasi meron ng provision sa Constitution. Kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, yung panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naisip nila, hindi papayag yung mga mayor na mayroon pa silang
2: most. May nagko-control sa kanila.
0: Pero yun naman ang kailangan ng ating, ng Metropolitan Manila.
2: Pwedeng ilimit man lang, di ba? Doon sa certain issues.
1: Ang compromise was for the mayors themselves to be part of the governing body.
0: May kanya-kanya silang political interest.
1: Oo nga.
0: May kanya-kanya silang political interest at kailangan talaga yung point of view ng development on a ano eh, on a parang metropolitan level. Mm-hmm. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yun na, yung mga housing, mm-hmm. yung housing problem, di ba? Transportation problem, mm-hmm. no, solid waste. Dapat may isang nakatutok at accountable mm-hmm. sa mga mamamayan mm-hmm. at merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga Metro Manila.
2: Mm-hmm. Kung para lang siguro do sa mga hindi sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh, 'di ba? So if we already have MMDA, ano it's, dapat yung ginagawa niya
0: to actually
2: support
0: a,
2: the
0: it's
2: Metro
0: actually
2: Manila
0: an office under the office of the president. Mm. So it's more of a support agency okay, to for certain services like solid waste, traffic, mm-hmm. ayan, disposal, ganyan niya. Alam mo, nung panahon ni, ano,
2: time ni Bayani Fernando, parang
0: hindi,
2: maayos
0: ang
2: di
0: pinaka,
2: ba yung
0: hindi, pareho lang mm-hmm. yan. Ang pinaka-effective na governance noon, nung panahon ni, ano, ni Madam Imelda
1: Marcos.
0: Marcos. Bakit?
1: Yeah.
0: Kasi takot lahat.
1: Correct.
0: So, ang batas siya. Hindi, walang...
2: So, depende sa leadership.
0: Oo. Siyempre, lahat ng mayor, pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program, yung mga bliss, di ba? Yung bliss, din nagsimula yung mga bliss housing projects. Mm-hmm. You know. Kasi, meron siyang ano ika nga eh, yung authority nasa kanya mm-hmm. yung MMDA ngayon ang sinasabi ko ngayon it lacks authority pero napakalaki ng responsibility
1: mm-hmm. Lacks authority and questionable yung development part
2: kasi coordination lang ang nangyayari sa kanya parang ganun lang ano
1: correct but actually problema niyan Supreme Court eh mm-hmm. It was the Supreme Court na dati inaano nga MMDA filed suit para mapasunod nila yung mga mayors for the traffic wala eh
0: kasi may local government autonomy
1: correct
0: so, pero kung mayroong regional government that solves the problem
1: yun nga so kailangan i-amend ang local government code because of that
0: well it's just a law na merong ano eh, merong provision sa constitution mm. that
1: at saka dapat tanggalin yung word na coordinate and cooperate kailangan.
0: Yeah, simple lang.
1: Control and supervision.
0: There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs.
2: Maiba naman tayo.
1: Correct. Oo,
2: kasi sige, buti nga ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement si Gutesa.
0: Nakita naman natin na one year na yung SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Mm-hmm. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na reform. So, parang 10 beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panglabing isa?
2: And yet, sinasabi pa ni Kong Toby na si former congressman speaker, ang big fish pagdating sa flood control.
0: Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung prosecution ng mga big fishes eh. No? Mm. Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari na yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, yung President's Budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso. For 3 years.
1: Oo nga eh.
0: So, ibig sabihin, Tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the metro subway, like the inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo pinaalam. At sinabi ni presidente noong 2025, ni-review niya yung buong budget for yung 4,000 pages, tapos hindi niya nakita na natanggal yung mga major projects niya. Parang hindi, there's something wrong. At makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. And it's happening now.
1: Speaking of cover-ups, may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay si Congressman Sandro Marcos. But before you answer this, the spokes will return after this short break.
3: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
4: My name is Antonio.
5: Steve Angels, the movie guy.
6: I'm Cheryl Pixia.
7: Rowena Papasin.
8: Dikmilan Reba. I'm Kevin Manalo.
9: Camila Iman.
10: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
3: BNC International Correspondent is everywhere. Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
11: Bakit parang lahat ng tao galit?
12: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
3: Isang komedyante.
11: Bakit parang lahat may opinyon?
3: Isang kongresista.
13: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
11: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
13: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
11: Hindi lang ito patawa.
13: Paglilinaw ito.
11: So kung ganun dito ron, what's the point?
13: And that's the point.
3: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: programs for, let's say, the DOT, the Department of Agriculture. Yeah.
1: Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, ano, dapat yes, talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung create na independent commission or infrastructure ay wala man lang report.
0: Mm-mm.
1: Ano ba yung nangyari? At okay, yung pinangako ng Pangulo na independent people's commission ay i-create by law, eh hindi rin natupad. So yan yung mga
2: pangako na hindi natupad.
1: Bakit ayaw investigahan?
2: Sabi niyo kanina.
1: Kailangan investigahan niya ang mga. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero correct, after 2028, i-investigahan din ito lahat eh.
2: At saka lalo na ngayon na grabe yung dinadanas ng mga kababayan natin sa flood control, mas lalong nagagalit yung mga tao.
1: That was my speech a year ago. Sabi ko, hanggat bumabaha taon-taon, mahalala yan. At ngayon, nakita niyo naman yung tuloy-tuloy na pagulan. Para bang ipinapaalala ng langit sa mga mamamayan, ang Pilipino, na huwag niyo kakalimutan yan. At ipinapaalala na sa mga sangkot na hindi kayo makakalusot.
0: Correct. Bless it or else.
2: Yeah, oo. And we're talking about ICC. Kung sabi niya na nga, nabanggit niya yung ICC.
1: ICI.
2: Ayan, ako si PRRD, naalala ko. Sabi ni Mayor, sabi po ni Mayor Magalong na mahirap kasuhan si former speaker kasi nga gumagamit siya ng maraming layers. Diba? When he was with the ICI.
1: Kaya nga. So, dapat siguro, yung kung di man siya makasuhan, dapat malaman natin kung paano yung ginawang layering.
2: Para maiwasan
1: na sa susunod.
2: Pero ano dapat tingin niyo yung dapat gawin ni Ombudsman para matugunan po yon? Ganun na lang, walang makikitang evidence dahil wala ang galing ng sistema na ginawa. And that's it. Wala ba kayong proposal sa Ombudsman?
1: Well,
2: kasi hindi ko sure kung gusto kanila, ba ng Ombudsman talaga.
1: Sa kanila kasi yung sa kanila pinaprosecute nila yung mga individual cases eh. Mm-hmm. So wala tayong yung overall assessment of what happened
3: pero
1: in the
3: sir,
1: 19th Congress. Alam naman natin na nangyari ito in the 19th Congress.
3: Pero kung sinasabi ni Pangulo, successful naman daw mga flood control programs and projects dahil mabilis nang humupa ang baha.
2: Band-aid solution na naman siguro yun eh,
3: and
2: diba?
3: Yan ba yung, is that the standard plan for determining na successful ang flood control?
1: Well,
3: should we be happy with
1: in
3: that?
1: In fairness to the president, baka yung nire-report sa kanya nung mga tauhan niya. Pero
2: okay. Pero nakikita niya po sa TV eh kung anong nangyayari.
1: Yan nga. Yun ang nire. Pero kami, ako sa distrito ko, wala namang pinagbago. Lampastao pa rin yung mga dating lampastao.
3: Okay. At saka parang, bakit parang parati tayong nagugulat? Pagka may ulan, we know that it's going to flood, but it seems na yung reaction is parang it's happening again. O, kumbaga, for the first time, every time bumabaha.
2: So, and to think it's getting worse.
3: Yeah.
2: Diba? The flood is getting worse, I think.
1: Well, talagang sabi ko nga, yung especially sa Metropolitan Manila, na yung GDP natin, pinakamalaki nang gagaling dito.
3: Mm-hmm.
1: Kung maaabala yung mga negosyo, mga industriya, ay maapektuhan yung pag-angat ng bansa natin. Kaya dapat talaga may master plan.
3: Mm-hmm.
1: At itong master plan na ito ay ipapatupad hindi lang ng DPWH, hindi lang ng MMDA, kundi lahat ng ahensya
2: LGUs,
1: ng
2: barangay,
1: lahat ng agency dapat
2: nakatuon
1: dun sa master plan na ito. Kaya nga, lagi kong sinusulong na magkaroon tayo ng metropolitan government na

0: lang yata ang nakasuhan.
1: Hindi, pag nakasuhan, nakulong yun, di magtuturo yun.
0: Bakit parang walang nangyayari? Meron naman nakasuhan na lima.
2: Wala tayong naririnig sa kanila.
1: Pag may nakasuhan yung mga yun, at lalo kung makukulong, siguro pwede, kasuhan lang, tapos it will take time hanggang makalimutan, pero yung ikukulong mo yung mga yun, baka kumanta yun.
0: Okay.
1: Kasi they cannot do it without the leadership.
2: Kaso ngayon, budget hearing, so kailangan ng mga congressman dahil sa budget deliberation kung sa, I don't know, kung mangyayari pa ho ba yan?
1: Well, ngayon, at least nakabantay marami.
0: So, yes.
1: Mahihirapan. Mahihirapang magawa yan. Pero, of course, babantayan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung leadership fund. Makikita naman niyo, madaling makita yun.
0: Leadership fund. Teka, ano ba nga, in very short answer, ano yung leadership fund na yun?
1: Yung mga leaders ng Kongreso, both in the Senate and the House, may sa kanya-kanyang mga allocables.
0: Ayan yan.
1: At yan naman, nangyari, hindi lang sa panahon ni Presidente Marcos, panahon ng mga, marami pa akong presidente. Ganyan na yan.
2: Kaya na lumalaki lang na lumalaki.
0: Din. Parang yung CSSP din, matagal na daw yan.
1: Oo, matagal na yan. Pero ang problema nga lang, nung panahon ni Pinoy, natatandaan ko, ang sinasabi niya, kung meron mang allocations for Congress, dapat limited lang at hindi maapektuhan yung President's budget.
2: Magkaroon lang ng konting leeway ang Speaker at saka ang Senate President. No?
1: Kasi kami naman, nilalapitan din kami ng mga tao. Kuminsan naman, hindi nakikita ng national government yung mga local problems. For example, sa district ko, hindi nila nakikita na pag dyan sa C3, na yan yung road papunta sa Pier, lahat ng logistics dumadaan dyan.
2: Di ba ba yung PDAF? Di ba meron naman talaga?
1: Wala nang PDAF. Oh,
2: pero
1: ibig
2: sabihin,
1: meron. Unconstitutional na yan.
2: Opo, pero di ba meron mga allocations talaga for congressmen?
1: Ang sinasabi ko, dapat kung may allocations
2: dating
1: man.
2: Dating park barrel dati. Diba?
1: Dapat kung may allocations man for district o region, dapat yan equitable. On the basis of population, the basis of need, and the basis of land area, dapat ganun, dapat may parameters on how to ang allocation ngayon speaker dahil speaker ka malaki sa district mo majority leader ka malaki yung district mo mga leaders ng mga senador 500 million pagka 1 billion. Parang ganun na nangyayari without really determining...
2: Personality-based.
1: Without really determining the need of the community. Di ba? Parang ganun. Makikita mo. Saan na pupunta? Diyan na pumasok sila Bernardo. Sabi nila Bernardo, dito, maglagay kayo rito. Malaki kickback dito.
0: Yun yung purpose ng mga projects.
1: Okay. Yun yung nangyayari.
0: Kaya nagkaroon ng ghost. So, speaking of, 2027 budget na ang pinag-uusapan. Ano sa tingin ninyo, role ninyo in the upcoming budget debates?
1: Well, ako ang ginagawa ko kasi, napakahaba ng budget. Halimbawa, kung ano yung deliberation for tomorrow, talaga kakraming ako, pag-aaralan ko yon, tapos para bukas, ready ako. Tapos pinipili ko na lang kung ano yung mga importanteng departments na dahil sa dami ng for example, this week, baka hindi lang next week, mga 10 departments mapag-uusapan. So,
0: busy kayo. So, yung tingin niyo yung 7.2 trillion national budget, kulang sobra?
1: Well, yung kulang, laging kulang yan.
0: Okay,
1: laging
0: yes.
1: Kulang yan. Ang question dyan, kaya ba natin? Kasi ang projection ng dun sa budget, 1.6 trillion mahigit, utangin. So, 5.something trillion yung projected revenue. Pero with the economy now, I don't think that marireach kaya yung ano. Sabi nga ni Secretary Jokno, Ben Jokno, very optimistic yung revenue target. Revenue target.
0: Okay.
1: So,
0: yeah.
1: Ibig sabihin, lalaki ng lalaki. Ang debt to GDP ratio natin ngayon, tinanong ko nga yan nung DBCC kay Secretary Frederico, inamin niya naman na 60 po, sa kanila 64

0: memorandum circular with DepEd, with DOLE, with DILG, with the SWD. And then ang PhilHealth naman would be the one basically going to the schools, to the workplace, dahil sila yung mag-e-enroll sa YAKAP.
1: Okay.
0: So kami yung nag-set ng parang very basic foundation on which PhilHealth will now work to make things happen.
1: All right. Okay. Our show is called Wellness is Wealth, which focuses heavily on preventive care. So as the new DOH chief, how do you plan to shift the public mindset from just treating illnesses to actively investing in long-term wellness and lifestyle prevention? Yeah. Kasi yun naman ang gusto natin, di ba?
2: Yun ang gusto namin marinig. Yes. How do we do this, Doc? Ayan, tigas ng ulo ng Pilipino.
0: Tama yan, Pierre and Dr. Gina. No? Kasi dun sa pag-aaral ng Philippine Institute for Developmental Studies, about 33% ng mga kasong na hospital should have been treated early dun sa primary care. So ang datos also shows that ang wellness ay mostly dependent on determinants of health. That's almost 40%.
2: Okay.
0: 30% are on the behavior of the people. Nag-exercise ka ba? Kumakain ka ba ng tama? May access ka ba sa mga tubig na yung safe water? And then the 20% is based on yung mga programs na ginagawa. So basically 80% are really dependent on behavior, determinants of health, and only 20% yung curative. So imagine mo, pag nag-focus tayo on preventive and also promotive, and then really encourage Filipinos to keep themselves healthy bilang isang social contract, na ito yung dapat na ano natin, responsibilidad bilang Pilipino. Kahit pa meron tayong safety nets na pag kayo nagkasakit, may access kayo to care, pero kung panatiliin nating malusog tayo,
2: hindi naabot
0: doon, mas marami pa tayong mabibigay na benepisyo pag tayo nagkasakit.
1: Kaya nga yung mga, like for example, yung mga diabetes, hypertension, heart disease, yan ang usual na major challenges for the Filipinos. Meron ba tayong specific program sa DOH na ilo-launch or kailangan i-strengthen para sa mga ganito to combat the lifestyle related conditions?
0: So ang una dyan yung support natin sa YAKAP. Yung yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit.
2: Okay.
0: Yun po yung una nating gagawin. Kasi ang aming usapan ni si PCEO Bevo is to proactively go to the communities, to the workplace, to the schools. So yun po yung tawag natin, settings-based empanelment.
2: Alright.
0: Nakasama doon, pag pumunta, health promotion. Kasi yung mga nurses, di naman full-time na may tinitingnan pasyente. So kasama din doon, magtuturo na rin ano yung mga tamang mga programa dapat nagawin for even the LGUs. Dapat meron tayong mga open space for
2: exercise.
0: Yan nga, yung nabanggit ni Dr. Gina yung Cardias Sunday na ginagawa doon sa ibang LGUs. Dapat meron tayong access to clean water. Dapat meron tayong vaccination programs. Dapat meron tayong early cancer detection programs. So yon, isasama namin dito sa YAKAP.
2: So how does YAKAP work ba, Doc? What do we do para maging part of YAKAP or kami ay ma-accredit as YAKAP members?
0: So dito nagkakaroon ng konting misconception. Although lahat po tayo ay PhilHealth member by virtue of the Universal Healthcare Law.
2: Yes po.
0: Kailangan pa rin kumuha tayo ng PhilHealth ID number.
2: Okay.
0: Kasi yun ang pamaraan para matiyak yung pagkakakilanlan ng isang miyembro, isang Pilipino for that matter. So may mga required na identification, usually yung mga government issued IDs, kung may dependents ka, yung birth certificate ng mga members. At yun po, dinadala doon sa local health insurance office ng PhilHealth.
2: Okay.
0: So marami po kami, 130 yan. Meron pa kaming mga tawag namin satellite branches na mga 30.
2: Okay.
0: Nasa malls din po yan.
2: Mm-hmm.
0: So pagka meron na tayong PhilHealth ID number, pwede ka na ngayon pumunta doon sa website ng eGov app. Nandun po yung PhilHealth link at pumunta doon sa YAKAP. May YAKAP logo po doon sa ilalim ng PhilHealth link. At pwede ka na ngayon pumili ng iyong YAKAP provider.
2: Okay.
0: Kasi po, ang choice ng YAKAP provider is the choice is to the member.
2: Okay.
0: Kung saan ho niya ma-access sa mas malimit.
2: Mas
0: malimit ba? Nasa trabaho o nandun sa kung saan siya nakatira?
2: Okay.
0: So kung ano po, titingnan din niya sino yung mga provider na tingin niya maganda ang serbisyo. So, tsaka po siya

0: siya mag-empanel o yung tinatawag namin mag-a-assign kung sino po yung gusto niyang provider. At ngayon po, may email din po kaming kaagad na pinapadala dun sa ating member para sabihin o successful yung iyong pagkaka-enroll. Ah, ngayon, tatawagan niyo na po yung Yakap Clinic para puntahan niyo.
1: Schedule.
0: Yes. So, ang mga benepisyo po, hindi ho yan makukuha unless dumaan dun sa ating accredited Yakap provider at Yakap Clinic. Kasi minimonitor din namin yung standard of care.
1: Okay.
0: May contractual obligation yung PhilHealth at saka yung ating Yakap provider. At minomonitor namin kung tama yung dapat na nadideliver na quality of care.
1: So what are these services, Doc, na pwede namin makuha sa Yakap provider?
0: So yun po, meron tayong free consultation sa ating primary care provider.
1: Okay.
0: So yung primary care provider, parang siya yung magtitimon kung saan ka papupuntahin kung sakaling may karagdagang treatment na kailangan. So yan po yung family doctor nung mga nakaraang mga panahon na nag-aalaga sa buong pamilya. Pagka nandun na po, pwede po tayo mabigyan ng basic essential laboratories. May 13 po kaming cover dyan, yung mga CBC, chest x-ray, ECG, yung mga testing ng blood sugar, cholesterol, testing ng kidney functions. Tapos po, may kasamang 75 medicines. Yung medicines po, merong 21 na doon mismo sa Yakap Clinic kukunin kasi yun yung essential. Yung 54, kasi ngayon di na monotherapy, di ba, Dr. Regina?
1: Yes.
0: Pag diabetic ka, dalawa, tatlong gamot. Yung mga karagdagang gamot, doon sa gamot program na kung may resetang na generate, may QR code dyan, pwede nyong i-access sa anumang 3,000 plus na pharmacies all over the country.
1: Na-accredited po.
0: Ng gamot. And ang last po ay cancer screening.
1: Wow.
0: So meron tayo pong cancer screening base dun sa family history, base dun sa symptoms nyo. Kung halimbawa, ikaw ay 50-pack year smoker na at ikaw ay 40 years old, kailangan mo nang mag-low-dose CT scan, kasama po yun. Pag kayo po ay may family history ng breast cancer at ikaw ay 40 years old, meron na pong coverage.
2: So, depende rin yun sa age group, eh, no?
0: Sa age group,
2: group at saka kung ano yung nag-generate doon sa history.
0: Yes.
1: Maganda siya, Doc. No? Maganda itong Yakap program.
2: So, anong age group ang included doon? Lahat? Kahit babies, kasali?
0: Sa lahat, oh. Kasi sa lahat. Ano nga namin, di ba? Pag ngayon, meron din kami newborn screening program sa PhilHealth. Tinitingnan kung may metabolic disease ka, genetic disease. Mandatory yan. Pag facility-based yung panganganak. So, yun po, pagka nandun pa lang, binibigyan na namin ng PhilHealth ID number at ang habol nga namin, matrack na yun. Especially in the first 1,000 days kasi yan po yung stunting naman na binabantayan natin.
1: Yes. Okay. So, Doc, meron tayong ano, yung program nyo na hospital cluster, meron dapat division that will take care of the hospitals. Ano po itong program nyo na ito?
0: So, ito ay nakita ko nung ako po ay in-engage ako ng ADB to do a study of the hospital systems of DOH. So, in-analyze yung ano po, kanilang mga efficiencies, operations, financial metrics. At nasabi ko nga, marami pa hong pwedeng gawin na improvement.
1: Okay.
0: Eh ngayon po, yung hospital, naka-incorporate dun sa mga aming regional department, CHDs kung tawagin, na ang focus naman ay population-based or primary care. Kaya medyo po may konting disconnect. So sabi ko, ibang skill set kasi nung magbabantay ng hospital, alam ni Dr. Gina yan. Kaya magtatayo na po kami ng sariling cluster.
1: Okay.
0: Tingnan po yung financial reports para standards, yung operational efficiency, tapos yung patient safety at saka quality of care.
1: Sa hospital lang sila talaga in charge?
0: So hospital lang po, unahin namin yung DOH hospitals. At pag na-develop naman po namin, eh gagawin din po namin standards dun sa mga LGU hospitals.
1: Alright. Now, nasa gitna tayo ng rainy season, Doc. So maraming leptos, maraming dengue. So, tinaas na yung coverage ng leptos, pero hindi mo ba tayo mauubusan ng mga gamot dyan, Doc? Ano ba ang gagawin natin para hindi magkulang dito sa leptospirosis medicine?
0: So, una po, may sapat tayong stockpile sa DOH.
1: Okay.
0: May 3.1 million tayong capsules.
1: Uh-huh.
0: So, yun po, merong nasa central warehouse, meron namang dinistribute na namin sa iba't ibang mga rural health units.
1: Uh-huh.
0: Ang second layer po dyan, yung gamot na na-mention ko kanina under the Yakap program.
1: Okay.
0: Pwede rin pong dun mag-access, pumunta lang sa isang Yakap clinic, humingi ng reseta, na-expose po ako sa baha. At yun, pwedeng avail din sa ating mga butika. So may sapat pong galing sa PGH, sa, sorry, sa DOH mismo, at doon din po sa YAKAP program ng PhilHealth.
2: Pero yung prescription dapat galing sa YAKAP doctor.
0: Yes.
2: Para ma-avail yung ano gamot.
0: Yes, kasi nga may monitoring kami ng quality eh. Pag hindi namin ma-monitor yon,
1: saka baka minsan, inom lang ng inom yung tao.
0: Baka magkaroon ng mas malaking problema.
1: So hindi naman porket meron tayong medicines for leptospirosis, maliligo na lang sa baha. Hindi mo iwasan natin ang paglusong sa baha. Okay, yan.
2: Your background as the former chief of PhilHealth gives you a unique advantage in health financing. How will your experience there help accelerate the full implementation of the Universal Healthcare Act or the UHC Act? You will answer this question, sir, after a break. Keep it here on the Billionaire News Channel, Wellness is Wealth.

0: us here on Well, This Is Well is DOH Acting Secretary Edwin Mercado. Doc, going back to our hanging question, how will your experience in PhilHealth help accelerate the full implementation of the Universal Healthcare Act na hinihintay po ng lahat?
1: So nais ko lang linawin, ano, walang bansa na infinite ang resources for healthcare. Mm-hmm. And then you have to contend with other social health expense or focus of a government.
0: Yes. Diba?
1: Ang karaniwan po, ang hinahabol, ibaba yung out-of-pocket spending ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Ang out-of-pocket spending ay yung mismong sa ating bulsa nang gagaling na pambayad dun sa mga serbisyong medikal. Mm-hmm. Ang pag-aaral po, pag bumabaya ng mga 30-35%, ang risk of catastrophic spending o kung saan po nababangkarote yung ating mga kababayan, yun po ay 10% of your total household income is spent on healthcare, ay bumababa. Mm-hmm. Kasi ang pinofocus po muna ng isang social health insurance, yung mga catastrophic diseases,
0: okay,
1: yung mga malalala, mm-hmm, cancer, open heart surgeries, yung mga surgical procedures. Mm-hmm. So yun po yung ating objective. Sa ngayon po, sa unang pagkakataon ng 2025, mm-hmm, mas tumaas na po ang spending ng government compared to out-of-pocket spending.
0: Okay.
1: For the first time in the last 30 years. Ngayon po, ang out-of-pocket spending ay bumaba na ng from 55% nung 2020 to now 41%. So it's a 14% decrease. At ang share po ng PhilHealth ay tumaas from 10% to 19%.
0: Laki,
1: siya yung pinakamalaki pong kinover yung decrease ng out-of-pocket spending.
0: Alright.
1: So to go back, kung may kakayanan, opo. Mm-hmm. Dahil kung tayo gagastos dun sa primary care at maibsan natin yung pagiging complicated ng disease,
0: sakit,
1: yung masisave natin will go towards covering more catastrophic diseases.
0: Alright.
1: And then yung atin pong objective talaga, may baba yung out-of-pocket mostly for catastrophic o yung mga dreaded diseases.
0: Mm-hmm.
1: So, yun so, po yung
2: pinag-aralan
1: natin.
2: Meron bang certain percentage kayo na gusto nyong ma-achieve na ito na lang yung sana yung makakamit natin na out-of-pocket expenses ng ano ng mga tao? Kasi naalala ko yun before na may mga pasyente ako. Meron isang, this particular patient, sinabi sa akin, it's like signing a blank check na napag-nahuhospital. Parang,
0: yes,
2: gagaling ka nga, tapos
0: wala ka ng pera.
2: Wala ka ng pera.
1: Yun nga yung nandun din sa aming five pillars, yung financial risk nga protection, at yung predictable naman yung copay. So we will leverage on the power of the purse of PhilHealth to really negotiate with hospitals. Kasi po, ang isang reform ang ginagawa namin, hindi po pwede yung fee-for-service na tinatawag eh. Kung ano po yung gawin, siyang binibill sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari po doon, may konting minsan, overuse, tsaka over-indication. So para po maiwasan yan, ang shift po is towards prospective payment.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya po niyang yakap, hindi po ang bayad namin, kada konsulta na nakikita ang pasyente, binayaran na namin magkano ang gagastusin sa buong taon. At yun na po yung binabayad namin sa yakap provider.
0: I see.
1: In the same way, sa ZBEN, ganun din. Nagawa na kami ng costing, magkano yung costing ng open heart surgery, ng stenting. At ninegotiate namin, pag basic accommodation o ward beds, dapat wala nang dagdag.
0: Okay.
1: Pagka naman nandun sa mga semi-private, private, may hangganan. Hanggang ganito lang po yung out-of-pocket.
0: Okay.
1: So yun yung aming ginagawa ngayon ni Dr. Bev is to determine yung mga mekanismo para po ma-align namin yung mga hospital at provider doon sa ating objective na maging efficient at saka maging appropriate yung care.
0: Mm-hmm.
2: Yung ZBEN ba, nadagdagan na? Kung ilan na ba siya? Anong mga clinical conditions na na-cover ng ZBEN?
1: Meron na tayong 22 ZBEN.
0: Okay.
1: Pero pagbilangin mo yung mga sub, halimbawa may orthopedic program ang ZBEN. Pero maraming subcategory yan. May long bone fracture, meron sa total joints. So pag sinuma mo yung mga subcategory, maabot ng 26 to 28 yung 22 na ZBEN. So ang kalimitan dyan ay cancer, mga heart disease, renal disease.
0: Renal,
1: ano mo yan?
0: Yes,
1: covered na
0: transplant.
1: Natin yung transplant, pati post-KT last year, nilaunch natin para mainganyo natin. Magpa-transplant na, Kahit covered natin yung dialysis for 154 sessions,
2: mas magastos pa din.
1: Yes. Tsaka, quality of life. Quality of life. Makakabalik ka ng trabaho, etc. So, yun yung ini-encourage namin.

0: shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens and the big ideas, is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nag-shock ako dun sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
8: I'm Antoine Rojas.
0: Get ready.
7: It's time to keep your eyes on the prize.
0: Be prepared.
7: On The Scorecard tonight,
0: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
7: Where sports is our business and business is our sport.
0: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel.
9: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
10: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
9: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
11: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy,
9: yes.
11: No? Wherever they are.
9: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
12: Welcome back to the Daily Dish from the Philippines to the Netherlands. Our guest today is bridging cultural boundaries.
13: She makes authentic Pinoy cuisine in the heart of Amsterdam with recipes learned from years of practice. Let's welcome to the show the founder of House of Pinoy Foods Amsterdam, Biara Duma, live via Zoom from the Netherlands.
14: Hello.
13: Biara, magandang umaga sa iyo.
14: Magandang umaga po sa inyo.
13: Yes. So Biara, we're gonna speak Tagalog kasi mas comfortable si Biara na mag-Tagalog, which is so funny kasi obviously she doesn't have any Pinoy blood.
12: But she's very much Pinoy in her own way.
13: Correct.
12: Of course.
13: Correct. So tanong ko lang si Biara, anong percentage sa iyo ng Pinoy? 50%, 60%, 70% versus being Dutch?
14: Siguro mga 50% na po.
12: 50% na. Pero feel ko 99% na dun sa pagmamahal mo. Okay, para sa aming mga viewers na hindi nakakaalam, paano ka natuto mag-Tagalog? Bakit ka napamahal sa wikang Pinoy?
14: So actually, na-meet ko ang asawa ko in 2001 dito sa Netherlands po. Tapos taga-Eastern Samar naman siya, so actually waray-waray siya. At may kaibigan din ako sa high school na Filipina. So parang may secret language kami noon kasi siyempre mga high school kids gossiping about other friends, other people. So ang ginawa namin, yung Tagalog naging language namin. Pero at the time hindi pa talaga ako fluent. Nung na-meet ko naman ang asawa ko, nag-start na ako mag-practice ng Tagalog dahil if ever makaanak kami, importante din sa akin na in touch din sila sa Filipino side nila. Kaya I've been starting with Tagalog, I think more than 30 years, no, hindi naman 30 years. Yeah, mga 30 years na siguro. Mm. Or mga 28 years.
13: Kaya actually, nakita ko yung social media mo ng mga reels at saka stories. Kaya na-interesado ako. I was like, kasi nakakataba ng puso na isang dayuhan or na hindi Filipino obviously na nag-embrace sa aming kultura kasi syempre pag ganon, iba yung feeling namin, parang we feel the love. So ang tanong ko sa iyo, paano mo na embrace ang kultura ng Pilipino? Anong favorite mong parte sa kultura ng Pilipino?
14: I think po yung favorite part ko talaga is yung mga Pilipino mahilig talaga mag-share, taking care of their family and friends. Mm-hmm. Mga Dutch, syempre we care about our family and friends, pero ibang level talaga ang Filipino. So nung sa kasal namin ni Renier, yung late husband ko, na-feel talaga ako na parang I was part of the family at once. So parang normally with Dutch family, maybe it takes a while before you just feel like you're really absorbed into the family. Mm. But with my the family of my late husband, I felt accepted at once. And I was only 18 when I met him. So parang na ay para yung social skills ko at ibang skills ko na develop pa rin habang bata pa ako. So kaya medyo ano talaga ako sa Philippines. So masasabi ko talaga na may mga influences din talaga ako sa Filipino culture since I was I think 18 until now.
12: But Beata, hindi lang ang pamilya ng asawa mo ni Rainier, of course, ang nag-accept sa'yo. Dahil buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino dyan, where you are also, mahal na mahal ka na dahil may ginawa kang paborito ng mga Pinoy, pagkain. Okay? So may restaurant ka. Let's talk about the restaurant that you have there at the Netherlands. Can you share us the name? Bakit mo naisipan na Pinoy all the way ang ipamahagi na pagkain?
14: House of Pinoy Foods is the name of my... Actually, hindi po siya restaurant. Takeaway siya and catering. So, nagde-deliver kami sa mga kasal, mga binyag, mga birthday. At yung mga tao pwede din pumunta sa store na pwede sila kumain doon. Pero isa lang yung maliit na lamesa. Pero mostly for takeout. And nung namatay yung asawa ko in 2019, actually may business lang kami pero from home lang. Tapos... Nag-grocery shopping ako once sa isang Asian store, tinanong niya ako, bakit ang dami mong binibili ng mga Filipino ingredients? So, na-explain ko na may catering business ako. Tapos sabi niya, baka gusto mo makangaroon ng pwesto? Sabi niya, sa likod ng store ko, meron akong maliit na pwesto, baka interesado ka. Tapos, napaisip naman ako, sabi ko, mas maganda siguro kung may place talaga kung saan ako pwede magluto para hindi na ako magluto sa bahay. Doon sa, ano na lang, sa store na lang. Tapos, it worked naman. So, we started, that was in Corona. And we're almost 5 years now in the same location. November 7 is our 5th anniversary.
13: Wow, congratulations, malapit na. Anong unang Pinoy food ang natikman mo?
14: Natikman ko siguro lumpiang Shanghai po.
13: Oh, para kasi Cameron Diaz, mahilig siya sa lumpiang Shanghai.
12: Talaga?
13: At saka sa pansit.
12: Talaga?
13: Kasi best friend niya Pinoy sa San Francisco.
12: Ah, okay.
13: So palagi siya kumakain ng pansit.
12: Well, speaking about...
14: Saka adobo daw.
13: Oh, adobo.
12: Adobo also. Okay, kung meron kang unang natikman, ano naman ang paborito mong item sa menu ninyo?
14: For now, empanada. Dahil gumagawa kami ng empanada siguro for 1 year now. So, yan pa rin ang favorite ko na yun.
13: Siyempre, ang kasawa mo, Beata, waray-waray. Marunong ka magluto ng mga pagkain na waray?
14: Yeah, just like humba.
13: Humba?
14: That's one of our, just like for mga party, bestseller din namin yan, humba.
13: Siyempre, madaming Bisaya dyan sa Netherlands. Siyempre, obviously, kasi andyan ang former president, di ba? Madami ba nag-o-orders yung galing Hague?
14: Meron din naman po. The Hague, Rotterdam, pero yeah, nakaka-deliver naman din kami minsan sa Den Haag. Kung may medyo malaking order dahil medyo malayo din sa amin, mga 45 minutes drive, pero meron naman din sa The Hague nag-o-order sa amin, yes.
12: Balita namin na sa menu mo rin, paborito naman ng mga Pinoy is your longganisa. Anong secret doon? Anong meron sa longganisa mo?
14: I think may halong talagang ano kasi yan yung story sa longganisa namin, yan talaga ang favorite story ko dahil yung asawa ko may sakit naman talaga siya. In April 2019, pinasulat niya sa akin yung recipe. Ayaw ko sana isulat kasi sabi ko naman sa kanya, tayong dalawa naman gumagawa, bakit isusulat ko pa? Basta he really insisted na dapat isulat ko talaga sa notes ko sa phone. Tapos nung namatay na siya, nakita ko na ulit yung recipe. So I started to make the longganisa sa butcher namin. So mas more volume. Kaya sobrang special talaga sa akin ang longganisa. Actually, for the ingredients, I think same lang naman. Pero homemade talaga siya at fresh. Hindi siya ano yung... basta yung belly talaga ang ginagamit namin. Pinapagiling ko yung belly ng baboy. Tapos so may halo talaga siya taba at saka laman. Kaya masarap talaga siya. Favorite ko din yun actually sa menu niya namin.
13: Beata, meron akong curious lang. Nag-order na ba si VP Sara sa'yo ng pagkain?
14: Hindi pa po.
13: I'm sure mahilig sila sa humbak.
12: But ngayon, naalam niya na, di ba?
13: I'm
12: sure people will start ordering. Well, Pinoy's lang ba ang nakakatikim ng pagluluto mo? Or are other people lucky enough to be able to try your Filipino cooking?
14: So we have some customers na minsan na dadaan sila sa store, naamoy nila sa lang dahil sa exhaust namin, tapos papasok sila. So meron nangyari na may mga pumasok na actually hindi talaga nila intention kumain ng Filipino food, pero habang nagbabarbecue kami, naamoy nila siguro yung barbecue, tapos nag-curious din sila. Pero mostly talaga Filipino at mga asawa ng mga Pilipino-Pilipina.
13: Mm. Eh, yung, balik tayo sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasi nakita ko dun sa reels mo, na gusto mong i-integrate ang kultura ng Pilipino sa mga anak mo para hindi nila makalimutan. And hindi, sabi mo, hindi sila masyadong marunong mag-Tagalog, pero alam nila ang kultura ng Pilipino. Naging mahirap ba sa'yo yun? Siyempre, single parent ka ngayon. Difficult ba sa iyo na i-explain sa kanila kung na biracial sila, dapat importante ang Pinoy culture sa buhay nila?
14: Actually, hindi ko na, I don't tell them with so many words, but I just do it by my action. So, kung siyempre dito sa bahay nagprepare ako ng mga dessert, so alam nila. Tapos actually, kararating lang namin last Monday galing Pilipinas.
13: Oh, actually, nakita ka na sa publication ke. Bumibili siya ng mangga.
12: Doon, at mag-oong.
13: Yes. Oo, sa palengke. Okay.
14: Tapos yung mga anak ko, nagdala din may mga ano sila dito, mga pinsan, nagdala sila ng mga pasalubong. Automatic na yan sa kanila. So kahit hindi ko ma-explain, ipapakita ko lang sa kanila sa mga ginagawa ko. I think that is enough for the hindi ko talaga in so many words in-explain na dapat magaganyan kayo.

0: pero at least nakikita nila kung ako, nagdadala ako ng pasalubong, nagsishare ako ng food, keep the bonds with the Filipino family. So I think that's the way that I try to do it. Pero minsan, mahirap talaga dahil sobrang busy ko din talaga. Monday to Sunday ang trabaho ko. Pero at least I do what I love. So that makes it easier.
1: Oh. Monday to Sunday, walang pahinga.
2: Restaurant.
1: Tuloy-tuloy catering. Okay, you know, I've been saying this here at the Daily Dish, napaka-good timing ng pagpasok mo dahil ngayon ay buwan ng wika at linggo ng wika. And napakaganda. Yes, at napakaganda na nandito ka kasi nakikita ng mga fellow Pinoys natin na tingnan mo si Beata, siya mismo nagsasalita diretso. Parang ako na yata mababaluktot ng Tagalog dito, pero ang galing-galing mo. Why, aside from your husband, of course, and your love for him, what made you fall in love with the Filipino culture? Kumbaga, pwede naman hindi kailangan magsalita ng Tagalog, pwede naman hindi magluto ng pagkaing Pilipino. Bakit parang hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas?
0: I think dahil talaga sa mga anak ko. Dahil talaga importante sa akin na alam nila na half Filipino talaga sila. Nandito kami sa Netherlands, so the influence of the Netherlands is all around. Pero yung sa Filipino is just a little dahil sa store ko lang tsaka sa mga family nila. Pero nakikita ko talaga po dito sa Netherlands, maraming half Filipino or mga Filipino mga bata na dito lumaki. Hindi talaga sila masyadong marunong. Nanginginayan talaga ako kasi the Filipino culture is so rich that it should be, para sa akin dapat, it should be a priority for the parents na ipapaano din nila yung Filipino culture talaga.
2: Beata, paano, ano yung feeling na ikaw ay napaka-popular na influencer for Filipino culture pero hindi ka Pinoy?
0: para sa akin po, actually, I really cannot, minsan di ko maintindihan na bakit marami nagla-like sa mga videos ko. Kasi yung ginagawa ko, ganyan naman talaga. Yung pinapakita ko sa videos ko, that's the real me. So I just started one time uploading videos. First, I didn't want to show my face, but yung pagkain lang pinapakita ko. Dahil medyo insecure ako. Siyempre, hindi ako Pilipino. Baka wala bibili kung alam nila na that's ang nagluluto. Pero may kasama naman ako sa store mga Filipino. Pero yun ang ano talaga namin na parang ano talaga ako sa Filipino food eh. Favorite ko talaga. Tapos pati yung language, I love languages. So dati, favorite ko talaga language yung English. Aha. Kaya nag-study din ako ng English sa school. Pero nag-take over talaga sa Tagalog and Waray.
2: Marunong siya mag-Waray.
1: Ikaw marunong yes, mag-Waray, Ferdy?
2: I can understand a little Waray. Kasi also malapit siya sa Bisaya. So mga mayroong familiar words na ano,
1: magkakapareho. Nakakataba ng puso. As sobra, Beata. Seeing you here with us. So we want to find out, and maybe you can share to all our viewers, what's next for House of Pinoy Foods?
2: At nasan ka located? Para malaman naman ng mga viewers namin sa Amsterdam.
1: Pwede ka namin puntahan!
2: Correct.
0: Yes! Welcome kayo dito sa Amsterdam. Actually, we are in a small town nearby Amsterdam, and it's very accessible from the Central Station. Just take a subway for 20 minutes and then get off at the Van der Madesweg station of the subway. Tapos mga 5 minutes na lang lakad. Tapos open kami Thursday hanggang Sunday every week. So na yun, nagbakasyon na ako, so hindi na kami magka-close. Open talaga Thursday hanggang Sunday.
2: Gusto ko actually na tigman yung pagkain mo. Sayang, umalis ka na. Magpapaluto sana kami. But nonetheless, Beata, next time pag uwi mo. Meron ka bang final message para sa mga viewers namin na nandyan, na namimiss ang pamilya nila at pagkain?
0: Yeah, yung sa mga viewers, siyempre, first of all, magpapasalamat talaga ako sa mga followers ko at mga taong nagla-like ng video, nagsishare ng video ko dahil, siyempre, malaking tulong din yan sa akin sa store ko. Kasi marami pumupunta mga galing ibang bansa, Germany, France, umibisita din sa store namin. So, napapasalamat talaga ako. And what I have to say to all the Filipinos, just be proud of being Filipino because the Philippines is such a nice country and it's such a rich culture na dapat talaga give it priority to make sure to share the culture with your children and your family because it has so much to give.
1: Beautiful message. Ito ang message naman sa, namin dito sa Daily Dish para sa'yo. Oo. Mabuhay ka, Biata Duma.
2: Mabuhay ka.
1: Super thank you for all that you do.
2: At saka, danke Val sa'yo.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Mga telco haharangin ang mga website na nanghihikayat ng karahasan. DPWH magtatayo ng mega dike laban sa pagbaha sa Metro Manila at mga katabing probinsya. At Iran nagdeklara ng all-out economic at military war sa mga kalaban nito. Patuloy na haharangin ng mga telco ang mga platform na nagpapakita ng matinding karahasan. Sa isang pahayag, sinabi ni Converge founder at bilyonaryong si Dennis Uy na hinarang ng kumpanya ang mahigit 12 bilyong attempt na pasukin ang mga mapanganib na domain noong 2025. Iginiit ni Uy na sumusunod ang Converge sa due process bago pigilan ang access sa isang website, alinsunod sa human rights policy nito. Sinabi naman ni Globe General Counsel Froilan Castelo na pinigilan nito ang 400 domain na naglalaman ng child exploitation materials noong 2025. Una nang nag-ban ang PLDT ng mahigit 100 website na naglalaman ng footage ng karahasan sa paaralan nitong nakaraang linggo. Kasunod ito ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Isinusulong sa Kamara ang panukalang magpatupad ng total social media at online gaming ban para sa mga menor de edad. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, layunin ng panukala na magpatupad ng total social media ban sa mga batang 13 taong gulang pababa. Samantalang ire-regulate naman ang paggamit ng social media ng mga kabataang edad 14 hanggang 17 taong gulang. Dagdag pa ni Romulo, ang mga platforms na walang opisina sa Pilipinas ay ibablock ng DICT. Si Romulo ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Balak ng Senado na ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Isa sa pinal sa loob ng linggong ito ang panukalang ibalik sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, kailangang mabigyan ng sapat na panahon ang depensa at prosekusyon para makapag-adjust sakaling baguhin ang schedule. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na may consensus ang Senate Majority para sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial. Plano niyang ibalik sa hapon ang paglilitis sa Setyembre. Pero kailangan na niyang makuha muna ang panig ng Senate Minority, kaya posibleng sa Miyerkules na may aanunsyo ang pagbabago para sa impeachment trial sa susunod na linggo. Una lang nanawagan ang prosekusyon na sana madagdagan ng oras at araw ang impeachment trial para matapos nila sa Setyembre ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa lahat ng 4 articles of impeachment. Sabi naman ni Attorney Michael Poa,

0: na tagapagsalita ng depensa kung ano man ang pasya ng impeachment court, kaugnay ng schedule ng paglilitis ay nakahanda silang tumalima rito. Ngayong araw, mamayang alas 10 ang umpisa ng paglilitis. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
1: Hindi dapat sisihin ang mga guro sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan dalawang estudyante ang namatay. Git ng senadora, dapat pagtuunan ng pansin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga nang-iimpluwensya ng kabataan na gumawa ng masama. Nanawagan si Senator Marcos sa DICT at iba pang ahensya na siyasatin ang mga online activities na target ang mga kabataan. Gumes back si Palace Press Officer Claire Castro saan niya'y pakikisawsaw ni Senador Aimee Marcos laban sa kanya sa issue ng mga guro at pag-aasal ng mga estudyante. Ito ay may kinalaman sa viral video kung saan tinuturuan umano ng isang guro ang mga estudyante na sigawan si Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Davao City kamakailan. Narito ang Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
2: Binuweltahan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro si Senadora Aimee Marcos matapos sumausal sa isyu ng ilang mga guro na nalilihis umano ng moralidad kaya nakakagawa ng karahasan at kagaspan ng ugali ang mga estudyante. Sa inilabas na pahayag ni Castro, sinabi nitong hindi dapat sa isang senadora nagsisimula ang pagpapakita ng kawalang modo o kagaspangan ugali at mga pahayag na puro paninira sa kapwa. Tinawag ng senadora si Castro na ICC sa kanyang video message na bansag nilang impacta Claire Castro. Hinimok ni Castro ang publiko na gamitin ang maayos na pag-iisip at matutong makinig at intindihin ang mga sinasabi nito. Dapat anyang panoorin ng senadora ang kanyang buong briefing bago sumausaw sa issue at huwag basta na lamang sumunod sa ginawang script ng kanyang director o staff para hindi ito mapahamak. Pinayuhan ni Castro ang senadora na unahin muna niyang turuan ng magandang asal ang kanyang mga kaalyado kaysa konsintihin ang pagmumura ng mga ito. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
1: Balik eskwela at balik opisina na ang mga estudyante at empleyado ngayong araw. Alamin natin ang daloy ng traffic ngayon, nag-uulat ng live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City si Charmaine Abong. Charmaine, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan?
3: Good morning, Reliance. Silipin natin ang lagay ng trapiko dito sa bahagi ng magkabilang linya ng Commonwealth Avenue dito sa bahagi ng Philcoa, Quezon City. As of 7:06 a.m., bahagyang bumabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound o patungong elliptical road. Light to moderate traffic ang aasahan ng mga motorista. Pero sa mga oras na ito, ay unti-unti na rin dumarami ang mga sasakyan dahil may pasok na ngayong Monday at kasabay rin ng rush hour. Bagyang bumabagal ang trapiko dito nasa bahagi ng Sakayan at doon sa babaan dito nga sa Philcoa. Sa kabiling linya naman o sa southbound lane o patungong Fairview, light to moderate traffic pero tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Sa ngayon ay epektibo pa rin ipinatutupad ang zipper lane dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue bilang alternatibong ruta. Patuloy ang paalala sa ating mga motorista na mag-ingat sa biyahe at panatiling ligtas ang kalsada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Winner.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Walang krisis sa basura sa Metro Manila ayon sa Malacanang. Sa pulong kasama ang mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang krisis ay ang hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Naisa niya ni Pangulong Bongbong Marcos na maging whole of society approach ang pagtugon sa problema na magsisimula sa disiplina ng mga residente sa kani-kanilang komunidad. Kasama na rito ang proper segregation o paghihiwalay sa klase ng basura. Ayon pa kay Recto, pinag-aaralan na nila ang paglalaan ng bahagi ng national tax allotment ng mga LGU sa mga gagawing solid waste management projects at pagbibigay ng incentives sa ilulunsad na Cleanest Barangay Program. Plano magtayo ang DPWH ng mega dike para protektahan ang mga mabababang lugar sa lalawigan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Leeson, pag-aaralan ng isang mega dike na magsisilbing proteksyon laban sa pag-apaw ng Pampanga River. Kasama rin sa pangmatagalang plano ang Manila Bay Coastal Defense Dike. na tatakbo mula Metro Manila, Bulacan at Pampanga.

0: hanggang Bataan. Samantala, aayusin din ang mga substandard na dike sa Hagonoy at Paumbong, kabilang ang isang coastal dike na umano'y mali ang disenyo dahil pang-ilog ito sa halip na pangdagat. Iginiit ni dating House Speaker Martin Romualdez na kaduda-duda ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Binigyang diin ni Romualdez ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa at ng ilan sa Maleta Boys sa isang counter-affidavit na inihain sa ombudsman nitong Webes. Kaugnay ang counter-affidavit sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez. Dagdag ni Romualdez, walang kontraktor o opisyal ng DPWH ang nagsabing humingi o tumanggap siya ng kickback. Una nang binawi ni Gutesa na naghahatid umano siya ng mga maletang puno ng cash na may kaugnayan sa flood control projects patungo sa isang property na iniuugnay naman kay Romualdez. Target ng Kamara na maipasa sa ikalawang linggo ng Oktubre ang panukalang 2027 national budget. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: The Committee on Appropriations.
2: At matapos ang makailang beses na suspensyon noong nakaraang linggo dahil sa halos walang tigil na ulan, itutuloy na House Committee on Appropriations ang budget hearing ngayong araw. Gayunpaman, target ng House of Representatives na maipasa ang 2027 national budget sa ikalawang linggo ng Oktubre para may akyat na sa Senado. Nauna nang nakako ang Kamara na kanilang sisiguruhin na pulido at walang anumalyang may papasa nilang budget. Anila, bubuo sila ng mga safety procedures para masigurong taong bayan lang ang makikinabang sa pondo. Inaabangan rin kung magtatakda pa ng pre-plenary schedule ang Committee on Appropriations ng Kamara para sa budget ng House of Representatives. Na naging mitya ng pagtatalo sa pagitan nila na Botas Representative Toby Tiangco at ilang miyembro ng komite. Para kasi sa mababatas, kinakailangang dumaan rin sa pagbusisi ng komite ang budget ng Kamara bago ito umakyat sa plenaryo. Limang ahensya ng pamahalaan ang sasalang sa budget hearing ngayong araw, kabilang ng DOJ, DOST at PCSO. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila aabandonahin ang BRP Sierra Madre sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, maninindigan sila at mananatiling matatag sa pagtupad ng kanilang mandato na protektahan ang pambansang soberanya. Dagdag pa ni Trinidad, puro pangako at demand lang.

ng training ang 20 tauhan ng Coast Guard na mag-ooperate ng 2 barko. Gagamitin ito para sa search and rescue at pangalagaan ang karagatan. Tingnan natin ngayon ang daloy ng traffic sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, bumper to bumper na ang daloy ng traffic papuntang Cubao. Susunod sa Metro Morning, estudyante biktima ng isang hold-upper sa Pasig City. At Iran, nagdeklara ng all-out economic at military war sa mga kalaban nito. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: bilang ng mga pasyente sa emergency room. Pinayuhan ng mga pasyente ang kailangan ng non-emergency services na makipag-ugnayan sa kanilang doktor bago pumunta. Nanawagan din ang NKTI na magkonsulta sa ibang ospital na may bakanting kama. Samantala, 60 leptospirosis patients ang nasa San Lazaro Hospital. 19 ang nasa malubhang kondisyon. Na-hold up ang isang estudyante sa Pasig City. Natangay ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Ang iba pang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Sa CCTV footage na ibinigay ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, makikita ang dalawang lalaki na ito na hinarang ang isang babae sa bahagi ng Molave Street, dakong alas 9:30 ng gabi. Maya-maya pa ay sinusubukang kunin ng lalaking nakasombrero ang hawak ng babaeng biktima. Nang mapansin ng mga suspect na walang tao sa lugar, ay pinwersa na nilang kunin sa biktima ang hawak nito. Kwento ng biktima na itinago sa pangalan na Quinilin, galing siya sa isinagawang aktibidad sa eskwelahan at pauwi na sa bahay nang mapansin niya na sinusundan siya ng mga suspect. Kaya naman, dahil sa pangyayari, ay natroma siya sa nangyaring pang-hold up.
2: Napapansin ko po na yung paa niya is ini-slide niya sa gilid ko. Nagkukos yun na parang hindi ako makadaan or makasingit sa harapan niya. And then, nung doon na po mismo sa street kung saan may CCTV, lumagpas na po ako, makakita doon sa video, lumagpas na ako. And then yung mismong paglampas ko po is bumalik sa akin yung lalaki. Sabi niya, ate, hold up to. Tapos bigay ko na lang daw po yung gamit ko para hindi na ako masaktan.
1: Ayon kay Kagawad RC Lucas ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig, edad 18 taong gulang na estudyante ang biktima na nakuhaan ng halagang 27,000 pisong cellphone. Modus tomono ng mga suspect na may kinabibilangan grupo ang mga hold up ng mga babaeng estudyante dahil kinakaya-kaya lamang nila ang mga ito.
3: Nakita niyo naman, parang sanay na sanay silang ano eh. Diba? Yung iba yan, hahablutin na lang yan. Hindi siya, talagang hinarang pa niya. Hindi na po na bawi yung cellphone. Base doon sa mga kumplena na ano namin, natatanggap, meron. Meron silang grupo na dito sa paligid nitong sa nagpayong, nambibiktima sila ng ano, pang-agaw ng cellphone. Kakaramihan mga estudyante.
1: Naaresto ang nakasumbrerong suspek na kinilala sa alias na Chan, 21 taong gulang sa isinagawang Oplan Galugad na nahulihan ng isang sachet ng ipinagbabawal na gamot ngunit hindi na nabawi pa ang cellphone ng biktima. Patuloy naman na hinahanap ang kasabwat nito. Maharap ang suspek sa kasong robbery at paglabag sa RA 92165. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
0: Nasa all-out economic at military war ang Iran. Ayon yan kay Iran President Masoud Pezeshkian. Sa isang televised address, giniit naman ng leader na patuloy ang trabaho ng gobyerno para ibaba ang inflation. Tinawag naman ng Iranian Foreign Minister na pambubuli ang pag-atake ni US President Donald Trump sa ekonomiya ng Iran. Wala pa rin kasiguruhan kung mag-uumpisa muli ang negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Dumalo si U.S. President Donald Trump sa unang IndyCar Freedom 250 Grand Prix sa Washington nitong linggo. Dumalo rin sa event ng ilang kaalyado sa politika. Kabilang dito si Attorney General Todd Blanche at House Speaker Mike Johnson. Kasama rin sa mga dumalo si former White House Press Secretary Caroline Leavitt, UFC President Dana White at anak ng Pangulo na si Eric Trump. Hindi pa rin nagkakasundo ang US at Canada sa kanilang trade talks. Inakusahan ni US Transportation Secretary Sean Duffy ang Canada ng pananamantala, pero umaasa pa rin siyang magpapatuloy ang negosasyon. Sa isang social media post, inakusahan naman ni US President Donald Trump ang Canada ng pagpatay ng mataas na taripa sa mga magsasaka sa US. Giti Trump dapat matigil na ito.
4: Fairness for the American worker. And some of our best friends are the worst offenders that treat us the worst. And the fact that we provide their security for them and they take advantage of us, I think President Trump was the first one to go, you know what, that's not the kind of relationship that friends should have. And so the president's calling them out. I think you're going to see Mark Carney.

0: come to the table very, very quickly because it's going to be devastating for his country.
1: Malubha ang kalagayan ni King Harald ng Norway habang naka-confine sa ospital. Ang hari ay itinuturing na pinakamatandang head of state sa Europe at siya ay nagpapagamot para sa anemia. Nagkaroon din siya ng bacterial infection sa kanyang dugo at kasalukuyang binibigyan ng antibiotics. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road at mabigat na rin ang daloy ng traffic papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation ngayon sa EDSA West Avenue. Bumibigat na rin ang daloy ng traffic papuntang Timog.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, bayan, at ano ang ating, hulaan mo kung ano?
1: Word of the day.
0: Word of the day, yes. Ang ating
1: Memo
0: word
1: speak.
0: Of the day. Oo. Yung ating bagong diksyonaryo na kami-kami po ang gumawa. At ang ating memo speak, word of the day ay Intel Negligence Fund. Ayan. Kung merong intelligence fund, ito yung Intel Negligence Fund. Ang pondong inilaan sa intelligence na pinabayaan at ginamit sa ibang paraan. Ayun.
1: Hindi napunta sa katalinuhan.
0: Hindi napunta sa katalinuhan. Yun ang kailangan nila. Oh. Intelligence fund para sa kanilang mga utak. Ayun. May kinalaman po yung salitang yan dito sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Dahil ang nakasulat po sa ating memo ngayon, number one, sa panahon ng malaking gastusin ng gobyerno, lumalaki rin yung hamon na tiyaking sulit at epektibo ang paggamit ng pera ng bayan. Mula sa paglikom ng buwis, yung taxes, hanggang sa pagpapatupad ng mga project, mahalaga ang mahigpit na fiscal discipline. Ano yung Tagalog sa fiscal discipline? Itong mga writer natin parang hindi Pilipino.
1: Kumbaga, mahigpit na pagbabantay sa paggastos yan eh, di ba?
0: Ayun.
1: Disiplina sa paggastos.
0: Okay. Fiscal discipline. Yung disiplina sa saan mapupunta at paano gagastusin ang pera. Para matiyak ang bawat piso ay napupunta sa tamang gamit. Ayun. So, dyan na nga napupunta yung mga tinatanong natin sa mga panahon ngayon. Na mabuti na lang, bakit kaya ganun sa panahon ng administrasyong ito?
1: Na ano?
0: Bakit dito sa administrasyong ito, sa tinagal-tagal ko sa pamamahayag, marami ng dumang administrasyon mula kay Cory Aquino. Naabutan ko pa nga yung matandang Marcos eh. Bubuit pa ako noon. Weather girl ako noon
1: okay.
0: So, hanggang Cory, hanggang Fidel, hanggang Erap, hanggang Gloria, etc. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong malawakang pagdududa. Nagdududa kasi na-discover bigla.
1: Oo.
0: Kumbaga, matagal na sigurong nangyayari. Pero ngayon lang natin kung bakit ba naman dito pa sa administrasyon ni PBBM na-discover at nahalungkat lahat yan. Ibang klase din, ano? Oo.
1: Tapos siya pa mismo, no? Nagsiwalat niyan.
0: Siya pa mismo ang nagsiwalat. Parang ano? Parang iniatang ng kapalaran. Hindi ba? Kasi yung pinag-uusapan po ngayon madalas yung budget kasi nga nalaman maraming mga kumikita sa flood control projects. Hindi doon natapos. Ito po ay sinundan pa ng mga confidential fund. Nalaman natin may ganyan pala. Yung LGSF na ibinibigay pala sa lahat ng mga mayor. At ano pa ba? Marami pa, di ba?
1: Tapos lumalaki pa ng lumalaki, no, Corina, yung amount ng pera na nawawala.
0: Oo.
1: Na sinasabing nawawala kasi ang threshold lang ng plunder, 50 million.
0: Oo nga.
1: Pero ngayon ang pinag-uusapan, di lang 200 million, billion na.
0: Oo, grabe.
1: Ang sinasabing ninanakaw.
0: Oo, kaya nga. So, well, kasama na inflation doon, pero hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Kumbaga, siguro, sa tinagal-tagal ng panahon, matagal na pabayaan, matagal hindi tinatanong, matagal nang hindi hinahalungkat. So, this is what you call impunity. Yung kakapalan ng muka. Yun ang impunity, di ba? Yun ang ibig sabihin.
1: Tapos nagiging cycle pa, ulit-ulit na lang.
0: Oo. Na hindi nga sila hinuhuli.
1: Yes.
0: Akala, kaya sumobra naman sila ngayon. Nag-umapaw ang pagnanakaw. Okay, pag-uusapan po natin yan. And eto po, muling nabago ang timeline ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasunod ng mga pagbabago sa schedule ng pagdinig. Habang papalapit po yung critical na yugto ng trial, susuriin natin ang bigat ng mga testimonya at ang ebidensyang inilalatag ng magkabilang panig so far. Ayun.
1: Kasi ilang araw din nasuspindi yung impeachment trial. Kaya nagkakalimutan na kung ano na ba ang pinag-usapan, nasa na ba ang stage ang trial.
0: Correct.
1: Kaya dapat balikan din natin.
0: Nasa na ba yung stage?
1: Stage 2.
0: Alam po, stage 2 na talaga yung ating demensya. Okay. Pero, hindi ba? Umamin eh. Kulang lang tayo sa tulog. Hindi, hangover po ito.
1: Long weekend kasi.
0: Hangover ng long weekend. Yan. Hindi, pero wala pa sila sa pangatlong
1: article.
0: Nasa pangalawa pa lang. Pero sinasabi nga nila na yung pangatlo ang pinakamabigat. Mm-hmm. Kasi yan ay yung malaking-malaking halaga na kailangang i-liquidate. Ah. Patunayan ni VP Sara na kung saan ginamit ay para sa opisyal na bagay. Mm-hmm. Pero so far, mamaya po, iisa-isahin po natin anong pinakamatinding ebidensya so far na magkukumbinsi sa tao na siya ay impeachable na.
1: At guilty na, no?
0: Guilty na for impeachment. Okay, pangatlo. Ngayong buwan ng wika, patuloy pa rin po ang hamon na panatilihing buhay ang wikang Filipino. Habang nagiging matatas sa wikang Ingles ang kabataan dulot ng social media at yung pagbubukas ng pintuan ng lahat ng mga bansa sa isa't isa, pumupuro lang

0: ilan sa mismong wika natin. Napansin mo yun? Mm. Sa eskwelahan ng mga... Nag-aaral na ba yung kambal mo?
1: Informally.
0: Gumaga. Not formally, okay. Yung sa akin, talagang sinadya ko talaga na ilagay si Pepe and Pilar sa Ateneo and St. Teresa's. Dahil alam ko talagang pagdating sa wikang Filipino, siniseryoso nila doon. Kumbaga kung dati merong kang fine for speaking in English in the classroom. There was a time it was like that. Yes. Hindi mo na naabutan yun.
1: Naabutan ko yan. 25 cents per word.
0: Oh, hindi ba?
1: English speaking campaign namin.
0: Oo. Pagka nagtagalog ka. Oo. Ngayon naman, baligtad. Hindi malaman ng mga guro kung paano natin, kung paano nila pipilitin ang mga bata na magsalita ng Tagalog. Nagulat ako nung hinatid ko si Pilar sa classroom. Aba, nag-iinglisan lahat. Would you like to borrow my eraser? Ganyan, o hindi ba? I'll give you my lip gloss. Mga ganyan, hindi ba? So, tinanong ko ngayon sa principal. Sabi ko, ma'am, nag-iinglisan sila. Kasi nung panahon ko, kami ng mga classmate ko, Tagalog kami mag-usap sa isa't isa eh.
1: Oo.
0: Oo.
1: Saka ngayon, pag halimbawa na nasa isang play area, napapansin ko pati mga yaya, nag-i-English na rin.
0: Ay? Anong klase kayo English? May punto.
1: Oo.
0: Pero inipilit kasi, nila.
1: Inipilit nila. Mm-mm. Pero kasi, ang halimbawa, policy din namin sa bahay, mag-Tagalog sa mga bata.
0: Oo.
1: Kasi sabi namin, matututunan din naman ang English sa school.
0: Correct.
1: Mas maganda yung foundation sa bahay ay Pilipino.
0: Oo.
1: Kasi marami din akong nababalitaan na ang bababa ng grades ng mga, halimbawa, grade school students sa Pilipino.
0: Totoo yan!
1: Pati araling panlipunan.
0: Totoo yan!
1: Pinakamababa nilang score sa report card, Pilipino.
0: Yes!
1: Di ba ang sama naman nun, dahil Pilipino tayo, hindi maganda rin tingnan na ang pinakamababang subject mo ay Pilipino.
0: That's right. And ang sabi sa akin nung principal at nung teacher nila, Corina, yan ay dahil sa social media. Isipin mo na lang yung mga cartoons, si Peppa Pig.
1: Yes.
0: Si Pilar nga, mayroong British accent eh.
1: Dahil kay Peppa Pig.
0: Ang galing eh. Oo. Kung ano gugustuhin niya, kaya niya, no? Dahil nga sa parang espongha ang utak ng mga bata. Kung ano ang mga nasa telebisyon o pelikula, Avengers, Marvel, Disney. Kasi nga nawala na rin yung mga parang Tagalog, mga Pilipino na mga...
1: Pala, children's show.
0: Yeah, like Batibot. Is Batibot still around?
1: Yes, wala na. Laking Batibot ako noon.
0: Hindi ba pinapalabas pa yan sa classroom dati?
1: Yes.
0: Hindi ba?
1: Tapos may sineskwela.
0: Sineskwela, ganon. Nawala lahat yan. So, ngayong buwan ng wikang Filipino, alamin natin, namamatay na nga ba ang wikang Filipino sa sariling bansa natin sa mga kabataan? Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Mainit na usapin ngayon ang panukalang 7.2 trillion national budget, pera na galing sa buwis at iba pang kita ng gobyerno. At sa huli, pasan nating mga Pilipino. Pero habang lumalaki ang gastos ng gobyerno, naku, lumalaki rin po yung tanong, paano masisiguro na responsable at epektibo ang paggamit ng bawat piso? Ito na nga yung bantayan.
1: At lalo pa itong mahalaga sa gitna ng mga tanong sa mga project insertions at umano'y pagbabalik ng mga paraan ng pagpasok ng pork sa budget.
0: Samantala, sa tax side, bukas ang Department of Finance sa posibleng pagbawas o pag-aalis ng ilang mga buwis. Naku, ay paano sila magbabayad ng utang nila? Pinag-uusapan natin kung babawasan pa yung buwis. Ano? Nang tanungin namin ang taong bayan, paano mababantayan ng mabuti ang national budget? Ang sabi nila, Arboladura Arthur, check and balance and accomplishments, hindi lang salita.
1: Sabi naman ni Archive, ipapasa nyo na yung Cadena Act.
0: Ano yung Cadena Act, mamaya tanungin natin sa panauhin natin. Ah. Basti Boligaw, bantayan ng mga buwayang congressmen.
1: Sabi naman ni Dina Dryden, dagdagan ang mga empleyado sa COA.
0: Ni, ano ba? Ang dami na nila, doon lang nila ginagawa trabaho nila. No? Alfredo Kahapay, transparency and check and balance, hindi lang sa isang government official, dapat sa lahat. Yun ang problema na didiscovery natin. Hindi lang pala ang VP ang merong confidential funds na dapat i-liquidate. Mm-hmm. Hindi ba? Ang dami pala nila na nabigyan na ng mga notices of disallowance na hindi naman sinisingil ng batas. Eto, para pag-usapan ng fiscal responsibility, mula sa paglikom ng revenue o kita hanggang sa paggastos ng national budget. Kasama natin ngayon, Mona Brea, Founding Chairman at Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Magandang araw, Mon. Welcome back to Memo.
2: Salamat. Magandang umaga sa inyo.
0: Parang tumerno talaga si Mon sa atin.
1: Nakuha niyang memo.
2: I got the memo.
0: Oo, ganyan dapat ang suotin. So, pinag-uusapan namin kanina, trillion-trillion yung ating budget every year. Parang nalulula ang tao pag naririnig trillion-trillion. We don't mind that. Kung mapupunta rin sa tao yung serbisyo, hindi ba? Pero ayun na, yung ang nangyayari, tax pa sila ng tax at yung utang nga natin, sinasabi ni Mon, magkano nga ba ang utang?
2: Nasa 19 trillion.
0: 19 trillion. Okay. At ang
2: and
0: interest
2: increasing.
0: And increasing. Nangungutang pa rin sila.
2: Kasi po bawat taon tuwing nagpapasa tayo ng budget, ina-announce naman din naman nila sinisecret. Deficit tayo eh. For the longest time, we are running as a, on a deficit. Ibig sabihin, mas malaking ginagastos natin sa nakukolekta ni BIR at Customs. At saan kukuhanin yun? Utang. So dito sa 7.2, nasa 5.2 trillion na ang kayang kolektahin ni BIR at Customs. Utang na naman yung difference.
0: Ah, ganun. Okay. So
2: ang tanong, nasa magkano na yung utang natin? As we speak, 19 trillion. Pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Oo. Then, i-roll over ulit siya next year.
0: Okay. Kasi at yung interest, sinasabi mo kanina.
2: Ang interest, ito yung malungkot. Sang-ayon ako kay Secretary Go, na hindi pa namimiligro, hindi pa tayo bankrupt. Normal naman kasi sa mga gobyerno, sa buong mundo, ang nangungutang. In fact, even ang United States, ha, let's, as a matter of fact, may utang. Pero ang interest na binabayaran

0: natin nasa 1 trillion na.
1: 1 so, trillion?
0: 1 trillion peso. So, dun sa
1: per?
0: Hindi, itong taon na to.
1: Ah, per year.
0: Oo. Mm-hmm. So, imagine nyo, dun sa budget natin, mm-hmm. halos 15% interest, ibabayad mo lang sa interest. Iba pa yung principal. Sa lahat ng utang, may ibabayaran mong principal, magbabayad ka din ng interest.
1: Ang swerte naman ng bankong yan. Saan yan, World Bank?
2: Oo nga.
1: Hindi, saan yan?
2: Iba-iba. Eh.
0: Iba-iba.
1: Ah, iba-iba.
0: Majority, ito yung mga government bonds. Kaya nga, ang ako, nilalako ko yan sa mga OFWs. Kung meron kayo pag-iinvestan, bumili kayo ng government bonds natin kasi mahilig sila mangutang. So at least yung interest, mapunta rin sa mga Pilipino.
1: Ayun, oo nga. So, nakikita naman ninyo, itong 2027 budget, this is our chance to try to discipline the congressmen, no? At yung mga senador. Do you think it's possible?
0: Ako, unang-una, kung i-disclose nila at babawasan nila yung MOOE nila. Kasi diba, billion-billion din ang budget ng Kongreso at ng Senado. At sila may pinakamalaking, hindi unliquidated eh, kundi personal certification expenses. Yung pinipirmahan lang nila, hindi na alam kung saan napunta. Parang confidential funds ang dating.
1: Anong tawag doon?
0: MOOE. Yun yung in-expose ni Congressman Levista before na hindi niya tinatanggap yung MOE niya. Okay. Kasi nga, yung MOE, discretionary fund. So lumalaki kung kay kaalyado, pero ang point dito is, hindi nali-liquidate ng tama. Kasi bilang mambabatas, ano ba talaga ginagastos mo kung tutusin? Correct. So unang-una mismo, yung mag,

0: Pero ang sinasabi kasi, ito yung mga budget nila na legit, pero yung paggastos ang hindi sigurado.
1: How can it be legit? I mean, legit because it's in law.
0: Meaning, hindi siya tinago. Right. May line item siya sa budget.
1: At hindi na natin napapansin yun.
0: Okay. At lahat ng government agencies, may MOE. Kasi ito yung overhead fund nila. Overhead expense.
1: Overhead expense, pero parang contingency. No. Parang contingency. Pero sino ang dapat mag-audit niyan?
0: COA.
1: COA. Mm. Eh, sinasabi ko sa'yo talagang kasabwat ang COA eh. Kung hindi man kasabwat, hindi talaga nila, hindi talaga nila ino-audit.
0: Or walang ngipin.
1: Walang ngipin.
0: Gagawin yung report tulad nung kay VP Sara na para ibalik mo yung pondo, pero hindi naman nila napapabalik talaga yung mga kino-question nila na disbursements. Kaya yung budget na 7.2, ang gandang tignan eh. Ang laki ng budget sa edukasyon, DPWH, then health. Yun yung tatlong ahensya na pinakamalalaki. Pero kung paano ginastos, ibang usapan.
1: Okay.
0: Kung nakinabang ang tao, ibang usapan.
1: Hindi, malalaki yung mga allotment sa lahat ng mga department, pero yung personal na yung mga pondo o yung pera natin na okay, yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local. Hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi ba?
0: Yun yung pinakamalaking question.
1: I think kung lahat yon lilikumin at lahat yon wag nang ibigay sa kanila. O sabi mo kalahatiin mo dahil walang proper liquidation, walang proper auditing. O so, edi tanggalin mo, pambayad nila sa utang.
2: Oo.
1: O kaya,
2: lang,
1: for social services.
3: Actually, yun nga yung sinasabi. Allotment for correct. Social services, pati health.
1: Yes.
0: Actually, yun nga yung sinasabi na fiscal consolidation. Dapat ang direksyon natin, bawasan yung deficit, bawasan yung pangungutang, at magagawa lang natin yun kung babawasan yung wasteful spending, a-address talaga yung corruption. Kasi ang tendency natin, tuwing mga kailangan ng pondo, at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng buwis.
2: Oh.
0: So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit ngayong umaga. Sa 7.2, 64% nun, tayong middle class naman ang magbabayad.
1: Oo nga.
0: 64% nun, tayong middle class.
1: Grabe. Sabi mo nang kalahatiin mo yung dami ng party list.
2: Oh.
1: Kaya pala ang dami.
0: May pinag-iinitan na naman.
1: Oh, hindi ba? Hindi.
3: Makakatipid talaga tayo dyan. Makakatipid.
1: Makakatipid tayo eh. Kaya naman pala gusto nilang manalo. Kaya pala nila gustong tumakbo at manalo, meron pala silang budget na napakalaki kada buwan.
0: Kung tutusin, dalang sweldo nila nasa 200,000 lang. So talagang yung MOOE at kung ano-ano pang pork barrel or budget na nakukuha nila sa mga...
1: Nakakaloka. Oo, sa totoo lang.
3: Sinasabi ni mo na wasteful spending, in real numbers, mga magkano yun?
0: Ang sinasabi sa datos, lumalagpas ng 20-30% every budget season. Kumbaga, hindi natin sinasabing lahat to korupsyon. Yung iba, hindi nagagastos talaga. Yung iba, low quality o substandard.
1: Okay.
0: Kaya talagang very third world eh.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko nga kung tutusin, sa 2022 to 2026, sa panahon ni Marcos, nasa 30 trillion na ang budget natin. Pero ano yung naramdaman nating pagbabago? Diba? Bagong Pilipinas, hindi walang politika. Kumbaga, performance-wise, ano talaga yung naramdaman natin doon sa 30 trillion na budget na inapro nila?
1: Yun ang nararamdaman ng marami, basa sila.
3: Basa sa baha.
1: Sa baha. Oo. Hindi ba? Parang sana kung may malaki bang building na ginawa? Wala nga eh, hindi ba?
0: So sana performance-based na may nakikita tayo. Kasi ang hirap na tulad nito 7 trillion. Ano nangyari doon sa 6 trillion ng 2026 so far?
1: Andun, tingnan mo sa breakdown ng flood control project. Doon napunta, hindi ba? So okay, ang balita namin, merong mga watchdog, right? Pero ano ba nagagawa ng mga watchdog? Eh kung taon-taon din naman tayo, as we discovered, na nanakawan, ano ang silbi ng mga watchdog? Puro ganyan na lang, puro salita.
0: At masaklap doon, kahit na ni-red flag ng mga watchdog, nananalo pa rin sila sa eleksyon. Parang feeling ko, deserve talaga natin to. Kasalanan din natin.
1: Kasalanan natin kasi parati natin silang
0: kasi diba, yung hindi sila makasuhan, problema ng justice system natin yun. Pero yung manalo ulit sila sa eleksyon, tingin ko problema nating taong bayan yun.
1: Grabe.
0: Clearly, tayo na may problema doon.
1: Oo. Tsaka ano, no? Tsaka habang... kasi binoboto mo dahil parang okay. Di ba? Parang okay. Ay, hindi siguro magnanakaw ito. Pero sa tagal nila doon nakaupo, paulit-ulit, tapos meron pang nepotism.
0: At pinapamana pa.
1: Pinapamana. Pinapamana, babalik na naman. Doon na nangyayari yung ano, yung temptation, di ba?
0: Pero yung report ng World Bank, mabanggit ko lang, hindi lang sa Pilipinas, sa mga developing country, palaki

0: ng palaki ng percentage ng GDP nila, ayuda. Trabahong tamad, namimigay lang ng pera. So sa atin, nasa mahigit 200 billion every year.
1: 200 billion, ayuda ang napupunta.
0: Ayuda lang, pinamimigay lang.
1: Because that ensures the re-election.
0: And election year na, quote-unquote, next year.
1: Kaya nga eh.
0: Paano? So yung 7.2, mas nakakatakot.
1: Okay, so election year na naman next year. Paano natin, Mon, mas babantayan ang ating pondo ngayon?
0: Sa akin, una, isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa, na pinriority na last zona, nitong zona yung previous year, pero hindi pa rin umusad. Parang ano yan, lifting ng bank secrecy. Parang time and again pinag-uusapan, pero hindi makalusot-lusot kasi nga takot silang ma-expose. Sa kadena kasi, Corina Willard, hindi na nila mababago o mabobogus yung budget at yung progress niya na mo-monitor online. So kung ikaw nabigyan ng project, alam ko sino yung contractor, alam yung process, yung percentage of completion, nabayaran na ba o hindi. So hindi na mauulit itong ghost projects or puro kay contractor A lang napunta yung mga pondo ng gobyerno.
1: Okay, so hindi ba siya certified urgent?
0: Certified urgent, pero pang 42 yata. Sa dami ng urgent.
1: Okay. Pero certified urgent.
0: Na urgent na siya previous zona pa.
1: Correct.
0: Pero hindi pa rin pumasa, parang abolition ng travel tax.
1: Okay.
0: Hindi pa rin lumusot kasi nga ang daming politika sa Kongreso at Senado.
1: So dapat yata kasama yun sa zona ni Pangulong BBM kung ano yung mga certified urgent na hindi nangyari. Mm-hmm. Hindi ba?
0: Sinama nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42, 43 priority bills. Pero yun na nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na.
1: Oo.
0: Pero priority pa rin. Yun lang yung maganda.
1: Okay.
0: Ang tumaas, yung increase ng take-home pay, binubudol din tayo. Itataas namin ang take-home pay nyo. Magnanakaw pa kami more.
2: yung kadena act na sana yung sagot dun sa gusto natin na natatrack natin publicly at openly yung budget and then yung project, yung status nito, doon natin mamomonitor.
1: We're not even pretending to be looking at that every day. Mm. Pero may mga tao talaga, may mga grupo, organisasyon, na yan talaga ang forte at yan talaga ang passion. Mm. Na pwedeng silang tumingin, hindi ba? Kasi I'm sure hindi naman natin, sisilipin ba natin talaga yon? Kung gumagawa tayo ng investigative report, ay yung ordinaryong labandera, hindi naman nila titingnan yun eh. Diba? So it is up to the elite, the educated, to really look after the country.
2: Tapos kasi kung malayan, mag-FOI request ka pa, Freedom of Information, pero matagal yan. Minsan sasalain pa yan, minsan naharangin pa.
1: So kapag may kadena law na...
0: Mas mababantayan siya kasi nga online na siya. So hindi man natin tignan, andun na siya. May digital footprint na hindi mababago. Pero sa tingin ko, isa din is mabawasan yung mga cash transaction para wala na maleta. Kasi sa ibang bansa, kahit gusto mong bumili sa, let's say, sa Louis Vuitton ng ganito, hindi mo pwede i-cash. Sasabihin nila credit card lang paglagpas sa 2,000 euros, etc. Sa atin walang ganun eh. Kaya yung mga illegal o mga laundered money laundering, ang dali. Kasi nga, kaya nilang mag-transfer ng pera, bumili ng bahay sa Forbes in cash.
1: Oo nga.
0: Alam na alam ko yan. Kasi
1: di ba nga may mga kwento ng mga banyaga na dumarating dito, tapos bayong-bayong dadalin nga sa mga branded na mga department store. Galing sa ibang bansa. So mukhang nakaw din yun. Ano?
0: So kailangan para makontrol, magkaroon din tayo ng batas na gano'n maliban din sa pag-lift ng bank secrecy. Kasi baliwala ililift mo yung bank secrecy kung cash transactions silang lahat. Ibig sabihin, hindi nila idadaan sa banko. Pag-download ng pera, DBM yan. Talagang dapat may pananagutan sila.
1: So where do we start, Mon? Eto ngayon, where do we start?
0: Well, number one, dahil nagbabayad tayo ng buwan-buwan, huwag nating tigilan na dito sa pag-review ng budget na to, hindi lang natin busisiin o questionin kung saan napupunta. Questionin natin, ano nangyari doon sa unang budget na binigay namin sa inyo? Kasi dapat performance-based. Halimbawa, sa DPWH, kaya ba talaga namin ipagkatiwala ulit sa inyo ang 600 billion after maswindle doon sa more than 500 billion na flood control? Talaga bang kahit maayos si Secretary Dizon, kaya ba niya talaga masigurado na hindi na mauulit ito without the kadena? Kasi nga, sa kadena, technology yung gagamitin natin. Pero maliban dito, naniniwala ako na ito na yung panahon na hindi na natin talaga kayang ipagkatiwala sa buti ng tao. Kailangan na natin talagang higher power or technology. Kasi kung hindi, mabubudo lang tayo pa ulit-ulit.
1: Diba nga, panukala ko talaga AI na lang ang Congress. O hindi ba? Anong tingin mo?
0: Actually, nung nasa Oxford ako, tinanong ko yan doon sa mga IT expert, can we make government AI to address corruption?
1: Yes.
0: Pero ang sabi nga nila, public service daw kasi may heart. Sabi ko, eh yung heart nga doon kami nabudol.
1: Oo.
0: Kasi nga daw,

0: paglilingkod ay hindi puro...
1: No, ano? Of course, people will still be on top of it, di ba? Mm. Hindi naman aandar yan mag-isa. Pero yung pag-craft ng wordings ng law...
0: Baka mas mabilis pa.
1: Baka mas mabilis at saka walang butas. Hindi ba? Specifically, to prevent corruption. Agreed. O biro mo, ChatGPT mo lang yan. To prevent corruption, how do you change this law? O ayan na, may sagot na siyang ganyan.
0: Kaya nga sabi, di ba, mas baka pwede i-abolish na lang din yung Congress. Makatipid
1: ba?
0: Pa tayo.
1: Hindi ba nga, yun ang sabi nga nila.
0: Then people will just vote if they agree on the law or not.
1: Correct.
0: Ayun na lang yung sulong natin.
2: AI na lang din yung tax collection natin, ano?
1: Oh, isa pa yun. Oo. Oh. Oh, oh.
0: Mas feasible yun sa tax collection. Mm.
1: Right. Ito may lumabas na naman, hindi ba, yung tungkol sa customs.
2: Oo. Oh.
1: Hindi ba yung lumalabas na meron na namang nasabat na, ano ba yung sigarilyo yata yun? Pero nalaman na sa customs, may nabayaran doon, kaya nakalusot.
2: Oo.
0: Tapos gusto nila, itaas na naman yung excise tax.
1: Ay, hindi ba
0: nga? Lalo na naman lumaki yung racket doon sa ano.
1: Okay, what about tax collection efficiency? Mm-hmm. Ano bang nangyayari dyan sa pag-aaral mo? Hindi lang nila nakokolekta, nalalagyan sila, kaya hindi nakokolekta, or nakokolekta pero napupunta sa nakaw?
0: Hindi. Yung collection is wala pa yung spending. So dun sa pangongolekta, una talaga is napaka-narrow nung tax base natin. Marami talagang hindi nakarehistro at hindi nagbabayad. Pangalawa, yung audit and investigation, imbis na makatulong siya, kasi less than 3% lang yung contribution ng audit. Almost 98% ng collection natin, voluntary tayo mismo ang nagfa-file, nagde-declare. So, yung audit tayo ni BAR, doon nagkakaroon ng korupsyon o lagayan. Lalo na yung mga may kapangyarihan at nasa posisyon. Mm. Yung mga taga-kongreso, nung nasa BAR ako, yan ang mahilig tumawag sa BAR.
1: Oh.
0: Kasi kung hindi nila kumpanya, kamag-anak o kakilala nila or campaign donor nila.
1: Okay, so tatawag lang. Kaya, so, bababaan.
0: Siyempre, walang magagawa yung examiner kung tumawag na e-congressman. Kaya nga, diba, ang panukala natin, i-abolish na yung BAR at customs. Gawin ng GOCC parang sa Singapore, Inland Revenue Authority, na may fiscal and political independence para hindi sila mapakialaman ng mga politikong nakaupo kasi hindi sila co-termino sa presidente. Hindi tulad ng commissioner, talagang pag kami nasagasaan siya, or diba, yung isang commissioner in-appoint na babae, tapos sabi niya, kukolektahin niya yung estate tax ng mga Marcos the following month, natanggal.
1: Ah,
0: yung mga ganun, very politicized.
1: Okay. So, ano ngayon ng ano? Paano natin, okay, sabi mo nga kailangan na natin silang bantayan. Ang sabi ng mga congressman na nakausap natin, now we will be more transparent. So, there's going to be, di ba, live na ngayon yan? Live streaming na?
0: Yes.
1: Live streaming, will that help?
0: It will help kasi at least mas maririnig natin kung ano yung mga diskusyon. Kaya hindi ako naniniwala na hanggang sa final version makikita natin. Kasi talagang meron pa rin yung parang last minute na adjustment.
1: Right.
0: Kaya kung wala yung teknolohiya na ma-access natin, yung actual spending. Kasi yung budget is it can be as good as how it looks, pero how it will be disbursed, saan mapupunta yung pera, ibang usapan.
1: Aren't they supposed to itemize that? At may tiyaga ba yung mga watchdog na tingnan yung saan-saan mapupunta ang sangay?
0: I think yun yung mahirap talaga doon kasi yung dami ng line items. Talaga bang kahit isa tayong tatlo bigyan ng pagkakataon, talaga bang may isa-isa natin siya? Parang feeling ko, sinadya nilang padamiin at gawing komplikado yung budget. Kaya kung wala yung AI na makakatulong sa atin to spot any red flags or delay before it disperse. Kasi ang malungkot dito, yung sa flood control, no-brainer eh. Hindi mo alam anong progress ng project, pero labas na labas yung pera. Download ng download. Si Land Bank naman, release ng release, parang wala nagtanong sa kanila. Samantalang 100 million, 100 pesos, sa ordinaryong Pilipino, 1,000 pesos ginagapang pa nila. Ito, billion-billion. And yet, parang walang questionable sa kanila.
2: Yun din yung tanong natin kung bakit sa kabila ng ilang taon na disallowance, sige pa rin release ng pera dun sa mga may utang pa.
0: Oo. Eh, diba sa kumpanya, pag may utang ka, hindi ka nakasweldo. Pag mayroon ka unliquidated cash advance, hold yung payroll mo or hindi ka makakakuha ng another cash advance. Ba't ito parang tuloy-tuloy lang?
1: Oo, tsaka nakakatakbo ulit. Tapos iboboto natin ulit.
0: Ayun na nga.
1: Pero hindi naman natin alam kung sino-sino na sila eh.
2: Kasi hindi na isa sa publiko rin.
1: Hindi na isinasa publiko. Pagkatapos yung news din, sabi na natin kasama na tayo sa may kasalanan dyan, hindi na natin tinatanong, hindi ba nga may personalidad na nakulong na dati, nalabas, pero ibalik mo yung pera, okay. So, tumakbo ulit. So, ayan na naman.
2: Yes, paulit-ulit na lang.
1: Hindi pa binabalik yung pera.
2: Anong dapat unahin sa systemic reform mo? Kasi maraming naisip na solusyon si Mon.
0: Ang hirap naman na umaga na
1: ito. Ang hirap, bigatan.
2: Kumbaga sabay-sabay, ano dapat unahin?
0: Ako sa mabilis.